Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Andito po muli tayo sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Binabati po natin ang bawat isa yon dyan po sa Pasukin at Bacara, dyan po sa Ilocos Norte, pati yung mga members po natin dyan sa Agub Solano, no? Yung mga church members, at saka ang mga workers po natin dyan sa Marquis Prime Bake. Yan, nawa kayo ay pagpalain natin Panginoon. Siyempre, binabati natin si Brother Patrick Gonzalez. Good morning. At ang mga kaibigan po natin dyan sa Balabag Rodriguez Rizal. At syempre, binabati po natin yung mga nakikinig sa ating pong Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Pati na rin po yung mga nakikinig dito sa Mega Manila, no? You're listening to 89.1 FM. Yan. Ang mga numero po natin, no? 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Alam niyo po, may mga pagkakataon sa ating pong buhay na para pong gusto na lamang natin na bumalik sa dati ang lahat. Yung bang gusto natin na umpisa na lang ulit, no? Yung malinis na pag-uumpisa, na wala tayong kamalian at yung mga mawala na yung mga di magandang alaala. Actually, binibigyan po tayo ng ating Panginoon ng ganyang pagkakataon. No? Mababasa po natin sa 2 Corinthians 5:17, no? Ang mga talata po na ganito. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Alam niyo po, yung talata po na ito ay napakahalaga, no? Ito po ay nagpapahayag ng kapangyarihan ng pangako ng ating Panginoon kay Hesukristo. Tayo po ay ginagawang bago. Ang kaligtasan ay hindi lamang po yung pagbabago. Ito po yung muling kapanganakan. Yung dati pong buhay ay wala na at isang bagong buhay ang nagsisimula. Kaya nga kung iniisip ninyo na sana ay babalik kayo doon sa dati, minsan tinatanong po tayo, no? Sa anong pagkakataon kung ikaw ay magkakaroon ng panibagong buhay, no? Saan ka babalik? Ikaw ba ay doon sa elementary, sa high school? Ano yung mga pagkakamali na aayusin mo? Alam niyo po, kahit hindi na tayo bumalik doon sa dati, ngayon lang ay binibigyan po tayo ng ating Panginoon na mag-umpisa, no? Na siya po ang kasama natin at gagabayan niya po tayo. Kaya magtiwala po tayo sa pangako ng ating Panginoon. We have been given a clean slate, no? At ito po ay maaari po nating tanggapin sa ating Panginoong Jesus. Kunin na po natin yun sa Kanya. Now, tingnan po muli natin yung ating pong teksto, no? 2 Corinthians 5:17. Ito po ang sinasabi, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." Oh, ulitin po natin. 2 Corinthians 5:17. "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." Kaya nga, dito po sa ating pong teksto ay meron tayong 6 na puntos, no, na ating pong pagbubulay-bulayan. At gagamitin po natin yung acronym na REBORN. Yan, REBORN. Ibig sabihin, pinanganak ng muli. REBORN. REBORN. Ano yung unang punto? Letter R, renewed by Christ. Tayo daw po ay binago ni Kristo. Okay? Letter E, end of the old life. No? Wakas ng dati nating buhay. And letter B, born again experience. Muling kapanganakan. Okay? So, binago na tayo, natapos na yung dati, at ngayon ay pinanganak na tayong muli. Letter O, ongoing new life. Patuloy na yung bagong buhay natin. Letter R, rooted in Christ. Siyempre, yung bagong buhay natin ay nakaugat kay Kristo. At yung letter N, new identity. Bagong kapagkakakilanlan. So, hindi na po tayo yung dati, kundi tayo ay bago na.
Okay? So, yan po, yung ating pong acronym, REBORN. At ito po yung galing sa ating pong text na 2 Corinthians 5:17. Okay? So, tingnan po natin yung unang puntos, renewed in Christ. Ang sabi po doon, He is a new creature. No? Siya ay bagong nilalang. Now, binago po tayo ng ating Panginoong Diyos. No? Yung buhay po natin na nananampalataya sa Kanya ay nababago. No? Hindi tinatalikuran na natin yung dati nating buhay, ngayon ay nabubuhay na tayo ng panibago. Okay, sa Ephesians 4:23-24, sabi po dito, be renewed in your spirit of your mind, no? Put on the new man. Ang sabi po, magbago daw po tayo ng spirito ng ating pong pag-iisip. Hindi lang po pala ito na bigla na lang na tayo po ay babaguhin ng ating Panginoon, no? Na parang parang hindi ka na, ibang tao ka na, no? Ito po pala ay yung pagbabago ng pag-iisip. Yung dati nating gustong gawin, hindi na natin gagawin, no? At nakikita po ng mga tao sa paligid po natin, uy, parang merong nabago sa iyo. Ah, hindi na ako umiinom ngayon. Ah, hindi na ako naninigarilyo ngayon. Hindi na ako magagalitim ngayon. So, yun ay nakikita po nila, no? At ito po ay galing sa loob po natin na binibigay ng ating Panginoon ng kalakasan at tayo po ay nagiging bagong tao. Yung pagkatao po natin ay bago. Now, sa iyo po sa Titus 3:5, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, magitan daw po ito sa paghuhugas ng kapanganakan, ng pagbabago, sa magitan po ng banal na spirito, hindi po pala sa sarili lang po natin. No? Ibig sabihin, yung gawin natin dati, hindi dahil sa lumakas tayo, kundi tayo po ay nababago dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu. So hindi po pala sa sarili lang po natin ito. Napaka-importante maintindihan po natin na yung pagbabago ay hindi lang bigla na lang sumulpot sa puso po natin. Ang pagbabago ay dahil tinanggap po natin yung alok ng ating Panginoon at tinanggap natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. And this is the work of the Holy Spirit in our hearts, that we do things according to the Holy Spirit. No? Yung pagbabago po ay hindi po sa sarili po natin. Ito po ay gawa sa pamamagitan ng banal na espiritu through Christ. No? Binabago yung pag-iisip po natin, yung hangarin po natin ay nababago, yung ating pong pagkakilanlan ay nababago. Kung dati-rati ay sumasama po tayo doon sa mga questionable na mga gawain ng mga tao, ngayon ay hindi na, no? Dahil hindi na natin gustong gawin yung mga bagay na yun. Ang sabi po sa Desire of Ages, page 173, when the Spirit of God takes possession of the heart, it transforms the life. Ano daw po? Kung yung kapag ang banal na Espiritu, o kung ang banal na Espiritu ng Diyos ay naghari sa puso, no, binabago nito yung buhay. So hindi po pala sa sarili po nating kalakasan, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, no. Hayaan po natin actually na yung banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, no, baguhin ang puso po natin araw-araw. Huwag tayong umasa sa sarili po nating kakayanan, no. Na minsan iniisip po natin, subukan ko nga kung ako ay matitempt ulit dito, no. Talagang matitempt ka, kasi kung walang kapangyarihan ng banal na Espiritu, magagawa mo pa rin yung dati mong ginagawa if we will not accept the power of the Holy Spirit. Dahil ang pagbabago ay hindi galing sa sarili po natin. Ito ay galing sa ating Panginoong Diyos, no? Ito po ay rooted sa lakas ng ating Panginoon. So yung renewal, no, yung pagbabago ay hindi sa atin, kundi ito po ay pagbabago galing sa ating Panginoon. Okay? Ang pangalawa,
Second point, letter E, end of old life. Wakas, yung dati nating buhay, no? Sabi po doon, all things are passed away, no? Yung dating bagay ay nagsilipas na. Yung dating po nating kasalanan ay lumipas na yan. Hindi na natin ginagawa, iniwan na po natin yan at hindi na natin babalikan. Sabi po sa Romans 6:6, our old man is crucified with him. Oh, meron po palang dapat na ipako. Since si Jesus Christ ay naipako doon at siya ang kumuha ng ating pumakasalanan, tayo rin naman yung dati nating pagkatao na may kasamaan, no? Na gumagawa ng hindi karapat-dapat ay kailangan maipako doon sa cross, no? Yan, nakasama ng ating Panginoon dahil namatay siya sa kasalanan, dahil sa kasalanan po natin, yung kasalanan po natin dapat ipako natin doon, wag na nating gawin muli. Hindi po dapat natin ito balik-balikan. Ito po yung minsan, no, ganyan nangyayari, no? Iniwanan natin yung kasalanan natin, tapos habang nagagawa na tayo, teka, parang gusto ko ulit gawin yung kasalanan na yun, no? So binabalikan natin yung kasalanan natin, ginagawa ulit natin. Huwag na pong ganyan, no? Hilingin natin sa ating Panginoong Diyos na bigyan tayo ng kapangyarihan at talikuran yung kasalanan na yun. Huwag na natin pong gawin at ulit-ulitin. Sabi nga sa Isaiah 43:10, remember ye not the former things, no? Huwag na nating alalahanin yung mga dating mga bagay. Yan. Alam natin ito ay masama. Alam natin na ito ay hindi nakakalugod sa Panginoon. At alam natin ay ito ay magiging dahilan ng ating pong pagkalugmok muli sa pagkakasala. Huwag na po nating gawin. Now, inialis na ng ating Panginoong Diyos yung kasalanan na yan. Yung bigat ng nakaraan nating nagawa. Yung naging dahilan ng pagkakahiwalay, no, pagkasira ng ating pamilya, no, yung dahilan na tayo po ay natanggal sa trabaho, yung dahilan na hindi naging maganda yung buhay po natin, iwanan na po natin 'yan, no. Hindi na dapat tayo maging alipin nung dati nating pagkatao dahil bago na po tayo, no, binago na tayo ng ating Panginoon. Sabi po sa Steps to Christ page 43, the old nature must be put off. Yung dati po nating likas na pagkatao ay dapat, ano, alisin. Huwag na po tayong mamuhay doon sa nakaraan. Dahil alam na natin yung outcome, no? Alam na natin na yung masamang ginagawa natin ay walang kahihinat ng mabuti. Kaya dapat to ay iwanan na. Tanggapin natin yung kapatawaran ng Diyos at iwanan po natin yung luma nating mga ginagawa. Huwag na natin yung bigyan ng pagkakataon na bumalik sa atin. Alam nyo, may mga pagkakataon na bumabalik din talaga yan. Kung tayo po ay hindi nakafocus sa pag-surrender ng sarili natin sa ating Panginoon. Kaya kailangan, no, i-surrender po natin sa Panginoon lahat-lahat. Okay? At number 3, letter B, no? Be born again experience, no? Transformed, no? Magiging transformed tayo, no? Sa panibagong buhay. Alam niyo po dito sa John 3:3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God, no? Maliban na daw po tayo na maipanganak na muli ay hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin ng muling ipanganak? Alam nyo, ang isang sanggol, ito po ay wala pong nalalaman na kasamaan. Ang isang sanggol, ito po ay nakabase lang doon sa kanyang mga magulang. Ganon din po tayo. Kapag tayo po ay pinanganak ng muli, no, sa spirito, sino nang susundin natin? Susundin po ba natin yung dati nating mga ginagawa? Hindi po. Dahil tayo ay pinanganak ng muli sa spirito, sino na? Ang susundin na po natin ay ang spirito. Susundin natin ang ating Panginoon. Okay? So sa 1 Peter 1:23 sabi, being born again by the word of God. No, ipapanganak daw po na tayong muli sa umagitan po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Yung dating mga kasinungalingan ng kaaway,
na iniisip po natin magiging masaya tayo dito sa mundo, na magiging masaya tayo kung susundin natin ay yung mga bagay-bagay dito sa mundo na akala po natin ay talagang makapagpapasaya sa atin. Hindi na yan ang sinusunod po natin. Ang sinusunod na natin ay ang salita ng ating Panginoong Diyos na nagladadala sa atin sa panibagong buhay. Alam niyo po kay Kristo, no, nangangahulugan na mayroong bagong buhay. Dahil mula sa kalakasan ng ating Panginoon, sa loob ng ating pong mga puso, no, dyan bumubukhal ang salita ng ating Panginoong Diyos. At ang mga sinusunod po natin, mga ginagawa po natin, at ang mga namumutawi sa ating pong mga labi ay yung mga nakakalugod sa ating Panginoon. Okay? Ang sabi po sa Evangelism, page 291, a genuine conversion is a radical change. Ang tunay daw pong pagbabagong loob ay isang radikal na pagbabago, no? Ibig sabihin, maaring bigla ang pagbabago, kitang-kitang pagbabago, dahil sa ito po ay talagang opposite nung dati nating pong mga ginagawa. Kung dati-rate may initin ang ulo ninyo, ngayon ay hindi na kayo mainitin ang ulo, no? Kung dati-rate ay mahilig kayo mag road rage, yeah, nagda-drive, no, tapos biglang may sumingit, ako nagagalit tayo, no? Ngayon ay relax na tayo dahil sa ibinigay na natin yung puso natin sa ating Panginoon. Hinahangad na po natin ang tunay na pagbabago, no? At nagiging masaya na tayo mapagpakumbaba, masaya na tayo na sumusunod sa ating Panginoon, masaya na tayo na gumagawa ng kabutihan. At pinapahayag po natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa ibang mga tao, no? Dahil siya ang tunay na buhay po natin. Kaya nga, no, sa buhay po natin, isipin po natin palagi, no, na dito ay we are born again. Hindi na tayo nabubuhay nung katulad nung dati, kundi tayo ay bago.

ginagawa na po natin, natural na sa atin ang pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon. Okay? Sabi po sa Romans 6:4, walk in newness of life, no? Ngayong lumalakas na po tayo, nabubuhay na tayo sa panibagong buhay, no? At suot-suot na natin yung panibagong pagkatao, no? Na ito po ay ibinigay na sa atin na ating Panginoon. Alam niyo po, kapag muli tayong ipinanganak, no? Ito po ay nagiging naninindigan na tayo, no? Doon sa tunay at totoong salita ng ating Panginoon. Ito po ay araw-araw na paglakad, no, na kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Sa Steps of Christ, page 70, every day we are renewed to consecration to God. No? Sa lahat daw, sa araw-araw po, ay dapat tayo ay binabago po natin palagi, no, ang ating pong pagtatalaga sa ating Panginoong Diyos. No? Dahil ito po, sa buhay po natin, kung tayo ay araw-araw na lumalapit sa ating Panginoon, ang kanyang katapatan ay bagong palagi. Yung mercy ng ating Panginoon ay binibigay sa atin. Maging tapat tayo sa paglakad, no, kasama ang ating Panginoong Diyos. At ang panglimang punto, so rooted in Christ. If any man be in Christ, yan po ang sabi, no? Kung ang sino man ay na kay Kristo, ang bagong buhay ay nakasalalay sa ating Panginoon at nananatili sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa John 15:5, He that abideth in me bringeth forth fruit. Siya daw na nananatili sa akin, ang sabi ng ating Panginoon, ay ano daw, magbubunga, no, ng marami. Ano yung mga bago na, mga bunga nito, no? Bunga ng banal na espiritu, gentleness, goodness, long suffering, no? Yan po ang mga bunga ng espiritu at ito ay makikita po sa atin. At tayo ngayon ay nagiging bago. Hindi na yung dating bong ang nakikita sa atin, no? Yung hindi na yung dating buhay mo, kundi may panibagong buhay. Sa Colossians 2:7, ang sabi po dito, rooted and built up in Him, no? Nakaugat po tayo at itinatatag po sa Kanya. Alam niyo po, nagpapatuloy tayo sa ating pong pagbabago kapag nananatili po tayong connect tado sa ating Panginoong Hesukristo, no? Hindi po tayo mabubuhay at lalago kung meron tayong may loose connection, no? Kapag kayo ay nag-charge ng cellphone po ninyo, no? Kapag hindi maganda yung cord, ano nangyayari? Nag-charge ba yung cellphone? Hindi po. Kaya kailangan po sa bawat araw ng ating buhay, nananalangin po tayo sa ating Panginoon, nagbabasa tayo ng banal na kasulatan. Sabi po sa Steps of Christ, page 69, as the branch cannot bear fruit of itself, no more can you, except you abide in Christ, no? Alam po natin, kapag ka ang isang sanga ay pinutol na, no? At ito po ay nakalagay na lang sa lupa, unti-unti, ilang araw ay ito ay malalanta, no? At mamamatay. Ganun din po tayo kung hindi tayo nakakonekta sa ating Panginoon at hindi tayo mananatili kay Kristo, no? Tayo po ay spiritually na mamamatay unti-unti. Kaya nga manatili po tayo na nakakonek sa ating Panginoong Isus, no? Manalangin po tayo at tayo po'y magbasa ng salita ng ating Panginoon. Umasa po tayo sa Kanya araw-araw, no? Tayo po ay mabubuhay kung tayo ay na kay Kristo. Okay? At ang panglima ay pang-anim na puntos, new identity. Behold, ang sabi po dun sa text, no? Behold, all things are become new. Ang lahat ng bagay ay naging bago. Alam niyo po kay Kristo, no? Tumatanggap po tayo ng panibagong pagkakakilanlan. Okay? Nakikita ng ating mga kasama sa paligid po natin, sa ating trabaho, sa tahanan po natin na iba na ang ating pong nagiging ugali.
no? Nagiging malumanay po tayo, hindi na tayo magagalitin, nagiging matulungin po tayo. Ang ating pong mga salita, no, ay nagiging maganda sa tenga sapagkat ang pag-ibig ay dumadalo.

ito'y sa ating pong mga puso. Sabi sa Galatians 2:20, "Live ye not I, but Christ liveth in me." Okay? Not I, hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Ibig sabihin, yung dati natin na mga ugali na namana po natin sa ating pong mga magulang o namana natin sa paligid po natin, hindi na yan ang nakikita po sa atin. Kundi ang nakikita na sa atin ay ang ugali ng ating Panginoon. Nakikita sa atin ang buhay ng ating Panginoon. So 1 John 3:1, that we should be called the sons of God. No? Hindi na po tayo yung mga tao na nabuhay dito sa mundo na merong kasamaan, kundi tayo ay nakikita ng mga anak na ng Diyos. Hindi na po tayo tinutukoy na makasalanan, kundi tayo po ay may relasyon na sa ating Panginoong Jesucristo dahil tayo ay mga anak ng Diyos. No? Kung tayo dati-rati ay nabubuhay na mahirap, alam niyo po, kapag kayo ay mahirap o kaya ay walang pinatutunguhan yung buhay at bigla kayong inadapt na isang mayaman, ano na ang nagiging buhay ninyo? No? Bumabalik pa ba kayo doon sa dati? Hindi na. Ngayon, ang kinakainan ninyo ay masasarap na mga pagkain. Kayo ay nakatira na sa malaking mansyon. No? Kayo na ay may sasakyan. Yung nagiging ugali po ninyo ay iba na. Dahil ano? Dahil yung estado mo ng buhay ay iba na. Kapag ikaw ay nakikipagsalita, meron ka ng confidence, no? Kapag ikaw ay nakikitungo sa mga tao, hindi naman sa mayabang ka na, kundi nakikita mo na na ikaw ay nakakaangat sa buhay. Now, hindi naman masyadong magandang comparison po ito, pero ang sinasabi po natin, kung dati ay makasalanan tayo, gumagawa tayo ng hindi magaganda dito sa mundo, ngayon ay anak na tayo ng ating Panginoong Diyos. At tayo ay tinubos ng ating Panginoong Jesus. Yung ugali ng ating Panginoon ay nagiging ugali na rin po natin. Okay? So Steps to Christ, page 17. Through Christ, we become sons and daughters of God. No? Mga anak na po tayo ng ating Panginoong Diyos. No? Tingnan po natin yung sarili natin ayon doon sa pananaw ng ating Panginoon. Yung identity po natin bago na, mabuhay na tayo ng bagong pagkakilanlan, lumakad na tayo na merong kumpiyansa na tayo ay mga anak ng Diyos. Na hindi na po tayo nabubuhay sa dati nating pamumuhay, kundi we are now new creature. We are reborn. Okay? So tingnan po muli natin yung anim na puntos po natin. Reborn, R-E-B-O-R-N, R, renewed by Christ. Nung binaga po tayo natin, Panginoon, letter E, end of old life. Nagwakas na yung dati nating lumang buhay. And letter B, born again experience. Muling pinanganak po tayo, no? And letter O, ongoing, new life. Nagpapatuloy na ngayon yung ating pong buhay. And letter R, rooted in Christ. Nakaugat tayo sa kay Kristo at yung kanyang ugali ay nagiging ugali na rin natin. And letter N, new identity. Bagong pagkakakilanlan. Dahil sa yung nakikita sa atin ay hindi na yung dati nating buhay, kundi panibagong buhay. No, na nakaayon sa buhay ng ating Panginoon. Alam niyo po, dito sa 2 Corinthians 5:17, pinapaalala sa atin na tayo ay bagong nilalang. No? Yung dati natin ay natapos na po yan, tayo ay pinanganak na muli, no? Nabubuhay na tayo sa bagong pamumuhay at yung ating pumbuhay nakaugat na sa ating Panginoon. May bago natin tayong pagkakilanlan dahil tayo ay anak ng Diyos. Ano man yung nakaraan po natin, malinaw na ang pangako ng ating Panginoong Diyos, tayo ay maaring ma-reborn. No? Ngayon, tanggapin po natin yung pangako na ito at mabuhay po tayo ng bagong buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Nagpapasalamat po kami na tinanggap niyo po kami
na inyong mga anak sa inyong pamilya. Kaya po, Panginoon, muli po namin itinatalaga at palagi sa araw-araw ay tinatalaga namin ang buhay namin sa inyo upang kami mabago, naging katulad ninyo. Pagpalain po kami sa buong maghapon na ito at nawa ang inyong presensya ang igawad sa amin pong paggawa. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas pong muli dito sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered cod pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck, kung saan nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered cod pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Sabi na ating Panginoon, ako ang mabuting pastol. At ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang tupa. Mababasa natin yan sa John 10:11. At sabi naman ni Haring David, Psalm 23, ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako mangangailangan. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito muli ang inyong programang Simula Usapang Senior. At kung anumang oras po meron sa inyo ngayon dyan, nais po namin kayong tanggapin at nais namin kayong i-welcome sa ating program Simula Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo. Dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong kaibigan, at ang ating programa po ay mabuting kasama. Kaya dyan lang po kayo, ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon, ay samahan po ninyo kami sapagkat marami tayong maaring matutunan at dahil sa ating pag-uusap ngayon. At nice kong i-welcome kayo muli, lalo na doon sa ating mga regular na taga-subaybay. Good morning po and welcome sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating program. At nais kong patuloy na batiin ang ating mga kapatiran dito sa International Church of SDA Evanston, Illinois, USA. Welcome po. Gayun din ang mga kapatiran sa Naperville Remnant Film Church, Chicago, Illinois, USA. Welcome po. And to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family, kumusta po kayo? And best regards po sa inyong lahat. At of course, we have friends from the Philippines. Of course, nandito yung ating mga kaibigan from the Philippine International Church of SDA dito po sa campus ng Adventist University of the Philippines, ang Senior Citizens Association. Welcome po at sana po ay naging successful at makahulugan ang inyong activity ngayon, no, na alam ko. At maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa akin. At gayon din, nice kong pasalamatan ang ating mga kaibigan, mga kapatiran din sa Morning View Seventh-day Adventist Church. At nandiyan po yung, of course, yung presidente. Oh, welcome, ho, na presidente ng Heritage Springs Home, Spring Homes ng Senior Citizen Association. Kaya si Ma'am Ruth Galang and of course to Sir Henry Galang, welcome po and kumusta po kayo? At gayon din, nice kong batiin ang ating mga kaibigan. Of course, yung hindi natin malilimutan itong ating mga Cherobics team dito sa Morning View Subdivision. At may special akong nice na batiin ngayon. Of course, merong dalawang miyembro ng Cherobics team na Morning View ang nag-celebrate ito lang nakaraang mga araw o ito nakaraang linggo. Una ay si Nida. Happy birthday, Nida. Rasonable. Okay? Sana ay more birthdays to come. At higit sa lahat, ang aming kaibigan din na si Edna Rosales. Ma'am Edna, happy birthday. May you continue to, you know, receive blessings from our Lord. At sana magkaroon pa kayo ng mahaba, masaya, at kapakipakinabang na buhay. At of course, nice nating i-wish kayo na sana magkaroon pa kayo ng maraming pagpapala mula sa ating Panginoon. Happy birthday, Ma'am Nida and Ma'am Edna. At gayon din, nice kong batiin ang ating mga patuloy na mga sumusubaybay na sa iba't ibang dako ng sanlibutan at ng ating bansa na Pilipinas. Nandito si Erlinda Basilisco, welcome po. Gracia Dei, Ayin Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Kay din si Luz Pusing, Lucy Kiabang, and then King Gloria Martiliano and Mary Grace Acosta Olpindo. Welcome po sa program muli. Kami po ay nagagalak at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. O, maganda na ba kayo na inyong isang basong tubig para po umiinom tayo, no, para sa ating hydration ngayon. At shout out kay Senny Moser from Ohio, USA. Dito naman sa Balayan, Batangas, si Beth Villapuerte, at si sa Tangalan, Aklan, si Darlene Ojero.
Welcome po. And kumusta na kayo? Of course, ayan ay pina-shoutout sa akin ni Lyovi Cabanyes, okay? Rebecca Ebora, Leti Sampang. At of course, awing hindi ko nalilimutan aking mga kaibigan from the National Museum of the Philippines, Ma'am Bel Pabunan, si Carol Magdaleno, nandiyan din si, of course, si Lisa, nandiyan din si Alvin and Ina. Welcome sa program ngayon. At gayon din, Rose Arrogante, kumusta po kayo? At from siya ngayon ay nasa Canada. Welcome. And of course, I would like to greet my friend Patrick Gonzalez. Sir Patrick, kumusta po kayo? And of course, I would like to greet your, what's this? Na balitaan ko nag-celebrate kayo ng wedding anniversary. Ano ba yun? 11th ba po ba yun? And say hi to Ma'am Michelle. Okay, Patrick and Michelle Gonzalez. Congratulations po. Okay, sweeter as the years go by. Happy anniversary po. And of course, nice kung bambangitin na please follow us, no, sa ating FB and YouTube channels. Just text, just type simula, usapang senior, at please subscribe, like, and share, of course. At kung meron kayo mga kahilingan, meron kayo mga katanungan, meron kayo mga requests po, at mga suggestions sa amin, naku po, inihintay po namin yan lagi. Just text or call 0917-1742-777. And also 0918-9447-891. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-una, yung mga dalangin nyo sa ating program. Thank you po sa mga messages nyo at of course sa inyong magagandang mga comment sa ating program. At nais ko ipaalam sa inyo na sa araw na ito, ang ating pong topic about Christ and His sheep, okay, and His sheeps, okay, ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga tupa, ayan po ay suggestion po na nanggaling sa ating kaibigang si Patrick Gonzalez. So, Sir Patrick, pag-usapan natin ngayon yung inyong sinuggest na topic na pwede nating ano matutunan ngayon, no, kung bakit kaya ang ating Panginoong Jesus ay lagi niya sinasabi na tayo na siya ang ating pastol, siya ang ating shepherd. Sabi niya, I am the good shepherd and I lay my life down to my, you know, to my sheep. At sabi naman ni King David, the Lord is my shepherd, sa Psalm 23. Kaya, hindi nyo ba naiisip, no? Bakit sa palagay nyo, tinuturing tayo at kinukompare tayo natin Panginoon bilang mga tupa? At tanda natin, ating Panginoon ay tinawag na Lamb of God. Siya rin yung nag-alay, siya yung kordero, no? Na inalay ang buhay para sa atin. Ang ganda na representation talaga ng tupa. Pero alam nyo, naghanap ako ng ano, nag-research ako para malaman natin bakit kaya paborito ng Panginoon na ikumpara tayo sa mga tupa. Ano ba yung mga characteristics ng mga tupa na pwede din nating maging characteristics? At ayan ang pag-uusapan natin. So, diyan lang po kayo, uminom kayo ng tubig at magbabalik po agad ang simula usapang senior.

Welcome back po sa ating program Simula Usapang Senior. Kumusta na po kayo? At sana po ay magandang ating gising, na maganda rin po ang ating pag-exercise. Of course, ang ating mga nutrition, tanda natin yan, lagi nating i-consider yung ating tamang breakfast, no? Kasi ang ating katawan talaga ay nilikha din para sa tamang nutrisyon. Pero pag-usapan natin yan mamaya sa ating senior wellness, health and wellness. At ngayon ay tingnan natin yung ating magandang kaisipan na bakit tayo tinawag na tupa at ang ating Panginoon ang ating pastol. At alam niyo ba, napakarami palang kwento ng tupa na nakakatawa kasi kung sisiyasatin pala natin ang pag-uugali ng mga tupa, para pala talaga tayo mga tupa. Minsan nakakatawa, minsan sabi nga nila yung mga tupa eh, parang ang sabi rito, minsan iniisip daw na stupid ang mga tupa kasi parang hindi nag-iisip. Kaya tingnan natin, no? At why Jesus compares us to sheep? Okay. Bakit nga ba? Okay. Ang number one, okay, may lima, okay, na mga pag-uugali ang tupa na katulad natin. At ang una dyan, sabi rito, sheep follow orders blindly. Alam niyo ba yun? Ganun pala ang mga tupa na kumagaminsan, hindi na nag-iisip. Kasi may isang farmer daw, isa example niyan, isang farmer, binuksan niya yung barn niya para palabasin ang kanyang mga tupa. Ang ginawa niya doon sa gate ng barn niya na nilalabasan ng mga tupa, naglagay siya na isang tali, no, isang rope. So, sa tapat ng pintuan. So, habang lumalabas sa mga tupa, tumatalon sila sa tali. Lahat sila. Maya-maya, habang patuloy na tumatalon ng mga tupa, pinutol niya yung tali. Yung mga sumunod na tupa, tumatalon pa rin. Eh, wala nang rope. Ibig sabihin, they follow blindly. Na una, sunod sila kung ano lang, anong ginawa nung una. Lahat sila. Kaya, nakakatawa. Parang hindi nag-iisip. Ganun daw po pala yung mga tupa. Kaya, ano ba yun? Ano sa tingin nyo yung pag-uugali na yun? Ayun ay sabi nga, nakakatawa nga yung pag-uugali. But we are compared to sheep because we will follow anyone without thinking. Kaya delikado tayo. We have no sense of direction and we cannot defend ourselves in times of trouble. Ayan po yung una. Ganyan pala mga tupa. Napaka-dependable. Kaya sabi sa Isaiah 53:6, okay? Sabi sa Ingles, all we like sheep have gone astray. Parang tayo mga tupa na tuwakbo. And we have turned everyone to his own way and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Ibig sabihin, lahat tayo ay gumawa ng bagay na hindi mabuti, ang Panginoon din ang ang sumalo ng mga mali nating ginawa. Kaya para yung mga tupa na walang direksyon at just sumusunod lang o gumagawa ang bagay na hindi iniisip. Ayun po. Number two, sheeps are emotional and recognize the shepherd's voice. Wow, ito po ay napakaganda. Para raw tao na mayroon tayong very sensitive tayo, nakakaramdam tayo, nakakaranas at ganyan po yung mga tupa. At very sensitive din sila sa boses ng kanilang pastol, ng shepherd. Naririnig lang nila yung boses ng shepherd. Isang boses. Kaya sensitive din sila, okay? Bukod sa mahal nila yung kapwa nila tupa, kaya makita mo nagpa-flock talaga ang tupa at kung saan pupunta isa talagang hindi naghihiwalay, no? They also have the ability to build friendships with other sheep.
In fact, they can get anxious, distress, or feel sad when their sheep friends are gone. O pagka may nangyari doon sa kaibigan nila na, halimbawa, nahulog, namatay, na aksidente, ay nalulungkot din sila. At saka, madali sila mamoblema. No? Kaya, sensitive din sila sa tunog ng stranger. Kaya, hindi sila, wala silang alup sila sa pag hindi nila pastol o shepherd, alup sila at hindi nila yun na pinapansin. Ang naririnig lang nila ay yung kanilang pastol. Okay? Kaya wala ibang boses sila naririnig. So sabi nga sa John 10:27, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me." Okay. Ang pangatlo, sheep are not meant to carry burdens. O natanda, nakikita nyo ba? Karamihan ng mga hayop pwedeng magbuhat o maglagay sa kanilang katawan. Pero ang sheep, kahit kailan hindi nyo nakitang nagdala ng basket sa likod o anuman ang binuhat sa likod. Kasi hindi siya katulad ng ibang animals na kaya nilang gawin yun sapagkat sila ay very helpless at mahihirapan sila. Sabi nga, they were not meant to carry a heavy load. In fact, they would be crushed under such a weighty burden. Hindi sila sanay sa ganun. So, tayo, okay, gaya ng mga tupa, we were not meant to carry our burdens either. Yan ang sabi ron. Pati rin tayo, hindi talaga tayo nilikha daw para magdala ng mabigat na mga problema, mabigat na mga yung nilalagay natin sa balikat na sa ating sarili. Kaya ang tinuturo sa atin, no, hindi tayo sanay na ibalikat ang mga maraming mga bagay, lalo na mga suliranin. Kaya ang nararapat sa atin para tayo matupa na nakadepende tayo sa ating pastol. Ano ibig sabihin? Na lahat ng ating kahirapan o kabigatan ng kalooban, mahirap, ay iaalay natin sa ating Panginoon. Sabi sa Psalm 55:22, alam natin ito. Sabi rito, "Cast your burden on the Lord and He will sustain you." Kaya tayo nilikha para hindi natin dalhin ang ating mga tinatawag dito mga pagsubok, lahat ng kahirapan sa ating sarili. Kailangan natin ating Panginoon. Napagandang ng tupa. Ang ikaapat, no, sheep will settle for less. Yan. Kumakamisan ganyan din tayo. We settle for less. Ang sabi ng kwento sa mga

na after mga ilang dip pa lang doon sa iniinom nilang marumi, may mas malinis sa tubig. Hindi na nila yun. Hindi na nila concern yun na maghanap pa ng malinis. Kaya ayun daw ang ugali. Sabi nga, furthermore, sabi nga nun, sheep will stink and never know it. Minsan, alam nila madumi na sila. Hindi nila alam madumi na pala yung katawan nila. Nangangamoy na sila, mabaho na. Truthfully, they lack discernment and judgment and don't know what is good for them. Kaya sa atin, ilan sa atin ang katulad ng mga tupa, minsan wala na eh. Okay na lang yung okay na to, hindi na masyadong malinis o hindi ko na masyadong mabuti o okay na yan. We are content with filth and don't know we stink. Ayan, di minsan di natin nalalaman, nangangamoy na tayo, marumi na tayo. Kaya sabi nga ni King David, no, sa Psalm 23 verses 1 and 2, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures." Kaya yun, ating pastol ang nagtuturo sa atin kung saan tayo pupunta, saan tayo kakain, saan ang damong ano, malusog. At dadalhin din tayo pastures, and He leads me beside the still waters. At tuturo rin ang pastol kung saan tayo dapat uminom ng yung safe at malinis na tubig. Ayun po. Kaya ganun ang ating ano kalagayan din, no, na kailangan natin ang ating pastol. At ang ikalima, okay, sheep are valuable. Tandaan nyo, mahalaga tayo, kaya pala tayo mahal na ng Diyos. Kahit tayo yung mga kumakaminsan na mga helpless na mga nilalang, no? Wala tayo kumakaminsan, marami tayong pagkakamali, marami tayong kakulangan, at tayo ay walang kaya sa ating sarili, pero tayo raw ay valuable. Kasi nung panahon ng mga unang kapanahunan, alam po ninyo, kapag ikaw ay may isang may ari, no, na isang kawa ng tupa, you are ano, considered rich, no? At kasi pagka ikaw may tupa, may milk ka na, may meat ka pa, meron ka pang fur, yung balahibo. Oh, ano po yun? Ayun po yung mga byproducts. No? Yun yung mga ibinibigay ng pag ikaw may kawan ng mga tupa ng mga unang panahon. Sabi rin, if you own large flocks, dahil nandyan yung they provide meat, milk, and wool. Ayan. Tatanda nyo, wool. In addition, they produce offspring. Ayan, marami pa. Nanganganak at marami, dumadami sila. Kaya, natatandaan din ninyo, during the Israelites' time, tupa rin ang ginagawa nilang handog, sapagkat para sa Panginoon, ang tupa ay valuable. Kaya kailangan natin, bakit natin kailangan ng pastol? Dahil tayo ay katulad ng mga tupa rin, no, na maraming kakulangan, maraming pagkakamali, maraming kapintasan, maraming hindi pwede gawin, helpless, pero mahal na mahal tayo ng Diyos. Natatandaan niyo yung kanyang talinhaga, the lost sheep. Ang nangyari doon, one, may nawala isang tupa, iniwan niyo yung 99 para lamang hanapin yung isang nawawalang tupa. Ganyang kahalaga tayo sa Panginoon. At nung makita niya, nilagay pa niya sa kanyang balikat, no? Sinampan niya sa kanyang balikat. Ganyan ang ating kalagayan. Bakit sinabi ng Panginoon? Ako ang mabuting pastol. Bilang mabuting pastol, ibinibigay ko ang aking buhay para sa tupa, para sa atin. At sabi nga ni Haring David, hindi tayo mangangailangan kapag ang ating pastol ay ang ating Panginoon. So, sana po ay may natutunan tayo sa buhay ng mga tupa.

lupa at ng ating pastol. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang simula, usapang senior. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. Welcome po sa ating part na tinatawag nating Senior Health and Wellness. Kumusta po kayo? At pag-uusapan natin ng konting bagay tungkol sa ating kalusugan. At pag-uusapan natin ang isang bagay din na napaka na ito ay isang global issue among senior citizens, no? At ito po yung tinatawag na Alzheimer or dementia. At alam niyo po, naghahanap ako ng statistics, no, ng tungkol sa Alzheimer sa bansa. Wala po akong makitang latest. Ang nakita ko po, pwede natin gawin yung reference na Google po ko sa at ito ay ang find ang statistics, no, Alzheimer's statistics sa USA, okay, sa US. At sabi rito, pwede natin maging reference to kung para malaman lang natin kung ano pa talaga ang sakit na Alzheimer. At dito nga, based on the statistics, sabi rito, an estimated 7.4 million Americans age 65 and older are living with Alzheimer's in 2026. 74% are in age 75 or older. Ayun. Kapag pala, talaga palang ano to, degenerative disease, pang ano talaga to, pang pang sakit for ano, old age, no? At ito nga eh malaki yun, 74%. Yung karamihan ng 7.4 million, no, kung American, sabi nga noon, at age 65 and older. And then about one, okay, tandaan to, in 9 people age 65 and older has Alzheimer's. Ayun ang kanila statistic doon. Out of 9 people, isa, no, sa mga tao na may 65 years old ay may Alzheimer's. And almost 2/3 of Americans with Alzheimer's are women, o kababaihan, 2/3. And karamihan din ay older Black Americans are about twice as likely to have Alzheimer's or other dementias as older white Americans. So ayan po, nakita natin ang picture. Napaka ano pala to, no? Napaka serious na issue. Ngayon, ano ang ating dapat na, okay, of course tayo ay nasa preventive pa rin, no, na although nasa old age na tayo, pero tayo pa rin nananalangin sana wag dumating sa atin ang karamdamang ito. Maari pa po dahil merong research na sinabi, may findings po, sabi rito, staying active both mentally and physically may reduce the risk of Alzheimer's disease according to the recent research. And Alzheimer's can progress slowly as quickly but always robs sufferers of their memory and eventually their ability to care for themselves. So, ano po ang kaibahan ng dementia at Alzheimer's? Parang briefly po, actually, ang dementia po, yan po yung umbrella ng karamdaman para sa loss of memory, yung pagka ano ng kaisipan na hindi pagka unti-unting nakakasira ng memory, no, at ating decision making o yung thought processes ay dementia po ang tawag doon. Pero yung Alzheimer, ayun po yung isa sa mga specific na sakit na dementia. Kaya ganun lang po, makita natin na kumbaga ang dementia tinatawag natin generic, tapos specific yung Alzheimer, isa yun sa mga dementia. So, okay. So, ngayon po, ang mahalaga sa atin ay matutunan natin paano natin na papapangalagaan ating sarili, no, against dementia.
A new study found the odds of developing Alzheimer's were nearly quadrupled in people who were less active between the ages of 20 and 60. Ano po yun? Balikan natin yung ating ano, kamataan mula between 20 and 60 kung pagkaraw tayo ay nag-exercise at saka nag-ano tayo, nag-active noong mga time na yun. And then, this was true regardless of the type of activity, although spending time in intellectual pursuits rather appeared to be the most beneficial. Of course, yung paggamit ng isip, no, ibig sabihin ng ating kaisipan. Another study found that people in midlife who exercise at least twice a week had about 60% reduction. Ito ang magandang balita. In risk of suffering from dementia. So, napag-alaman, no, sa ano, na ang mga tao na from midlife o yung mga middle age ay at least nag-exercise twice a week, no? Twice a week ay mababawasan ang yung prevalence o yung pagkakaroon ng dementia, 60%. Okay. So napakaganda po, no? So the brain is an organ like your heart, muscles and lungs, para raw yung puso, yung brain natin, pa ang puso at saka yung baga. And physical activity is also, okay, sabi rito, important to keep your brain healthy. Kaya tinuturuan talaga tayo na lagi tayong kumilos, mag-exercise. Yung delikadong kalaban natin eh, yung sedentary life. Ano ba yung sedentary life? Yung lifestyle na lagi nakaupo, nakahiga, o kaya lagi nakasandal, o mabagal, hindi kumikilos, o kaya laging nasa kotse, laging nag-elevator sa halip na pwede naman maglakad at hindi naglalakad o hindi nag-exercise. Kaya po bawasan po natin yung sedentary lifestyle. Makumilos po tayo kasi po ang rule sa ano eh, sa exercise, no, sa ating katawan. You have to use it or lose it. Ano yan? Dapat ito gamitin natin sa gamitin natin bago ito mawala. Kasi dalawa lang yan eh. Kung hindi mo gagamitin, mawawala yan o masisira. Ganyan po. Kaya use it or lose it. Ayan po yung motto natin. Bakit importante ang katawan natin ay lagi natin in-exercise at laging ikinikilos. Okay. At dito, mahalaga rito yung mga, meron akong babahagi, limang ways to prevent Alzheimer's. Ito ay pinublish ng, nais kong basahin ng Science of the Times at sinulat ni Andrew Kate. Okay? At sabi niya rito, ito yung mga lima. Nagbigay lang siya ng lima. Tandaan nyo, lima lang ito, pero mahalaga ito. One, exercise regularly. Okay? Number two, maintain friendships and social connections. So, social life. Huwag po tayo mag-solo. Huwag natin isolate ang sarili natin. Lumabas po tayo. Makihalubilo po tayo. Interpersonal relationship. Mahalaga. Have, number three, a mentally challenging jobs or hobby. So, yan po. Kahit po tayo yung mga retired na or senior na, kinakailangan pinagagana pa po natin iisip. Marami akong kaibigan na talagang very, ano, sa crossword puzzle, pati yung mga colors, use of painting, lahat ng hobby po na nakakaano sa isip. Of course, pagbabasa at pakikinig at participate natin sa mga discussions at sa lahat ng mga iba't ibang uri ng pwede nating ng karunungan na matututunan natin. Ayun po, mahalaga po yun. And then number four, eat plenty of fruits and vegetables. Tandaan natin, plant-based diet. Kasi kapag
hindi po plant-based ang ating ano, pag hindi fruits and vegetables po, apektado po yung ating blood circulation at saka yung oxygen na pumupunta sa ating buong katawan, lalo na sa isip natin. Kaya piliin po natin, no, yung vegetables and fruits, nuts, yung original ano po, diet o yung plant-based. Tandaan po natin, iwasan po yung mga processed foods, yung mga meat at saka yung mga hindi whole grains, yung mga kinakailangan mga nuts at saka yung mga grains na hindi refined masyado na okay, kinakailangan po, ayun po yung dapat natin kainin. O, napakahalaga nutrition. And finally, stick to a healthy weight. Alagaan po natin ating timbang. Iwasan po maging obese or sobrang taba at wag din naman sobrang payat. Alagaan po natin. Pero lahat ng bagay na yan po ay mame-maintain natin yung tamang weight sa tamang pagkain, no? At sa tamang exercise. So, yun po yung mga five ways na dapat. Una, exercise regularly, maintain friendships and social connections, have a mentally challenging jobs or hobby. Kaya napakahalaga yung active ka pa rin sa community, active ka pa rin sa mga associations, sa mga activities, no? Lalo na yung membership sa mga organization, kahit na yung Senior Citizens Association. Eat plenty of fruits and vegetables, and finally, stick to a healthy weight. So, tingnan po ninyo kung ano ang ideal weight para po sa inyong body structure at saka sa inyong edad. Okay, so sana po may natutunan tayo. Iwasan po natin na magkaroon ng dementia or Alzheimer's. Maging active po tayo sa buhay. Ayan po yung base sa huling research. Kinakaila active physically and mentally at malusog na pagkain. Magbabalik po ang simula, usapang senior. Welcome back po. Ito po ang simula, usapang senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios. At tayo po ay nasa segment na ng Senior New Start. Okay, ano yung New Start? Bagong simula. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung kwento tungkol sa ang title sa English ay Changing Tags. Alam mo ba yung tags? Libreta or pinaka tag, alam niyo, ginagamit, no, pang label, di ba? Kaya ang ating kwento ay napakaganda kasi ang kwento na ito ay nangyari noong World War I. At ito ay sa Korea nang galing doon. At merong, alam niyo pala, noong World War I, not only specifically in World War I, in any war, ang mga ano pala, ang mga yung mga ang tawag natin diyan yung mga biktima ng gera, yung mga tinatamaan ng bala, yung mga nagiging tawag natin diyan sila mga sugatan, no, may palang ang ginagawa pala ng mga medical team, ang mga doctors, no, at saka yung mga nag-aayos ng mga nasugatan ay binalagyan nila ng tag na classify nila sa tatlo. At ang tags ay, ang unang tag, depende, may color, no? May tatlong kulay yan. Ang unang color ay para doon sa mga biktima, no? Ito yung sila yung mga tinamaan, no? Biktima na walang pag-asa. Ibig sabihin, wala nang kahit na anong gawin, hindi na sila hopeless na ang case, kumbaga sa ano, hindi na sila gagaling at hindi na sila may babalik yung kanilang normal na ano, na nakalagayan physically. Kaya yung tag na yon, hopeless yun, may tag sila sa hopeless. At ang ginagawa nila ron, pinababayaan na lang nila na mag-suffer hanggang mamatay. Ganun po pala sa noong panahon ng gera sa mga ano, sa mga biktima ng ano, ng gera.
Ang pangalawang tag, another color, ito naman yung mga biktima na kahit hindi nila, kumbaga sa anong minor lang, kahit hindi nila gamutin, ay may pag-asa pang mabuhay. Ayun yung, kumbaga sa ano, hindi na kailangan na kahit walang doktor, kahit hindi gamutin, ay magsusurvive. Medyo, ayun yung mga malalakas na, ano, yung hindi, kumbaga sa ano, minor lang cases sila. At ang pangatlo, ay yung pwede kang mabuhay kapag ginamot ka at may doktor na attend sa iyo. Ibig sabihin, basta ma-providean ka lang ng mga medical assistance, ng mga paggagamot, gagaling ka. Ayun, yung tatlong yun. So yung una, hopeless. Pangalawa, yung pwede mabuhay, may pag-asa pa, kahit hindi gagamutin at hindi nangangailangan ng medical care. At ang pangatlo, kailangan ng medical care. Kinakailangan may gamot at medical care talaga. Itong sundalo na si Lou, ang pangalan ay si Lou, siya ay sundalo ng nung gera sa Korea, ay nilagyan siya ng tag ng doktor nung makita kasi tinamaan siya ng granada. At talagang grabe ang tama niya. Halos sumabog ang kanyang katawan. At nakita na yung isa niyang paa talaga, isang leg niya, wala na. Humiwalay na. Kaya nilagay siyang tag na hopeless. Nakita niyo yun? Yung tag na hopeless, ibig sabihin, pababayaan ka na lang doon hanggang maglaho ka, hanggang matapos na yung buhay. At pababaya kasi hopeless ang tag niya. Pero may isang medical nurse doon sa lugar, nakita si Lou humihinga pa at buhay. So yung nurse ay kinausap siya at kinumusta siya at tiningnan kalagayan ay nakapagsasalita pa si Lou at nakapag-usap pa nga sila, naging kaibigan pa nga niya yung nurse. At nalapag-alaman nila, pareho silang from the state of Ohio, something ganon, nagkilan, na isa lang pala yung lugar ng kanilang pinanggalingan. At alam nyo ang ginawa niya ng nurse, no? Dahilan sa naging kaibigan niya si Lou, tinanggal niya yung tag ni Lou, pinalitan niya ng tag na kailangan nito ang healthcare, kailangan nito ng gamot, at kailangan ng medical care. Nilagay siya doon sa samantalang talagang nilagay na siya nung una sa hopeless cases, no, na iniwan na talaga siya. Mabuti na lang napansin siya ng nurse. At alam niyo ba, after a few months, no, dumating yung lahat ng paggamot sa kanya, dumating lahat ng inalagaan, lahat siya, at alam niyo, nag-survive siya, nabuhay siya, no. At doon sa hospital na pinaglagyan sa kanya, nakakilala siya na isang nurse na napangasawa din niya. So siya ay nagkaroon pa ng pamilya, asawa. Pamilya kahit na wala na siyang isang leg. Kaya dito, ang magandang nakita natin dito na para sa Panginoon walang hopeless po. No, naalala natin na para sa Panginoon na ayun dapat ang gawain, no, ng I would say siguro i-address natin 'to sa mga churches o sa iglesia, sa ating simbahan o sa ating organization na wala dapat tayong tinatag na hopeless. Katulad ng pag-ugali ng ating Panginoon, natatanda natin yung isang leper, yung isang ketongin, no? Ang sinabi ng ketongin, Panginoon, pagalingin mo po ako sapagkat nalalaman ko na kayo'y may kapangyarihan magpagaling. Alam nyo, yung pagkakasinon, ang leper noon,
nung panahon na yun, talagang ano ka na, hopeless ka na rin, talagang parang considered ka na na ano eh, na living dead eh. Talagang mamatay ka na. Pero alam nyo, pinagaling ng Panginoon yung mga, yung leper na yun. Para ang nice nating sabihin ay para sa Panginoon, wala pong hopeless. At gayon din dapat ang ating maging pananaw para sa ating kapwa. Bawat tao ay mahalaga, mahal ng Diyos, at sa Panginoon, sila po ay kung ano man ang kanilang kalagayan, ang Panginoon po ay laging bukas ang kanyang biyaya, no? Para po sa atin, para tayo magkaroon ng pag-asa at higit sa lahat, buhay na wala hanggan. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating napag-aralan ngayon. Magbabalik po ang simula, usapang senior.

Welcome po sa ating prayer segment at nais ko pong anyayahan kayong lahat para sa ating sama-samang pananalangin. At ngayon po ay patuloy po natin idadalangin unang-una ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay at marami pa rin po tayo mga requests ngayon na isasama natin sa ating dalangin. Kaya po nais kong anyayahan kayo, no? At ilagay lang po natin sa ating puso't isipan na kapag tayo'y lumalapit sa ating Panginoon, dapat po meron tayong pananampalataya. Dapat po i-claim natin, angkinin po natin yung kanyang pangako. Dahil bakit pa tayo kailangan manalangin kung hindi rin lang tayo mananampalataya na ibibigay sa atin, di po ba? Kaya tayo po ngayon lahat ay sama-samang manalangin sa sumandali po tayong tumahimik o tumigil sa anuman ating gagawin. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Narito po kami muli, muling tumitigil sa aming gawain at nais namin lumapit sa inyo. Nais namin ibahagi, maging bahagi ng inyong pagpapala. Sa oras na ito, Ama, narito po ang aming mga sarili na punong-puno ng mga pagsubok, marami kami kahirapan, marami kami dinaranas na pangangailangan. Subalit, nananampalataya kami na kung kami lalapit sa inyo, kailanman ay hindi nyo kami pababayaan sapagkat may pangako kayo na kapag kami tumawag sa inyong pangalan, kami po ay maliligtas. Nais po namin idalangin bilang pasasalamat ang kahilingan ng aming kaibigan si Patrick Gonzales. Ang aming kaibigan na nagpapasalamat at dumating ang kanilang 11th wedding anniversary ng kanyang mahal na kabiyak na si Michelle. Ama, hinihiling namin kung paano nyo sila pinagpala, kung paano sila pinagbuklod, at kung paano nila naranasan ang inyong mga pagpapala at kaligayahan sa kanilang pamilya sa nakaraang panahon. Sana po, Ama, magkaroon sila ng patuloy na biyaya na nanggagaling sa inyo at patuloy na pagpapala at mga kaligayahan na ikaw lamang ang makapagpupuno sa bawat isa sa amin. Ang pagkaligayahan na higit sa lahat, merong seguridad at kaligayahan na merong pakikipagkapwa at pag-ibig. Panginoon, gayon din, nais naming malungkot na hilinihiling sa inyo. Malungkot kami sapagkat pumanaw na ang aming kaibigan, ang ama ng tahanan na si Ricardo Marquez Sr. Narito po ang tahanan ng Marquez na ngayon po ay nakakaramdam ng pangungulila para po sa kanyang paghimlay. At nais namin, Ama, hilingin sa inyo na bigyan ng kaaliwan ang family, ang Marquez family, dahil sa pagpanaw kanilang mahal. Ama, nais namin hilingin sa inyo ang inyong pangako na tinatawag na buhay, muling pagkabuhay. Inaasahan po namin naman na sa panahon ng kalungkutang ito, ang kalungkutang ito ay mapapalitan ng kaaliwan at kaligayahan sa inyong ikalawang pagparito ng inyong pangako ng buhay na walang hanggan at muling pagkabuhay. Salamat, Ama, at patuloy kami may pag-asa, bagamat ang aming mga katawan sa sanlibutan ito
ay maaring mawala, maaring mamatay. Subalit may pangako kayo sa inyong muling pagbabalik na magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Tulungan ang pamilya Marquesama na dalangin namin na makakita sila ngayon ng kaaliwan at kagaangan ng kalooban dahil nananampalataya sila at pinanghahawakan na linya ang inyong pangakong muling pagkabuhay. Sa oras din na ito, Ama, nais namin patuloy na idalangin ang aming mga kapatid, mga kaibigan na humiling sa amin, si Maricar Bartolome, bilang patuloy na pagpapagaling ng kanilang karamdaman, si Samantha Jordan Ocasla, si Lucy de Guzman. Gayun din, huwag niyo kalimutan si Nelson Gagnola, Ama, na patuloy na nakakaranas ng kanyang karamdaman at pangangailangang pinansyal. Tulungan din si Waylene Lorenzo at Gemma Molina sa kanilang pagpapagaling. Ama, nais namin, Ama, maranasan na sa kabila ng mga pagsubok dahilan sa mga karamdamang ito, ay makita namin at maranasan namin na mas malapit kayo sa amin at kami ay nananampalataya na wala kami ibang dakilang manggagamot kundi kayo lamang. Gayun din, nadalangin namin ang gawain ni na Magdalena Ferry at Obot Delgado sa kanilang crusade. Tulungan sila, tulungan yung banal na espiritu na magpapalakas sa kanila at gagawa para po sa puso at isip mga taong nag-aaral na inyong mga salita. Tulungan din ang Bayoyong Basista Estate Church na patuloy namin na dalangin sa kanilang muling pagbangon na iglesia. Bigyan sila ng patuloy ninyong biyaya ng kalakasan sa pananampalataya at patuloy nila magampanan ang kanilang gawain bilang liwanag sa kanilang simbahan at sa mga tao at kanilang palibot. Tulungan din ang lahat ng mga tao na nakakaranas ngayon ng mga pagsubok tulad ni Vera Arrogante. Ama, lahat kami ay merong mga pinagdaraan. Subalit alam namin na kayo lamang ang aming pag-asa, kayo lamang ang aming hantungan, kayo lamang ang aming kaligtasan. Loobin po ninyo na maranasan namin ang inyong patuloy na pakikisama at pagpapalad. Marami pa po kami naisilin at isa na rito ang aming gawain at ang aming programang simula, Usapang Senior. Patuloy niyo po yung pagpalain ng bawat sasamin at kayo din ang aming taga-subaybay at patuloy namin maging kapakipakinabang nawa ito sa bawat sasamin na magkaroon kami ng karunungan ng paano mamuhay ng malusog, masigla at higit sa lahat, may pag-asa at pananampalataya sa inyo. Patawarin kami sa lahat ng aming pagkakasalang nagawa at inaasahan namin na inyong kami tutugunin alang-alang sa matamis sa pangalan namin tagapagligtas na si Jesus. Amen. Papurihan po natin ating Panginoon sa ating muling pagsasama-sama sa programang Simula, Usapang Senior. Tandaan po ninyo tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. At tandaan po natin, ang Panginoon ang ating mabuting pastol. Wala na po tayo, pag siya po ang ating pastol, wala na po tayong hahanapin, wala na po tayong kakailanganin pa. Sapagkat bilang mabuting pastol, siyang nakakaalam na makabubuti sa atin at tayo'y dadalhin niya sa kanyang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Nais kong pasalamatan si Pastor Nerio Carranza, aming station manager sa AWR Manila,
At gayon din, maraming salamat Andy Joaquin, maraming salamat John Abayog, Reza Nabor, Wilmer Restrito, at Irina Sidaw. Hiligit sa lahat, maraming salamat po sa panahon na ipinagkaloob nyo sa ating programa. Huwag niyong kalilimutan hanggang sa muli. Ako po si Doc Rome Barrios na patuloy na nagsasabi ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo may pag-asa. Lahat po tayo may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli. God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Tadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ang kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Anong nangyari? Palabasa naman nyo, hindi nga kama na ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun na sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aawa dahil naging seloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo. Sabi ko, gayaan. Parang nagtatanong ako. Di ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anho niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon nga po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya. Ho, talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparebaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya. Mm-hmm.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may kinalaman sa Revelations, Deadly Delusions. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na napat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Noong ako ay pastor sa Clark sa mga Amerikano, merong mag-asawa ang kanilang anak ay namatay, kaisa-isang anak. Kaya malungkot ang mag-asawa sapagkat kaisa-isang anak namatay. Hindi sila lumabas sa kanilang tahanan sa loob ng isang linggo. At pagkaraan ng isang linggo, isang hapon noon, sila ay nagliwaliw sa labas. Nakasara ang mga pintuan, nakaswitch off ang mga ilaw. Subalit noong alas 10 ng gabi, ay dumating ang mag-asawa, nakaswitch on ang mga ilaw. At nung buksan ng main door, umasok sila sa kanilang bahay, meron silang narinig na batang naglaro sa kwarto ng dati nilang anak na 1 linggo nang nailibing. At nung buksan ngayon yung pinto ng dating kwarto ng kanilang anak, 1 linggo nang nailibing, nandoon ang kanilang anak. At pagkatapos ang sabi ng bata, "Kiss me mama, kiss me mama." At noong lalapitan sana ng babae o yung nanay ang kanyang anak sapagkat "Kiss me mama," ang sabi ngayon ng lalaki, "No, that's the devil." Biglang naglisik ang mata ng bata. Lumabas sa bintana, hindi na nakita. Sino yon? Sino yon? Kaibigan, deadly delusions. Nanupat ang ating pinag-aaralan kapag hindi natin nalaman ang turo ng Biblia, ito ay magbibigay sa atin ng maling paniniwala. Ang tanong ngayon, kapag ang tao ay namatay, saan napupunta ang tao? Ang sabi ng ating Biblia sa mga awit 146, versikulo 4, ang hininga niya ay pumapanaw, siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa, sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Sa makatuwid kapag ang tao'y namatay, babalik siya sa kanyang pagkalupa. At pagkatapos ngayon, ang wika ng Biblia, wala na siyang isip. Sa makatuwid, hindi totoo yung sinasabing pagka ako'y namatay, kukulamin kita, wala nang alam ang tao, wala na siyang isip. Kung papaano kapag tayo tulog, tayo ay walang alam sa ating kapaligiran, ganun din ang tao, kaibigan, na namatay. Ecclesiastes 9:5-6, ito ang sabi ng pantas na lalaki. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Anong sabi ng Biblia, kaibigan? Wala nang alam ang patay. Kaya nga, ang taong namatay, babalik ang kanyang katawan sa lupa at ang kanyang hininga ay babalik sa Diyos. At ang sabi pa sa atin, kung ating pagpapatuloy, Ecclesiastes 9:5-6, maging ang kanilang pag-ibig
2: gaya ng kanilang pagtatanim at ang kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Kaya, kaibigan, mawawala, wala na silang alam. Ano bang turo ng ating Biblia? Ang turo ng Biblia kapag ka ang tao'y namatay, parang siya'y tulog lang. Ang turo ng Biblia, kaibigan, ang kamatayan ay parang tulog lang kapag ka si Kristo ay dumating, bubuhayin niya ang mga taong namatay kay Kristo sa buhay na walang hanggan at ang mga taong hindi na nampalataya sa isang paghatol. Kaya ang sabi sa atin sa mga awit 13:3, iyong bulayin at sagutin mo ako, O Panginoon kong Diyos, liwanagan mo ang aking mga mata, baka ako'y matutulog ng tulog ng nakamatayan. Kaya ang sabi, tulog na kamatayan. Maliwanag sa ating Biblia, kaibigan, ang sinasabi. At ang sabi pa rin sa 1 Hari 2:1, ang mga araw nga ni David na ikamamatay ay nalalapit. At si David ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa bayan ni David. Anong sabi? Natulog si David at inilibing. Kung siya ay buhay at siya'y tulog lang at hindi siya patay, eh mahirap naman siya'y ililibing mo, buhay siya. At noong ang ating Panginoon ay nasa lupa, nabalitaan niya ang kanyang kaibigan na si Lazaro ay namatay. Ano sabi ng ating Panginoon? Ayon sa San Juan 11:11-14, si Lazaro na aking kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Kaya nga, hindi alam ng mga alagad na yung gustong sabihin ng ating Panginoon. Sapagkat ito yung sabi. Sinabi nga ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, ay siya'y gagaling. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Kung ating pagpapatuloy sa 14, datapwat sinasapanta nila, ang salita ay ang karaniwang pagtulog. Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus nang malinaw si Lazaro ay patay. Kayong sinasabing natulog si David, siya namatay at inilibing siya kasama ng kanyang mga magulang. At noong nakita ni Martha ang ating Panginoon, sapagkat dumating ng ating Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon muli ang iyong kapatid. Bakit sinabi ito ng ating Panginoon? Kasi sabi ni Martha, o nga, babangon siya pero hindi ngayon. Ang gustong sabihin ng ating Panginoon na ang tao, bagamat siya'y mamamatay, magkakaroon siya ng eternal life na kapag siya'y nampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, si Martha ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y magbabangon muli sa pagkabuhay na maguli huling araw. Kaya nga itong tugon ng ating Panginoon sa 24-25 ng John chapter 11, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayunmay mabubuhay siya. Kaibigan, noong binuhay ng Panginoon si Lazaro, anong sabi ng Panginoon kung siya'y nasa langit na? Sana kung nasa langit na siya, sinabi ng Panginoon, Lazaro, bumaba ka. Kung hindi, sinabi ng ating Panginoon, kung ating pagpapatuloyan, chapter 11 na aklat ng San Juan, sinabi ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. Bakit sinabi ng Panginoon, lumabas ka? Kasi si Lazaro ay nasa libingan. Kaya nga, ang ating Panginoon, ang kanyang sinabi, si Lazaro ay natutulog lang at ginising siya ng Panginoon at siya ay binuhay ng Panginoon at sinabi ng Panginoon nung binuhay siya, Lazaro, lumabas ka, hindi sinabing Lazaro, buwaba ka. Kaya nga, mga kaibigan na nakikinig, si Lazaro ay binuhay ng ating Panginoon. kung tayo rin ay manampalataya sa ating Panginoon, sa Kanyang muling pagbabalik, tayo ay bubuhayin ng ating Panginoon. Ang sabi sa Job 14:21, ang Kanyang mga anak ay nagtataglay ng karangalan at hindi niya nalalaman at sila'y ibinababa, ngunit hindi niya nahantala sila. Kaibigan, katulad ng aking sinabi kanina, kung ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw ay nakikita tayo at sila'y buhay na sa langit, what if kung ang kanyang anak ay nakitang sinagasaan ng isang truck at namatay ang kanyang anak, ano ang pakiramdam mo kung sakasakali ikaw ay nasa langit at nakita mo na ang iyong anak na siya'y namatay? O kaya ang anak ay nasa eroplano at pagkatapos ngayon ay bumagsak ang eroplano, nakita mo ang anak mo ay namatay. Kaya nga, sila'y nasa libingan, tulog sila. At kapag dumating ang ating Panginoon, gigisingin sila sa kanlang pagkakatulog. At ang sabi sa atin sa mga awit 115:17, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon ni sino mang nabababa sa katahimikan. So wala nang alam ang taong namatay. Kaya nga yung nakita ni John the Beloved ay isang vision noong ang sabi sumisigaw ang mga kaluluwa, kaibigan. Kaya ang sabi sa Colossians 3:4, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos, kaibigan. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, at mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ang ibig sabihin, pagka dumating ang ating Panginoon, kaibigan, bubuhayin tayo kung tayo ay mamatay sa lupang ito, kaibigan. At yung sinabi ng ating Panginoon sa isang kriminal, dalawang kriminal sa pagitan ng ating Panginoon, yung isa'y nasa kanan, yung isa'y nasa kaliwa. Yung nasa kaliwa, sinabi niyang kung ikaw ang anak ng Diyos ay bumaba ka sa iyong krus at pagkatapos isama mo kami. Pero ang sabi naman sa gawing kanan, sinanampalataya sa ating Panginoon, ang sabi niya ay isama mo ko sa iyong paraiso o sa iyong kaharian. Kaibigan, hindi sa panahon na yon siya'y binuhay ng Panginoon nung siya'y namatay. Pero nang kausap ang Panginoon, buhay pa siya, sapagkat ang ating Panginoon, nung Friday, siya ay namatay, Sabado, nasa libingan, at araw ng Linggo, siya'y bumangon sa mga patay. Katunayan, unang nagpakita kay Maria Magdalena ang ating Panginoon. At ang sabi sa ating Biblia, sa 1:20-17, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, bakit ka umiyak? Sino ang iyong inahanap? Siya sa pagkaalam niya ay nagsabi sa kanya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siyang kukunin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria, lumingon siya at nagsabi sa kanya sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. So, kung papaano ang isang handog ay pinipresent sa Diyos, yung handog si Kristo na noong siya'y nabuhay, kinakailangan pupunta muna sa kanyang Ama upang ipresent ang handog na yon. Kaya ang sabi kay Maria, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako umakyat sa aking Ama, para i-present niya ang handog at siya mismo ang handog, kaibigan. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, akyat ako sa aking Ama at iyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Kaibigan, hindi sa oras na yon tinanggap yung sinasabing buhay na walang hanggan, namatay pa nga siya eh. At ang ating Panginoon, namatay pa nga siya. Pero yung pangakong yon, pagka dumating si Kristo, ay kanyang tatanggapin o kanyang mararanasan yung buhay na wala hanggan. Parang tayo ay tumanggap ng cheque. Ang ating cheque ay post-dated. Hindi mo pwedeng gamitin ang cheque sa oras na yon. Nangangailangan ka pa ng ilang mga araw na kapag ka ang date ng cheque ay dumating, dun pa lang pwedeng ipapalit ang cheque na maging pera, kaibigan. Kaya nga, nung sinabi San Lucas 23:43, at sinabi niya sa kanya, "Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." Yun ding oras na yon, tinanggap yung pangako. Pero kaibigan, pagka siya ay dumating ang ating Panginoon, bubuhayin siya sa isang buhay na walang hanggan at makakasama siya sa langit na bayan. At ating pagpapatuloy sa 23:43, sinabi niya sa kanya, "Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." Ang sabi ng ating Biblia sa 1 Korinto, Kapitulo 15, versikulo 55, "Saan naroon o kamatayan ang iyong pagkatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong ipo?" Kaya kapag kadumating ang ating Panginoon, binuhay lahat ang mga patay kay Kristo, wala nang kapangyarihan, kaibigan, ang kamatayan. Ang sabi nga sa versikulo 57, "Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo." Sa Apokalipsis 20, versikulo 6, "Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan." Kaya kapag ka si Kristo ay dumating na sa kanyang ikalawang pagparito, kaibigan, makikita natin siya sa lapa. Yung mga taong namatay kay Kristo, ang wika, bubuhay ng ating Panginoon sa isang buhay na wala hanggan. Yung mga tao namang hindi nanampalataya sa isang buhay o bubuhayin sila sa isang kaparusahan, kaibigan. Pero yung mga taong mga banal, bubuhayin sila. Ayan, sabi, "Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli, kaibigan." Ating bang pipiliin na tayo manampalataya sa ating Panginoong, kaibigan? Sapagkat kapag ka si Kristo'y dumating sa ikalawa, ito yung pinaka-sentro ng aklat ng Apokalipsis, yung Kristong nangako na siya'y muling babalik, kaibigan. Yun ang ating pag-asa. Dadalhin tayo sa langit na bayan. Kaya ang sabi nga sa atin sa aklat ng Hebreo, naghanda ng tahanan ng ating Panginoon sa mga taong maliligtas, na doon ay wala ng kamatayan, doon ay wala ng sakit. At ang sabi ng ating Panginoon sa aklat ng San Juan 14:1-3, ang wika, "Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Manampalataya kayo sa Diyos. Manampalataya kayo sa akin." Ang wika ng ating Panginoon, "Ako'y pupunta sa Ama. Maghahanda ng tahanan para sa inyo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, gusto ko kung saan ako naroon, kayo rin ay dumoon." Kaya ang sabi sa atin sa 1 Tesalonica 4:16, "Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli." 17, "Kung magkagayon tayong nangabubuhay, nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga lapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailan, kailan paman." Kaibigan, what a great day. Yung mga mahal natin sa buhay, kinuha ng kamatayan. Yung mga bata ay ibibigay sa mga magulang na maliligtas. Nais ko nang dumating ang Panginoong, kaibigan. Sapagkat ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mahal na ina at tatay, ay kinuha ng kamatayan. Sa karunungan ng Diyos, ang kapayapaan ang pinagkaloob sa kanila. Subalit pagka dumating ang Panginoon, ako'y naniniwala, kaibigan, kasama silang bubuhay ng Panginoon sa isang buhay na wala hanggan. What a great day! What a great reunion! Kukunin tayo ng ating Panginoon sa magitan ng mga anghel niya. Kaya sabi sa 22 versikulo 5 ng Apokalipsis, at sila'y maghahari magpakailan kailanpaman. O napakadakilang mga araw, kaibigan, maghahari tayong kasama ng ating Panginoon. Merong isang lalaki, ang pangalan niya ay si Mr. Thomas Dorsey. Ang lalaking ito, kaibigan, ay nagbibigay ng kaaliwan sa maraming mga tao sa umagitan ng pag-aawit at pagtugtog. Ang taong ito ay napakahusay na composer din. At noong isang gabi na siya ay patungo sa kanyang konsyerto, ang sabi ng kanyang may bahay, huwag ka nang umalis, baka ako'y manganganak na. O ang sabi ni Thomas Dorsey, kanya sandali lang ako. Pagkatapos ng aking konsyertong wika, ako ay sasakay ng tren at ako ay makakauwi na sa ating tahanan. Kaya siya nagkonsyerto, nagbigay ng kaaliwan sa maraming mga tao noong gabing yon. Subalit pagkatapos ng kanyang konsyerto, merong sulat na inabot sa kanya, ito'y galing sa doktor ng kanyang asawa. At ang sabi ng sulat, Mr. Dorsey, gusto kong sabihin sa iyo ang isang mabuting balita, ang iyong asawa'y nanganak ng isang lalaki, ang wika niya, at ang batang ito, sa aking tingin ng wika, ay may kalusugan. So bakit? Ang sabi, Mr. Dorsey, gusto kong sabihin sa iyo, noong nanganganak ang iyong misis, siya ay namatay. Dali-daling pumunta sa ospital upang tingnan ang kanyang asawang namatay at ang kanyang anak. Subalit nung siya nasa pintuan pa lang ng ospital, sinalubong siya ng doktor ng kanyang asawa na nagpaanak. Mr. Dorsey, kinalulungkot kong sabihin sa iyo, ang iyong anak ay pumanaw din. Malungkot ang lalaking ito. At hindi na muling tumugtog ng kanyang piano. Sa mga araw na nakalipas, mga linggo, mga buwan, subalit isang araw ang lalaking ito'y napaharap sa isang piano at tumugtog at nakapag-compose ng isang awit ang lalaking ito. Kaibigan, gusto kong basahin ang kanyang awit na kinompose na merong pamagat na Praise Lord. Ang sabi ng awit, Praise Lord, take my hand, lead me on.

0: Pagkatapos na siya ay nagkaroon ng isang malungkot na karanasan, meron pa rin Diyos siyang pinaniwalaan na hindi na magtatagal na kapag dumating ang ating Panginoon, kasama ang kanyang asawa at ang kanyang anak, nabubuhay ng ating Panginoon. What a great day, kaibigan, kay Mr. Thomas Dorsey. At gayon din sa ating lahat, what a great day na hindi na magtatagal, kaibigan, ng ating Panginoong Jesus ay muling babalik. Ang sabi nga ni Apostol Pablo kanyang sulat kay Tito, a blessed hope, walang iba kundi ang pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa aklat ng Apokalipsis, kaibigan, dito magtatapos ang ating pag-aaral. Ang sabi sa huling kapitulo 22, versikulo 7, ang sabi, ako'y malapit nang dumating, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito. At pagkatapos inulit ng ating Panginoon kay John na samantalang siya'y nasa lugar ng Patmos, ang mahalagang pangako, ang wika, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. At pagkatapos ang sabi ng Panginoon 13, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. At pagkatapos sa versikulo 20, ang wika ng ating Biblia, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y malapit nang dumating. At nung binanggit ng ating Panginoon for the third time, kaibigan, ang mahalagang pangakong yun, ang sabi, ang katugunan ni John, dumating ka nawa, Panginoon, o yung dumating ka, amen, pumarito ka nawa, Panginoong Jesus. What a great promise sa atin na muling darating ang ating Panginoon. Lahat ng ating mga kahirapan sa buhay, kaibigan, ay mawawala. Lahat ng ating mga naging karandaman, aalisin ng ating Panginoon. Sa ating karandaman, kung minsan merong nawawala ng buhay. Pero napakahalagang pangako ng Panginoon, bubuhayin ang lahat na namatay kay Kristo. Ibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Isa na namang mahalagang paksa ang ating napag-aralan. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan sa araw na ito. So, itinuturo po ng Bible na sa mga huling araw, magiging matindi ang pandaraya. Kaya't kailangan po natin maging mapanalangin at talagang grounded in the Bible, mga kaibigan. Ang tangi pong pansangga natin laban sa delusyon ay ang pagkilala natin sa Panginoon at ang pagsunod sa kanyang katotohanan. Bagamat marami pong ang malilinlang, ipinapangako po ng Diyos na ang mga mananatiling tapat sa Kanya ay Kanyang iingatan at gagabayan hanggang sa wakas. Sana po ay maging kaisa tayo doon. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. So mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Ito pong muli ang inyong lingkod, Pastor Levi Perdon, na muling nagsasabing ang Panginoon nawa ang makasama natin sa isa muling makabuluhang pag-aaral. Mga minamahal, tayo po ay nagpapasalamat at dinadakila ang ating Panginoon sapagkat tayo po ay patuloy na magkakasama-sama. Tayo muna ay manalangin at ating pong hilingin ang pamamatnubay ng ating Panginoon. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po'y muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat. Pinupuri at dinadakila ka sa buhay at kalakasang patuloy mong ipinahihiram sa amin. At salamat po sa iyong mga pagpapalang ibinibigay sa araw-araw. Salamat din po sa pagkakataong ito na muli kaming makapaglilingkod at muling magkakasama-sama sa pamagitan ng radyo. Amang banal, aming pong pakiusap. Muli po nawa kaming gabayan ng iyong banal espiritu at ang kapangyarihang mula sa iyo ay madama ng bawat isa sa amin at kami makagawa ng mga bagay na naayon sa iyong banal na salita, naayon po sa iyong banal na kalooban. Ipagpatawad po nawa ang aming mga pagkukulang at pagkakasala at kahabagan po ang pagpalain ang bawat isa sa amin. Pagpalain ang aming mga tagapakinig, ang mga may suliranin ay patuloy na tulungan ang mga banal. Ang may karamdaman ay pagalingin sa kanilang mga pangailangan, ikaw po ang patuloy na magkaloob ng sagana, Amang Banal. At amin pong idadalangin ang pagpapala sa palatuntunang ito. Gawin mo po itong pagpapala sa sangkatauhan na marami nawa ang makaunawa ng iyong banal na salita at tanggapin ka bilang Ama at ang aming Panginoon bilang Panginoon at Tagapagligtas. Amin pong idadalangin ang himpilang ito na patuloy pong gabayan at patnubayan. At gayon din po ang aming mga namumuno sa pamahalaan. Kahabagan pong palaging pagkakaluban ng kalusugan, kalakasan, katalinuhan na nagbubuhat dyan sa iyo at patuloy na ang iyong banal espiritu ang sumakanila upang sila'y malayo sa mga tukso lalo't higit sa paggawa ng hindi naayon sa ikabubuti ng mamamayan. Amin pong pakiusap na patuloy na ang iyong gamay ay kamtan ng bawat isa sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo po'y magpapatuloy muli sa ating pag-aaral ngayon. Ma'am Ambi, ano ba ang ating nakahandang topic ngayon sa ating pag-aaral?
2: Thank you po, Pastor. Pinag-uusapan po natin dito yung halimaw na nakatira dyan sa ating mga katawan. Sabi ko nung nakaraan, sabi ko, kapag kaya nagising, pwede kayong tuklawin, pwede nyo ikamatay, pwede kayong makapatay. Yun po ay galit. Sabi natin, kapag kayo nagagalit, huminga ng malalim, isipin nyo na yung kausap nyo ay hindi yung kaaway. Isipin nyo rin na magpatawad at lagi nyong tandaan maging masayahin at manalangin. Pero ngayon, pag-usapan po na natin ulit. Dahil gusto namin, okay kayo? Alamin natin kung anong epekto ng galit sa tao na magagalitin at madaling mairita. Mm-hmm. Kasi kung masamang magalit, ibig sabihin masama din ang hatid niyan sa atin. Una, sa taong madaling magalit, madaling mairita, nako, mas makaapat na beses ang posibilidad na kayo ay magkaroon ng sakit sa puso. Mm-hmm. Dahil nga kayo laging galit, yung puso nyo laging nai-stress, ang tendency niyan, magkaroon kayo ng sakit sa puso. Kaya kung kayo ay gustong umiwas na sa sakit na dulot ng galit, huwag kayong magagalit. Lagi kayong maging masaya. Kahit kayo dapat ang magalit, isipin nyo pa rin yung mga masasayang bagay. Sabi natin, lagi maging positibo. At ang susunod, kapag kayo ay madaling magalit, laging nagagalit, pinanganak na galit, pwede kayong mas maagang mamatay o maaga pa o bata ka pa, namatay ka na. Bakit? Kung ikaw ay galit, pwede ka makapatay, di mapipreso ka. Para ka na rin patay doon. Kung ikaw ay galit, pwede kang
3: ma-stroke.
2: Mm-hmm. Pwede kang ma-stroke. At kung ikaw naman ang dahilan ng galit, baka kayo mabaril, masaksak. Kaya talagang parehas yung nagagalit, yung kinakagalitan, pwede magkaroon ng mas maagang pagkamatay, Pastor, no? At sunod, yung mga taong nagagalit, nakapagsasalita ng masasamang mga salita, eh nakakaranas yan sila ng guilt, yung pagsisisi kasi hindi mo na mabawi yung masasakit na salitang nasabi mo sa anak mo, sa kaibigan mo, sa estudyante mo, eh sa nanay mo, o kaya sa anak nyo, o kaya sa pasyente nyo, mga kaibigan kapag tayo nagagalit. Sabi baga po'y bumilang hanggang 10. Pag galit na galit ay 100. Eh pag hindi pa rin nawawala yung galit niyo, huwag na kayong tumigil, bilang na lang kayo ng bilang. Ang susunod po eh, yung taong magagalitin, ang epekto sa kanila, iniiwasan na sila ng kapamilya, ng kaibigan. Kasi, sino bang gusto makihalubilo, makasama yung taong lagi na lang galit, maya-maya, konti lang nasabi mo ay nairita na. No? Mm-hmm. So, ang epekto nun ay iiwasan ka ng mga mahal sa buhay, ng kaibigan, ng mga taong maaari mo sanang maging ka-close. Sunod po sa mga mag-asawa, Pastor. Ito na yon, ikaw na ito, Pastor. Eh sa mag-asawa daw, yung kung ang babae ay laging galit o kung lalaki ay laging galit, eh mas malaki daw ang hindi pagkakaunawaan. Ipaliwanag nyo nga po, Pastor, ulit.
1: Oh, natural yun. Sapagkat kapag kagalit ka, hindi ka gaganahan. Kaya kahit kayo mag-siping, ha? Walang gana, tatalikod na lang. So, talagang hindi kayo maging masaya. At kapag kayo hindi naging masaya, ay magkakaroon ng mga secretion ng hormone na hindi karapat-dapat at masisira yung ating kalusugan. Marami po nagkakakanser dahilan sa parating galit.
2: Yan, naku. Una, nasisira yung pag-aasawahan, nagkakasakit pa. Eh, wag na kayong magagalit. Ang sunod po niya sa mga kabataan natin, no? Yung magagaliting kabataan, o kung kayo ang napapagalitan, malaki po mga magulang ang tendency ng inyong mga anak kapag lagi niyong pagagalitan na gumamit ng alcohol, chemical substances katulad ng drugs, ng sigarilyo. Kung nais niyo pong lumaking matino-tino ang ating mga anak, no? Ang ating mga kapatid, eh siguro, bawasan natin ang paggalit sa kanila, bagkos ay punoy natin sila ng pagmamahal. Yes. Sunod po sa mga babae dyan na madaling magalit, tatandaan ninyo kapag kayo'y magagalitin, irritable, nagdudulot yan sa atin ng mas pro na marami ang ating makakain. Pag marami kang makain, eh di sira ang iyong figure. Overeating ang tendency natin. And magigain tayo ng weight, Pastor, no? Uh-huh. So, think twice. Isipin yung makalawang ulit kung kayo eh, dapat ba ako magalit o hindi. Pero ang tanong ngayon eh, meron bang pag-asa sa tao ang magagalitin pa? So sabi mo, eh, hindi naman talaga, hindi ko mabago-bago yung sarili ko. Ano bang sinasabi ng Biblia sa tao ang magagalitin? May pag-asa ba na mawala yung galit? Ay, alam nyo po, may nakatala sa Biblia na lalaki, hindi lang isang kwento eh, na nagagalit. At ang kinagagalit na yung kabutihan ng Diyos. Ito po ay kwento ni Jonah. Ikwento ko po sa inyo, no? Ito pong si Jonah, mga kapatid, mga tagapakinig, ay inutusan ng Diyos na sabi ng Diyos ay, tumayo ka, magbangon ka at pumunta ka sa Nineveh at mangaral ka na ang kanilang kasamaan ay labis na at kung hindi sila magbago, ako'y paparoon at silang lahat ay aking tutupukin, i-destroy po mga kaibigan. Eh, alam nyo po, sa history, ang Nineveh, yung Assyria, ay talagang hindi lang yan mga kalaban ng Israel. Bago nila patay ng kalaban, ito torture muna nila, Pasto. Maalinghubaran ka, ipakain ka, ipagagat ka sa langgam. Basta uunti-untiin ka nilang patayin. Kaya itong si Jonah na propeta ng Diyos, ay nako, kung pwede palang sige, Panginoon, tupukin mo na yan. Eh, ang ginawa niya nung siya inutusan, hindi po siya pumunta sa Nineveh, bagkos pumunta siya sa Tarshish. Ayaw niyang sundin ang Panginoon. Pero, alam natin ang kwento, no? Sa aklat ng Jonah, kung nais niya pong subaybayan o alamin, nakita natin, si Jonah po ay pumunta sa Tarshish, bagkos na sa Nineveh. Subalit nagpadala ang Panginoon ng bagyo, malakas na alon at ihinagi siya sa dagat. Naghanda ang Panginoon ng malaking isda, nilunok si Jonah at doon nanalangin siya, humingi siya ng tawad. At dinala siya ng isda doon malapit sa Nineveh. Doon muli, ang Panginoon ay nagsabi sa kanya na mangaral ka. Nangaral nga Pastor si Jonah at sinabi niya na kayo ay magbago dahil kung hindi, ang Panginoon ay pupunta at tutupukin kayong lahat. Pagkatapos niyang mangaral sa buong syudad ng Nineveh na may 100,000 na mga tao sa buong syudad, ay tumaas-taas siya, naumupo siya, pumunta siya sa isang medyo mataas na lugar at iniintay niya kung ano mangyayari. pagkatapos maghintay ni Jonah, mga kaibigan, ay wala namang nangyayari sa Nineveh. Wala namang dumadating na apoy para tupukin sila. Ang sabi ni Jonah, nagalit siya, sabi po, nakadala sa Biblia, ang sabi niya, naggalit si Jonah, nagmukmuk siyang sabi niya, hindi ba't kaya nga ako tumakas sa iyo, Panginoon, dahil alam ko na masyado kang maibigin, masyado kang mapagpatawad. Pagkatapos kong sabihin sa mga tao na ikaw ay hahatol sa kanila, ano ngayon, eh wala naman nangyari. Di ba't yun na nga ang dahilan kaya ayaw ko sumunod sa inyo? Eh ang sabi ng Panginoon, ito rin po ang sinasabi niya sa atin pag tayo nagagalit. Ang sabi niya eh, mabuti baga ang ginagawa mo na magalit? Sabi niya, mabuti ba yan? Eh samantala nakikita mo, 100,000 na mga tao ang nandiyan at mahal ko yan. Malibang mahal ko ikaw, eh mahal ko yan. Pati ang mga hayop na naandyan ay aking kinakalingat, iniibig. Kaya mabuti ba sa iyo ang magalit? Kung kayo mga magulang, mga nagmamaneho ng sasakyan, ang tanong sa atin mga guro, mabuti ba sa inyo na magalit? Eh ang kinakagalitan mo, eh mahal ko yan. Eh bakit ka nagagalit? Kaya habang ang Panginoon ay nililigtas ang mga tao sa Nineveh, nililigtas niya rin yung taong magagalitin na si Jonah. Kaya sa atin din may pag-aasa mga kapatid. Yun ay kung lalapit tayo sa Panginoon, hihingi natin na Panginoon, ako po yung magagalitin. Nais ko pong mawala ito sa akin. Tulungan mo po ako. Yan siguro yun. So may pag-asa, tandaan natin, bago kayo magalit, isipin nyo, magkakaroon kayo ng sakit sa puso, masisirang inyong relasyon sa inyong asawa, mga anak, kaibigan, at higit sa lahat. Maaring iwasan tayo ng ating mga mahal sa buhay. Magagalit ka pa ba, kaibigan? Huwag ka na magalit dahil gusto namin okay kayo, ay tanggalin nyo yung galit ngayong araw.
1: At tayo po naman ay dadako na muli sa pag-aaral natin sa banal na kasulatan. At dito, mamambi, sa ating pinag-aaralan sa Daniel 8, ay mayroon tayong dalawang talata na medyo hindi nabigyan ng focus. Subalit ito ay naging malaking focus kay Daniel, kaya't ating pag-aaralan ngayon ang kahulugan nito. Ito po yung nasa talatang 13 at 14 ng Daniel 8. Ang wika po ay sinabi ba doon sa ating pag-aaral na ang katotohanan ay ibabagsak sa lupa at ang sanktuaryo ay yayapakan. Mayroong katanungan hanggang kailan ito mangyayari. Sa Daniel 8:13 ang wika, nang magkagayoy narinig ko ang isang banal na nagsasalita at ibang banal ay nagsabi sa isang yao na nagsalita, hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin at ang pagsalangsang na sumisira upang mabigay ng sangtuaryo at ng hukbo upang mayapakan ng paa. So ang tanong ay hanggang kailan yung palaging handog na susunugin ay mabibigay at yung pagsalangsang at sumisira ay mananatili upang mabigay ang sangtuaryo sa lupa at ang hukbo upang mayapakan ng paa. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga kung magkagayoy malilinis ang sangtuaryo. Sa mabuting balita Biblia po, yung bagong translation, ang wika po ay ganito. May narinig akong nag-uusap na dalawang anghel. Ang tanong ng isa, hanggang kailan tatagal ang mga pangyayaring ito sa pangitain? Hanggang kailan tatagal ang pagpigil sa araw-araw na paghahandog, ang paghahari ng kasamaan, at ang pagyurak sa templo at sa hukbo ng kalangitan? Mangyayari ang mga ito sa loob ng 2,300 gabi at umaga, pagkatapos ay muling itatalaga at gagamitin ang templo, sagot ng ikalawa. So, ang wika po ay mangyayari ito sa loob ng 2,300 gabi at umaga, pagkatapos muling itatalaga at gagamitin ang templo, sagot ng ikalawa. So, ang pinag-uusapan po rito, hindi lang basta paglilinis, kundi itatalaga at muling gagamitin ang templo. Ngayon, paano natin malalaman ang sinasabing ito na 2,300 gabi at umaga, ay paano natin malalaman kung kailan ito mag-uumpisa, kailan ito matatapos? Ha? Ito ang naging sularani ni Daniel Kaya nga nung kapag tinignan natin sa chapter 9 ng Daniel, ang wika, noon ay unang taon ng paghahari ni Dario sa Babylonia. Siya ay anak ni Xerxes at buhat sa lahing Medo. Akong si Daniel ay nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. Ano ba ang sinabi ni Yahweh sa propetang si Jeremias? Sa Jeremias 29:10 po kapag ating tiningnan. Subalit ito ang aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang aking pag-ibig, ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Sa chapter 25 po ng Jeremias 11:12, madudurog ang buong lupain at walang mapapakinabangan. Ang kanyang mamamayan ay aalipinin ang hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Pagkaraan ng 70 taon, parurusahan ko naman ang hari ng Babylonia at ang kanyang mamamayan dahil sa kanilang kasamaan, ibabagsak ko ang bansang iyon at hindi na makakabangon kailanman. So ito yung sinasabi ni Propeta Jeremias na 70 taon lamang. Ito yung pinag-aaralan ni Daniel. Bakit nagkagano na 70 taon lang ang pangako ng Panginoon na ang tao ay o ang Jerusalem ay iiwan ng wasak at giba? Subalit bakit 2,300 gabi at umaga bago pa lilinisin ang santuaryo? Alam ni Daniel na itong sinasabing ito ng Panginoon ay mahabang panahon, sapagkat alam niya na ang isang araw sa propesiya, kapag kaminsan ay nangangahulugan ng isang taon. At itong pag-aayos ng templo at ng Jerusalem ay hindi madaling gagawin. Ay nung panahon na yon na makita niyo yung vision, ay almost 70 years na, mga 3 taon na lang, at magsi-70 years na silang bihag sa Babylonia. Kaya hindi itinitake ni Daniel na literal itong 2,300 days na ito, na araw talaga. Alam niyang ito ay mahabang panahon. Kaya si Daniel ay nangamba, natakot siya, at siya ay nag-iisip na marahil ay dahilan sa kanilang napakaraming kasalanan, sapagkat sila hindi nagsisisi, kaya nga ang Diyos marahil ay nagbago ng kanyang isipan at palalawigin pa ang kanilang pagkaalipin doon sa Babylonia. Ano po? At talagang parang kay Daniel ay parang malabo nang mangyari na maibalik pa ang Jerusalem. Kaya nga siya ay nanalangin. Subalit habang siya ay nananalangin, ang anghel na si Gabriel ay dumating upang siya ay tulungang maunawaan ang sinasabing ito na 2,300 days. Ano po? Sa Daniel 9:21, ang wika po, ang anghel na si Gabriel na nakita ko sa aking unang pangitain ay mabilis na lumipad palapit sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi. Sinabi niya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Sa simula pa lamang ng iyong pakikiusap ay tinugon ka na ng Diyos. Labis ka niyang minamahal. Naparito ako para sabihin sa iyo ang kanyang tugon. Kaya makinig ka upang maunawaan mo ang pangitain. So ito po ang wika, para maunawaan mo ang pangitain, makinig kang mabuti. Ano ang sinabi tungkol sa pangitain? Sa talatang 24 po ay ganito. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. So ang wika rito, 70 sanglinggo. Ah? 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Iyong ang talastasin, ha, ang wika, at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran ng naprinsipe, magiging 7 sanlinggo at 62 sanglinggo, ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. So, ang wika po rito, at iyong isipin, iyong talastasin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, magiging 7 sanglinggo. Kaya ang ibig sabihin, ito ay malawig. At talagang itong mga sinasabi rito ay hindi po ito ba literal na araw, kundi ito ay nangangahulugang taon sapagkat isipin ninyo, itatayo ang templo, aayusin ang mga kuta, at pati ang mga lansangan ay maayos. So hindi ito maaaring 7 sanglinggo lang talaga. Kinakailangan ito ng mahabang panahon sapagkat hindi naman maaaring matapos ang pagtatayo ng templo, itatayo yung mga kuta, pagkatapos ay matatayo yung mga, malalagay yung mga lansangan, may aayos sa loob lamang ng 49 days. Ano? Imposible yun. Kaya talagang ito ay nangangahulugan ng taon ang pinag-uusapan dito. At ang wika po, yan ay mag-uumpisa pag lumabas ng utos na itayo ang Jerusalem na pinahiran na prinsipe, hanggang sa pinahiran na prinsipe, magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. So mayroon pong 2 kwan dito, no? 7 sanglinggo, pagkatapos mayroong 62. Ibig sabihin, 69 weeks. Pero ang sabi, 70 sanglinggo ang ibinigay sa iyong bayan. At yung 1 linggong natitira, anong mangyayari? At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa 1 sanglinggo, at sa kalahati ng 1 linggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paruroon ang 1 maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. So dito po ang sinasabi, paglabas ng utos na muling itayo ang Jerusalem, kasama na ang templo, ang mga kuta at ang lansangan ay 7 sanglinggo. Pagkatapos po ng 7 sanglinggo, may 62 sanlinggo upang pahira naman yung kabanal-banalan o ang Mesiyas. Ano po? So dito po ay kung ating pag-aaralan, ito pong mga katotohanan ito ay natupad ng ayon sa pagkakabigkas. Subalit nais ko pong basahin sa inyo na kung paanong kapag kaminsan yung isang araw ay nangangahulugan po talaga ng isang taon. Tingnan po ninyo sa Ezekiel 4:6. Kapag ka natapos muna ang mga ito, ikaw ay hihiga sa 2 pagkakataon. Sa iyong kanang tagiliran at iyong papasanin ang kaparusahan ng sambahayan ni Huda, 40 araw ang aking itinakda sa iyo, 1 araw sa bawat taon. So ibig sabihin, sa hula po, malimit ginagamit yung 1 araw ay nangangahulugan ng 1 taon. Kaya nga po, itong sa Daniel 8:14 na sinasabi, mangyayari ang mga ito sa loob ng 2,300 gabi at umaga, pagkatapos ay muling itatalaga at gagamitin ang templo, yung sagot ng 2. Kapag katiningnan natin ang mga kaganapan ayon sa history, makikita po nating tugmang-tugma dito sa sinabi ng banal na kasulatan. Itong ipinahayag ng anghel na si Gabriel kay Daniel. Sapagkat ito pong kautusan na itayo ang Jerusalem

So makikita po ninyo no, na ito'y talagang naganap. Subalit mayroon pang isang natirang Sanlinggo. Ang sabi sa isang Sanlinggong iyon, siya ay magpapatutuo at sa kalahatian ng Sanlinggo ay ipatitigil ang hain. Alam po natin na si Kristo ay nangaral ng 3 taon at kalahati. At pagkatapos ng 3 kalahating taon, siya ay dinakip, siya ay ipinako sa cross, at nung siya ay ipako sa cross, nahapak ang kurtina doon sa templo mula sa itaas pa ibaba at narinig ng wika na ganap na. Kaya nga natigil na yung mga paghahandog magmula noon sapagkat nawasak na yung tabing doon sa templo at nawala na yung karapatan nila na ipagpatuloy pa ang paghahain. Subalit kalahati pa lang yun. Ang sabi ay mayroon pang kalahati pa. At pagtitibayin niya, wika ang tipan sa loob ng kalahati, 3 kalahating taon pa. At alam po natin na kapag ka pinag-aralan po natin ang kasaysayan ng Kristyanismo, noong 34 AD, ito po namang si Stephen, ang kauna-unahang martyr na Kristiyano, ay pinatay. Kaya nga magmula noon, ang Ebanghelyo ay inilaganap na sa iba't ibang mga bansa. Hindi na lamang sa mga Hudyo, ito ay dinala na sa mga Hintil. Natapos yung pagkakataon na ipinagkaloob sa mga Hudyo, natapusin ang kanilang kasamaan. At upang umpisahan ang walang hanggang katwiran, natapos sapagkat hindi nila tinanggap ang Panginoon at kanilang pinatay ang mga at inusig ang mga nananampalataya at ipinapangaral ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon. Kaya nga po kung ating kukwentahin, 2,300 days, babawasan natin ng 484, babawasan natin ng 7, ang matitira po ay 1,809. At kung ito po ay idadagdag natin doon sa 34 AD, lalabas po na 1843. Alam po ba ninyo kung ano ang nangyari noong 1843? Noon nagpasimulang ipangaral ang paglilinis sa sanktuaryo. At inakala nilang darating ang ating Panginoon noong 1844. Subalit nang hindi dumating ang Panginoon noong 1844, pinag-aralan muli nila yung aklat ni Daniel at kanilang natagpuan sa halip na pumunta rito sa sanglibutan ay nakita nila doon sa Daniel 7:13 at patuloy na ang ating Panginoon sa halip na papunta rito sa lupa ay papunta ron sa Ama upang umpisahan ang paghuhukom. Kaya nga po, magmula noong 1844, sa katapusan ng 2,300 days, muling ipinangaral, muling itinuro na ang sanktuaryo pala na sinasabi rito ay sanktuaryo sa langit na naroon ang ating Panginoon na namamagitan para sa atin at kinakailangan doon tayo lumapit sa Kanya sa panahon ng ating pangangailangan. Datapwat ito ay sa loob ng napakahabang panahon ay ginawa ng kaaway na sa halip na tayo'y lalapit sa Diyos doon sa langit ay dito tayo sa templo sa lupa lalapit sa panahon ng ating pangangailangan, lalo't higit sa panahon ng pangangailangan natin sa kapatawaran. Aba? So, dito po ang wika, ituturong muli na ang tunay na sanktuaryo ay nasa langit. Na ang tunay na tagapamagitan natin ay si Jesucristo. Ano? At siya lamang ang dapat na ating lapitan. Subalit ang sinasabi ng nitong sungay, huwag dito kayo sa amin lumapit. Datapot pinag-aralan po natin kahapon sa Hebreo 8:1, ang kinauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. So mga minamahal, napakaganda nitong ating pinag-aaralan, subalit tayo po ay kinakapos na sa

oras, subalit isang bagay po ang sinasabi rito, natupad ang lahat ng sinabi ni Daniel na wawakasan yung o muling itatayo o muling ibabalik yung katotohanan kung saan ito naroroon. Ang katotohanan na si Jesucristo ay nasa kanan ng Ama, namamagitan para sa inyo, para sa akin, naghihintay na tayo'y lumapit na may pananampalataya upang tayo'y makasumpong ng awa at biyaya sa panahon ng ating mga pangangailangan. So ipagpapatuloy po natin ito bukas, at pagkatapos niyan ay lilipat na tayo sa aklat ng Apokalipsis. So tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, maraming salamat po sa isang muling pagkakataon na kami nakapag-aral. Napakasilan po ng aming pinag-aaralan, subalit kapos ang aming oras. Kaya aming pong dalangin namang banal, sa mga pagkukulang, ang iyong banal na espiritu ang patuloy na magpuno. Gabayan po nawa kami at patuloy na pagpalain ang aming mga tagapakinig. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pagpapala nawa ng Panginoon, kamta nating sama-sama.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay pialit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang panang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganday ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinaktangan nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon, hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan. Ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuhan ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakinig na ng mga kwan, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia na talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang pangata sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwa na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay pamilingkuran na salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Sa oras ng pagsubok, may kaagapay ka. Kapag ang puso nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghahatid sa pag-asa at kalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Cares.

Isang mapagpaalang hapon po muli sa ating lahat mga kababayan. Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. At ako po muli si Pastor Robert. Maglilingkod po sa inyo sa isang oras. Ngayong, sa loob ng isang oras po ngayong hapon ng Linggo, May 17. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating po programang ito ng AWR 360 Cares, maraming salamat po sa inyong pong pagtutok at pagsuporta sa ating pong programa. By the way, mga kababayan, ano po, ngayon po ay nasa almost ikatatlong linggo na po tayo ng buwan ng Mayo at magpapatuloy po tayo maglilingkod sa ating po mga kababayan at sa lahat po ng mga nasa sasakyan. Mahagandang hapon po sa inyong lahat, nasa inyong mga tahanan, sa lahat po ng ating mga kapatid na nagsumusubaybay sa atin pong mga kababayan na ngayon pong araw ng Linggo ay maaaring kasama niyo ang inyong pamilya, nagbabakasyon o nasa anumang mga activities. Samahan niyo po kami sa isang oras po ng atin pong programa po ngayong hapon. So bago po tayo magpatuloy mga kababayan, ano po, nais ko pong anyayahan kayo sa isang maigsing panalangin at hilingin ang pakikisama ng ating Panginoon, ng ating manlilikha sa atin pong gagawing programa ngayon pong hapong ito. Samahan niyo po kami, tayo po'y manalangin. Banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat, lumalapit po kami sa inyo ng may pagpapasalamat, may pagpapakumbaba, at may paniniwala na kayo po ang Diyos na buhay, na may-ari ng aming buhay. Kayo po ang may control ng lahat ng mga bagay na nangyayari, at kayo po ang Diyos na mahabagin, kayo po ang Diyos na mapagmahal, kayo po ang Diyos na maibigin. At ngayon pong hapong ito, nais po naming anyayahan ang inyong presensya sa amin pong programang ito, sa amin pong gagawing paglilingkod sa amin pong mga kababayan. Nawa Panginoon, sa isang oras pong ito ng paglilingkod, maluwalhati po ang inyong pangalan at maramdaman ng aming mga kababayan ang inyong pag-ibig at inyong malasakit. Salamat po Ama sa pagdinig sa aming mga dalangin sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Sa mga kababayan, ano po, nag-iisa po ang inyong lingkod ngayon sa ating pong programang itong AWR 360 Cares. However po mga kababayan, inyo pong patuloy na subaybayan itong pong segment natin sapagkat sa darating po na linggo, ano po, na mga linggo ay mapupuno po tayo ng mga interviews, ano po, at mga panauhin na naging beneficiary po ng ating pong programa ng AWR 360 Cares at marami pong nakikinig po sa atin at sumusulat, ano po, nagbibigay ng kanila pong mga kahilingan. At maraming salamat po sa inyo pong panalangin. Maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy na pagtitiwala po mga kababayan sa programa pong ito ng Adventist World Radio 360 Cares. At live tayo sa Adventist World Radio Manila, ano po, at ang atin pong numero pwede niyo pong tawagan, ano po, pwede niyo po kayong magkomento, pwede po kayong magbigay ng inyong mga opinion, panoodin sa ating pong mga screen, sa inyong mga screen, ano po ang ating pong number, ano po, ito po ay official GCash number po ng ating pong programang ito ng Adventist World Radio Manila, ano po, at ng AWR 360 Cares, ito pong 0918-944-7891, ayun po. Uulitin ko po at makikita niyo po sa inyong mga screen yung mga naka-live po sa inyong mga Facebook, ano, sa mga sa social media, ano po, makikita niyo po yung number na 0918-944-7891. At kung kayo po may personal na gusto pong ipaabot, personal na kahilingan, ano po, na hindi niyo po maipadala sa number po ito, ang atin pong official number sa AWR 360 Cares, ano po, na direct po sa inyong pong lingkod, pwede niyo po akong i-message sa WhatsApp number na +63 97 917 5716 517. So this number is connected directly po sa inyong lingkod. You can send me on WhatsApp, ano po, +63 917 5716 517. So mga kababayan, ano po, ngayon pong hapon po ito, binabati po natin yung atin pong mga tagapakinig na nandyan po sa bayan po ng Sablayan, Occidental Mindoro. Ano po, live po tayo dyan sa radyo natin sa Sablayan, Occidental Mindoro. At ganun din po, napapakinggan po tayo dyan sa Mabuhay FM 89.1 dyan sa bayan ng Rojas, Oriental Mindoro, at syempre po sa mga karatig po na lugar at mga bayan dyan po sa Mansalay, Bulalakaw, part po ng Bungabon, Bansud at Gloria. So inyo pong binabati po natin yung ating mga kababayan. At ngayon pong mga araw na ito, natapos po yung sports festival, ano po, ng Mindoro wide na mga kabataan po natin, ano po, na nagkaroon po sila ng sports festival. Ito po yearly event na ginagawa po ng ating pong church dyan sa Mindoro, ng ating misyon dyan sa Mindoro. So mga kababayan, nais ko pong
Ipabatid po sa inyo, nais ko pong isa-isahin ano po yung natulungan po natin last week at yung tutulungan po natin ngayong week ay gusto ko pong inyong makilala at ano po, gusto ko rin po inyong malaman kung saan po napupunta po yung tulong na ipinapadala po sa atin. At syempre po, pinasasalamatan po natin ang atin pong mga patuloy na nanalangin at sumusuporta, ano po, Mr. and Mrs. Prince Jun Apeliado, ano po, si Dr. Prince Jun Apeliado at ang kanyang sambahayan, patuloy pong nagkukumit, ano po, na sumuporta sa programa pong ito ng Adventist World Radio 360 Cares upang maipaabot po ang malasakit at paglilingkod po sa ating mga kababayan. At syempre po, yung atin pong isang kapatid din na tumutulong po galing po sa California, USA, Sister Mofim, ano po, Fancubit. At syempre po yung mga kaibigan po natin at mga kababayan na nandyan po sa North America na tumututok at tumutulong po sa programang ito upang maisakatuparan po natin mga kababayan yung paglilingkod natin sa ating kapwa. Maipadama natin yung malasakit at pag-ibig sa atin pong mga tagapakinig at mga taga-subaybay. So, tumutok po kayo sa programang ito ng Adventist World Radio mga kababayan at ay papakilala po natin at gusto ko pong i-share sa inyo at maging inspirasyon sa lahat yung mga tao pong nanapaglingkuran ng ating pong programang ito, nanapaglingkuran ng ating church, ng Seventh-day Adventist Church, at napaglingkuran po ng Adventist World Radio. So, magbabalik po kami mga kababayan pagkalipas po ng mensahe ng awit po na inyo pong mapapakinggan.

Nagbabalik po muli ang Adventist World Radio 360 Cares, mga kababayan. So patuloy po tayong maglilingkod at samahan niyo po kami sa ating pong programa, sa ating pong segment ngayong hapon ng paglilingkod at pagmamalasakit po sa ating kapwa. So ngayong pong hapon, nais ko pong pasalamatan po, muling kilalanin po ang lahat ng ating mga patuloy na sumusuporta, at naglilingkod po at patuloy na nanalangin at nagbibigay po ng kanilang mga tulong sa ating pong mga kababayan na nangangailangan po ng ating pong pag-agapay, ng ating pong pag-alalay. Nitong nakaraang week po, maikwento ko lang mga kababayan, nitong nakaraang week ay kumontak po sa atin ang isa po nating listeners from Cavite. Hindi ko po matandaan kung saan siya sa Cavite, pero siya po ay isa nating pong kapatid na mayroong sakit, may terminal na sakit. At gusto ko pong i-share sa inyo na kahit po papaano, sa tulong po ng ating mga kapatiran, ay naipaabot po natin yung ating tulong sa ating pong kapatid na ito, si Brother Freddy Batuon. At siya po ay patuloy na nakikinig, laging nakikinig at sumusubaybay po sa atin. At alam niyo po mga kababayan, ang kanya pong kalagayan ay sangayon po sa kanyang pag-explain po sa atin nung atin pong siya nakakausap at na sa WhatsApp, through WhatsApp, ay siya po talaga po ay nakikiusap na tinaningan na raw po siya ng 10 months ng kanyang doktor ay papaano mga nahuhuling mga araw po niya ay inyo pong ay magkaroon ng kahit papaano maibsan yung kanyang mga sakit na nararamdaman. So terminal po yung kanyang karamdaman at napaabutan po natin ng tulong through the initiative po ng atin pong Adventist World Radio AWR360 Cares din po sa Manila. So nung nakaraang week po ay na padalhan po natin ang financial support ang ating pong kababayan po ito, si Brother Freddy Batuon. At mamaya po patuloy natin siyang isasama sa ating pong panalangin. At alam niyo po mga kababayan, itong kapatid natin ito ay suffering na talagang hindi lang one time yung tulong. Normally one time po yung nabibigay po natin sa ating pong mga request. Kung kayo po ay nagnanais na magkaloob para po natulong po sa kanya, pwede niyo po siyang kontakin. Siguro naman pwede po through this station wala po kasing permission na ibigay ko yung number niya, pero kung tulong naman po siguro hindi niya mamasamain na ibigay ko po online yung kanyang number, pwede niyo rin po siyang directly na kontakin si Brother Freddy Batuon diyan po sa Cavite. Ang number niya po ay +63 953 143 7712. Sa mga gusto pong tumulong, sorry Brother Freddy, without your permission I am sharing your number, pero para ito sa kapakanan ng mga tagapakinig natin na gustong directly na magpadala ng tulong sa iyo at alamin yung iyong kalagayan at magmalasakit sa iyo. So with your permission ay gusto nating i-air itong iyong number at para matulungan ka at direct sila na makapagbigay ng tulong din sa inyong atin pong mga kababayan. So pwede niyo po rin kaming kontakin sa atin pong numero, sa atin pong number na 0918-944-7891, at ganoon din po sa aking WhatsApp number. Ito po yung ating nasa screen na nakikita niyo po, yan po ang ating official number ng atin pong station. Ito po yung WhatsApp number naman ng inyong lingkod na +63 917 5716 517. So ito po mga kababayan, pwede niyo po kaming kontakin diyan at magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa para po sa ating mga kababayan. And last week din po, mga kababayan, ay meron po tayong request na natanggap. Meron tayong request na natanggap sa mula po sa ito po ay galing sa Dumaguete area. Kung inyo pong masusundan yung aking pong mga itineraries, galing po tayo ng Negros Oriental noong nakaraang April. At nakasama po natin dyan ang isa sa mga broadcasters po natin. Yung ating broadcasters, yung ating lingkod na broadcasters ay for so many years, ginagamit niya yung kanyang sasakyan sa pagmi-ministry, sa pagbisita sa ating mga listeners, sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Pero nakatayo po yung nakasakay po doon, talagang for so many years yung kanyang sasakyan ay walang aircon, mga kapatid at mga kababayan. At nakatanggap po tayo ng request at minarapat natin na siya po ay atin pong
matulungan ano po na yung ating broadcaster ay yung kanyang sasakyan na ginagamit sa gawain ay ma-airconan. Ano po, mayroong request yung ating kapatid ano po na malagyan po ng aircon yung kanyang sasakyan. At initially ano po ang Adventist World Radio po ay tumugon ano po sa kanya pong panawagan para po siya ay matulungan natin. At pagka bumisita po yung ating mga leaders ay pagsumakay din sa kanyang sasakyan na hindi naman papawisan ano po sa mga pagbiyahe. At hindi ko na po sasabihin yung kanyang pangalan ano po mga kababayan, pero yun po na initially na pag nakapagpadala po tayo doon sa kanya through Pastor Jeter ano po Canoy and Pastor Zamora ay merong ilang mga contributions pa pong idadagdag ang inyong mga lingkod para po personal na contributions po ng ating pong AWR team para po ma-complete ano po na matapos yung kanya pong sasakyan at magkaroon po maging fully air conditioned na at maging komportable yung kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. At syempre po, naipadala din po natin yung tulong ano po kung inyo pong mapapakinggan napakinggan ano po yung at nakaraang broadcast natin, yung isa sa mga Sunday pastors ano po sa Seaton area, ano po dun po sa Negros Oriental, isa po sa mga Sunday pastors who joined the Seventh-day Adventist faith ano po ay atin din pong natulungan ano po para magkaroon siya ng person ng livelihood sa kanya pong transition sa kanyang bagong tuklas na pananampalataya at paglilingkod. So natulungan po ng Adventist World Radio po ano to po 360 cares, ito pong ating kababayan, ito pong ating kasama sa banal na gawain ng ating pong Panginoon. So mga kababayan, muli po maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, maraming salamat po sa inyong pong pagsuporta at pagtutok, pagtulong po, ano po, sa gawain po ito ng Adventist World Radio 360 Cares. Yung mga nakakapakinig po, ano po, ng ating po mensahe, mga kababayan po natin na sumusubaybay at tumututok, kung mayroon po kayong kakilala or alam na nais po nating matulungan, alam niyo po kapag pinagsama-sama yung mga tulong, kahit gaano man po yan kalaki o kaliit, yan po ay nagiging makabuluhan. Pagka yan po ay pinagsama-sama natin at ipagkakaloob natin sa atin po mga kababayan. So, inaantay po natin yung isa sa mga beneficiaries po natin from Northern Luzon area, ano po, sa ating po mga radio stations dyan sa Northern Luzon area, ay inihanda po nila yung ating recipients po dyan sa darating po ng mga linggo para po atin pong mapaglingkuran, ano po, Northern Luzon area, ganun din po sa parte po ng Davao region, ano po, sa parte po ng Mindanao, yung ating pong mga counterparts, ano po, ng mga radio stations po dyan, ay extend po natin ang ministry ng Adventist World Radio 360 Cares. So, mga kababayan, so sa aming pong pagbabalik, ano po, magkakaroon lang rin po tayo ng break at nais ko pong i-feature pa mamaya yung atin pong isang big project. Ano po, hopefully by this month of May ay makapagbuo po tayo ng pondo po para maitulong dito po sa atin pong mga kababayan. So, I will be featuring one of the projects na pinaghandaan po natin in the next coming weeks, ano po, na ang AWR 360 Cares at ang ating pong counterpart ay magkaroon po tayo ng ayuda o tulong sa mga kababayan po natin. So, we will be featuring that, mga kapatid, at inyo pong sundan kami at pakinggan how you can help, how you can be part of this ministry na sa pamagitan po ng programang ito, magsama-sama ang Seventh-day Adventist Church at kahit sino po pwede pong sumali dito. Pwede maging contributor, pwede po kayong maging participants ng atin pong programang ito ng paglilingkod. So magbabalik po kami, mga kababayan, pagkalipas po ng mensahe ng awit na atin pong mapapakinggan.

Okay, mga kababayan, muli po nagbabalik po tayo sa atin pong Adventist World Radio 360 Cares. Magpapatuloy po yung atin pong paglilingkod. Ano po sa atin pong mga kababayan. Kanina po ay na-feature po natin yung atin pong mga naging recipients last week. Ano po, ng tulong po ng Adventist World Radio 360 Cares at ng Seventh-day Adventist Church. So, mga kababayan, so nais ko pong batiin din po ano, yung atin pong mga listeners. Ano po, online. Ano po, si... sabi ni Julius Dingkol, sabi niya, amen. At si Ate Helen Aguilar, sabi niya, hello Pastor Robert Dulay, good afternoon and God bless you and God bless your program ng AWR 360 Cares and God bless sa topic ninyong tinatalakay. And God bless also to all listeners and viewers, people around the world and praise the Lord. Yan, sabi po ni Ate Helen Aguilar. So medyo matagal-tagal na rin ko pong hindi nakikita in person itong si Ate Helen. Ate Helen, hopefully pagka nandyan ako sa Manila, we can meet and we can have you as one of our guests, ano, sa susunod nating mga segment. At si Sister Lynn Hashimoto, sabi niya, good evening. So nasa Japan ito, good evening Pastor Robert, sabi ni Sister Lynn Hashimoto. Sabi ni Ate Helen, hi Pastor, correct po kayo at very good dahil

Bulong dyan po sa Bicol Region. Ano po, itong Bicol Region na dinaanan na sa lanta po ng bagyo. At ang Southern Luzon Mission ng Seventh-day Adventist Church sa leadership po ni Pastor Joven Hitosis ay nagkaroon po tayo ng community work, ano po, mga relief operation po. At naging bahagi po ng Adventist World Radio 360 Cares Program yung tulong po natin. By the way, we would like to thank ano po si yung mag-asawa po na Dr. Tom Mateo na na-realize po yung project ano po diyan sa Bicol at through their financial support at sa pamagitan po ng istasyong ito ay napaabot po natin yung tulong po natin dun po sa Bicol Region nung nakaraang pong taon noong sila po ay naapektuhan ng bagyo. At ngayon naman pong taon, alam natin mga kababayan ano po na sa pag-alboroto po ano ng bulkan Mayo, napakarami nating mga kababayan ang naapektuhan ng pagbagsak ng abo at pagkasira ng kanilang mga pananim, pagkasira ng kanilang mga tahanan, ng kanilang mga hayop, ng agrikultura sa Bicol Region. At muli po tayo nakipag-ugnayan uli ano po sa leadership po ng Southern Luzon Mission ng Seventh-day Adventist Church na ang Adventist World Radio 360 Cares po ay naghahanda ng isang relief operation at pag-ayuda sa mga kababayan po natin. So if you would like to be part, mga kababayan, mga kapatid, na maging bahagi po ano po ng tulong po natin para po sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng pag-alboroto ng bulkan Mayon. Alam po naman natin that the government is also doing their part. At syempre napakarami po mga pamilyang ito, napakarami mga kababayan, mga one time minsan ang mga ayuda, hindi lahat na naman talaga totoo, kahit gobyerno natin hindi lahat matulungan. At kaya nagsusumikap din tayo na may isa o dalawa o mga pamilya na matulungan po ng ating pong programang ito sa pamagitan po ng segment pong ito, mga kababayan, ay marami pong mga kapatid at mga mamamayan natin ang matouch, ma-inspire na magkaroon din po tayo ng mga advokasya na makatulong po sa atin pong kapwa. So muli nagpapasalamat po tayo sa atin pong mga taga-subaybay ano po. At nais ko pong batiin ano Dr. Prince John Sorilia Apeliado, ano, thank you so much. Ito po ang atin pong nagsusustain ano po. Praise the Lord po sa kanya pong commitment sa kanyang ministry na patuloy pong maging kabahagi po ng Adventist World Radio 360 Cares at ng programang ito para po sa pagkalinga, pagtulong sa ating kapwa. By the way po, si Dr. Prince Jun po ay isang doktor sa mata, ano po, yung mga may problema sa mata, cataract, pag-opera sa mata. So just keep in touch, pwede po kayong ano, pwede po kayong magmensahe po sa programang ito kung paano po natin ma-avail yung missionary services ni Dr. Prince Jun Apeliado. Ano po, siya po ngayon ay watching, ano, nakikinig po sa atin at sumusubaybay. So balikan ko lang, mga kababayan, ano po yung atin pong inihahanda pong relief operation sa party po ng Bicol Albay, lalo tigit sa Albay area, mga kababayan. So nais ko pong anyayahan kayo na samahan niyo po kami sa panalangin, at kung meron po kayong mga support na gusto niyo pong i-share, pwede po kayong kumontak sa number po ito sa programa ng atin pong istasyon ng AWR Manila. Ano po yung yung numero po ng 0918-944-7891. Pwede po kayong tumawag dyan, pwede po kayong kumontak at personal na magpaabot po ng inyong panalangin at ng inyong suporta. At ganun din po ay pwede rin po kayong kumontak sa atin pong WhatsApp number. Ano po, this is my personal WhatsApp number na pwede po kayong but this is not a GCash number, mga kababayan, ano, by the way. So ito po ay numero lang para po kayo ay magminsahe o magpaabot ng mga suggestions at mga komento o mag-refer ng mga gusto nyong matulungan natin ng mga kababayan. So this is my WhatsApp number, +63 917 5716 517. So ito po yung mga numero, ano po, na nakita nyo po na inihanda po natin yung atin pong isang relief operation, ano po, at so through the leadership ng Southern Luzon Mission of the Seventh-day Adventist Church, ano, under po ng South Luzon Philippine Union Mission, ano po, mga kababayan, makikipag-coordinate po tayo sa kanila para po sa atin pong gagawing relief operation dyan po sa mga kababayan natin na naapektuhan ng pag-alboruto po ng bulkan Mayon. So mga kababayan, ito po yung mga pinaghandaan po natin, ano po, ng mga programa, ano po, sa darating po ng mga araw, sa darating ng mga linggo, na hopefully po
ay mamaterialize natin.

can raise enough funds para po ma-send natin yung atin pong mga ayuda at tulong sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng kalamidad. At alam niyo po, talagang ang mga pangyayaring ito ay pagkakataon din para sa ating lahat na maging kabahagi po ng atin pong ng maging kamay tayo ng ating Panginoon upang maipadama yung malasakit, pagmamahal sa atin pong kapwa. Sa atin pong nakikinig, ano po, feel free na mag-send din po sa amin ng mga messages. Pwede po kayo magpaabot ng inyong mga komento, ng inyong mga panalangin, ng inyong mga suggestions, at ganun din, pwede rin po kayong mag-refer. Ano po, kung may mga kakilala po kayo talaga na talagang kailangan ng tulong, ano po, huwag po kayo mag-atubili na lumapit din po sa atin pong programang ito. Bagamat, alam niyo po, hindi naman po lahat talaga kaya nating tulungan at bigyan ng pansin. Pero kahit papaano po ay, who knows, ano po, ang ating pong Panginoon na Diyos na pinaglilingkuran ay mahabagin at mapagmahal. At sa tulong po ng mga kamay ng atin pong mga kababayan ay pwede nating pagsamasamahin ang atin pong mga kakayanan, pagsamasamahin natin yung ating mga resources para po maipaabot natin po yung ating tulong sa atin pong mga kababayan. So mga kababayan, ngayon pong hapon ay muli po nating binabati, ano po, ang lahat ng atin pong mga taga-subaybay, ating pong mga nakikinig, ano po, sa atin pong live po tayo sa Adventist World Radio Manila. So mga kababayan, at sa Facebook po, pwede nyo pong inyong sundan tayo dyan, click and share, ano po, click and share mga kababayan. At ganoon din po sa atin pong YouTube ay napapakinggan din po tayo. Yan, i-type nyo lang pong Adventist World Radio Manila. By the way, meron lang po tayong mensahe na pinadala po sa atin at gusto po natin itong i-share maya-maya, ano po, mga kababayan. So, patuloy po kayong tumutok. At mamaya po, pagkatapos sa huling bahagi po ng ating segment ngayong hapon, mga kababayan, nais po nating magkaroon ng special prayer. Ano po, this is Adventist World Radio 360 Cares. We would like to pray for our nation. We would like to pray for mga kababayan natin na nasalanta ng mga kalamidad, mga may karamdaman. So we will have a special prayer, seasons of prayer, mga kababayan, in the latter part, ano po, na itong segment ngayong hapon. Kaya kung may mga prayer requests kayo, pwede nyo pong isend, ano po, sa mag-comment lang po kayo sa comment section po ng Adventist World Radio Manila dito po sa atin pong Facebook Live, ano po. Pwede po kayo mag-comment dyan kung meron kayong mga prayer request, ano po. At dun po sa WhatsApp number, pwede rin po para mabasa ko po right away, ano po, yung +3 917-571-6517. So we would like to conduct a special season of prayer, mga kababayan. Hindi lamang po sa mga kababayan natin na nasalanta, may mga karamdaman, ano man po yung inyong mga pinagdadaanan, you can mention, ano po, magpadala po, magkomento po kayo dito, at tayo po yung magkakaroon ng special na panalangin. At syempre, we will also pray for our nation. So ihanda po natin ito. At huwag patuloy po kayong tumutok, yung mga nasa sasakyan, ano po, yung nakikinig, lagi kong nasasakyan mga Grab dyan, 89.1 yung kanila pong pinapakinggan, yung mga drivers natin dyan nasa Sansangan, mag-ingat po kayo, at kayo po ay nasa Marangal, at tapat na nagawain, at pagpalain kayo ng Panginoon, ano po, sa inyo pong lingkod, sa inyong mga sa ating bayan, at syempre sa ating mga kababayan, at syempre sa inyo pong pamilya. At mabuhay po tayo ng Marangal, at mabuhay tayo ng tapat sa ating Panginoon. So tumutok po kayo, magpadala po kayo ng mga comments, mga prayer requests, because we would like to pray for you, because Jesus cares for you. So magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares.

0: Muli po, nandito tayo sa Adventist World Radio 360 Cares. Mga kababayan, sa huling bahagi po tayo ng ating pong segment ngayon pong hapon, ano po, May 17. Tinatalakay po natin ang iba't ibang mga community outreach na pinaghandaan po ng Adventist World Radio, ano po, sa pagtulong po sa mga kababayan po natin dyan sa Bicol Region, ano po, mga kababayan, dyan sa Albay. At nais po nating makipag-connect sa South Luzon Philippine Union Mission. At ganun din nakausap na po natin yung president ng Southern Luzon Mission, ano po, para po tayo ay assist at i-facilitate po yung atin pong mga tulong po na mapipili na maging recipients, ano po, dyan po sa lugar po ng Albay. Kaya sundan nyo po kami at ipanalangin nyo po, mga kababayan, ano po, at we can raise more funds on this so we can help more people sa mga sa lugar pong ito. By the way, binabati po natin, ano po, yung atin pong ng, mga nanonood, ano po, at si Brother Carmor Valladares, ano po, live watching from Taipei, Taiwan, ano po, magandang hapon dyan, Kuya Carmor, ano po, sa atin pong taga-subaybay. At si Ging Gloria Martiliano, sabi niya, amen. At sabi ni Helen, ay maghahanap siya ng nangangailangan ng tulong na talagang sobrang kawawa sa buhay. So we will wait for that, ano, Ati Helen, at para may feature natin, and then we can extend some help dito sa kababayan natin na ito. So we will wait for your update. So mga kababayan, ano po, sa atin pong mga taga-subaybay at nakikinig, ano po, sa darating pong 2027, bagamat ito po ay matagal-tagal pa, ano po, by the way, January 24 to February 6, 2027, magkakaroon po tayo ng napakalaking mega, or we call this mega clinic, ano po, medical mission sa border po ng Thailand and Myanmar. So we will be serving the refugees, ano po, mga refugees ng Myanmar na nasa border po ng Thailand na nasa stay sa mga refugee camps. So there are about 9 refugee camps, and we are calling, you know, as early as this po, mga kababayan, ano po, kung mga doktor natin na nakikinig, ano po, mga nurses, dentists, we are calling for volunteers, ano po, we are recruiting for volunteers kahit ano pong araw, ilang araw, tatlong araw, isang linggo, kung gaano man po kayo kahaba pwede. But the dates po na inclusive po sa programang ito ay from January 24 to February 6 of the year 2027, next year. So through the health department po ng Southern Asia Pacific Division, sa pamumuno po ni Dr. Lalaine, ano, Alfanoso, at ng ating po mga health departments, at ganun din po syempre yung AMEN, yung association po ng mga medical doctors po natin na and missionaries po ng nandiyan sa Pilipinas at nasa ibang bansa. So we will be recruiting more doctors. Ano po, doctors, anuman pong espesyalista nyo, ay pwede po. At syempre, makakasama po natin yan, hopefully, ano po, yung grupo po ni Dr. Prince Jun Apeliado, ano po, para po makapag-serve dun po sa border po ng Thailand, Myanmar, na almost siguro po sa mga refugee camps. Ano po, napakarami po nila na mga, we receive a report sa isang mga refugee camp, mga around 40,000, no, na mga tao. Isang refugee camps pa lang po yun. Kaya we would like to solicit your prayers and support dito po sa pinaghandaan po nating napakalaking medical mission, medical and dental mission po, international, mga kababayan. So sa lahat po ng mga dentists natin, mga doctors natin, nurses, kailangan din po namin ng mga volunteers na nais po mag-volunteers, pharmacist, sa darating pong taon po, alam ko pong medyo matagal-tagal pa ito, pero so to prepare, ano po, yung inyong mga vacation, yung inyong mga leaves ay pwede nyo pong gamitin po dito. And Adventist World Radio and the Seventh-day Adventist Church through our health department, in collaboration po ng atin pong leadership, ay mamaterialize po ito pong gagawin po natin na medical clinic. So mga kabayan, sabi rin po ni Mary Grace Acosta Ulpindo, sabi niya, blessed afternoon everyone and happy watching. And thank you for watching sa atin pong mga kababayan ito. So mga kababayan, ito po yung atin pong programa, ano po, segment ngayon pong hapon. We are on the latter part. The remaining minutes ay gusto po nating ihandog na panalangin, ano po, para po sa atin pong mga kababayan, para po sa mga may karamdaman, para po sa inyong mga sa mga tagapakinig at tagasubaybay na po natin, nais po nating magkaloob ng panalangin po para po sa ating bansa. At nais niyo po kaming nais po namin kayong anyayahan na samahan niyo po kami sa ating pong magiging seasons of prayer. So we have several minutes remaining, mga kababayan, at nais po nating gugulin po ito para po isa-isang panalangin. So kung mayroon po kayong mga prayer requests kagaya po ng akin pong binanggit, you can comment ano po sa ating comment section, at pwede rin po kayong mag-message sa atin pong yung numbers po na ipinost po natin kanina. So sabi ni Ate Helen, sabi niya, Pastor, very good ang inyong programa ng AWR 360 Cares. Dahil sa panahon na ngayon, maraming nangailangan tulong financial, at hindi lang yan ang ang importante, tulong pang spiritual, like, na balita ng Diyos na malapit na ang kanyang pagbabalik. At ang kanyang pagbabalik ay malapit na. So, salamat daw po at regards sa lahat ng viewers all around the globe. So mga kababayan, nais po nating anyayahan kayo na samahan niyo po kami sa isang panalangin para sa ating mga kababayan, para po sa ating bansa. Bago po tayo, nasa huling bahagi po tayo ng ating pong programa po ngayong hapon. Samahan niyo po kami sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Kayo po ang Diyos na binubukalan ng awa. Kayo po ang Diyos na mahabagin. Kayo po ang Diyos na puspos ng kabanalan, puspos ng pag-ibig. At kayo po ang Diyos na malapit ng dumating. Panginoon, iba't ibang mga kaganapan ang nangyayari sa aming kapaligiran. Hindi lamang po sa aming bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. At ang lahat ng ito na aming napapakinggan at napapanood ay mga katuparan ng palatandaan ng inyong malapit ng pagbabalik. Panginoon, maraming pamilya ang mga nagdurusa. Maraming mga pamilya ang naapektuhan ng mga digmaan at mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo. Hangad namin at dalangin, Panginoon, na sa kabila ng mga kaguluhang ito, ang sangkatauhan ay makadama ng inyong malasakit at ng inyong pagmamahal. Na sa mga panahon na sila ay nasa kaligaligan, ay maramdaman nila ang pagyakap ng inyong presensya. Maramdaman nila ang inyong pag-ibig at lalong lumapit sila sa inyo. Panginoon, nais po naming idalangin ang lahat ng mga may karamdaman. Nais naming sambitin ang pangalan ni Brother Freddy Batuon. Siya po, Panginoon, ay may terminal na sakit. Nababatid niyo ang kanyang kalagayan. Hangad namin at dalangin, Panginoon, na dalawin niyo po siya sa mga oras na ito. Ipadama niyo ang inyong malasakit at pagmamahal sa kanya. At ang inyong pangako na sa inyong pagbabalik, Panginoon, aalisin niyo ang mga karamdaman sa aming katawan. Papaltan niyo ang katawang ito ng katawang hindi na nagkakasakit, katawang ito na hindi na namamatay. Panginoon, salamat po sa pag-asang ito. Salamat sa inyong pangako. At sa oras pong ito, Panginoon, alalahanin niyo po si Brother Freddy at ipagkaloob ang kapayapaan sa kanya at sa kanyang sambahayan. Panginoon, idinadalangin po namin ang aming mga kababayan na naapektuhan ng mga kalamidad, na lalo't higit sa Bicol region. Alam niyo po, Panginoon, ang kalagayan ng aming mga kababayan doon. Panginoon, patuloy niyo pong ipadama ang inyong malasakit at ang inyong pagmamahal sa mga tao, mga kababayan natin, magmagandang loob, mga kababayan namin na may kakayanan, tumulong at mag-extend, mag-share ng kanilang blessings. Inyo pong i-bless din po sila. At maging pagkakataon ito na maging isa ang aming bansa sa pagmamalasakit at pagmamahal sa aming kapwa. Panginoon, nalalaman din po ninyo ang nangyayari, hindi lamang sa iba't ibang panig ng mundo, kundi gayon din po sa aming bansang Pilipinas. Sa leadership, sa politika, napakaraming mga kaguluhan, napakaraming mga pangyayari. Panginoon, sawayin ninyo po ang plano ng masama sa aming bansa. Sawayin ninyo ang mga plano ng kampo ng kadiliman. At hangad namin ang kapayapaan, hangad namin ang pagkakaisa ng aming leaders, hangad namin ang pagkakaisa ng aming bayan, hangad namin ang pagsagana ng inyong pag-ibig sa aming bansa upang ang aming bansang ito ay magpatuloy sa pagyabong, magpatuloy sa pag-unlad at magkapagpatuloy sa paglilingkod sa mga mamamayan at maibsan ang kahirapan. At maalis na, Panginoon, ang mga kaguluhan. At hangad namin, Panginoon, na ang aming mga leaders ay maging tapat sa kanilang paglilingkod. Sumagana ang pag-ibig. Dalawin niyo po sila. Magpakita kayo sa mga panaginip sa gabi. at magsalita kayo sa kanila, Panginoon, upang mapangasiwaan at mapangunahan ang aming bansa sa daan ng aming Panginoon. Salamat, Ama, sa mga kapatid po namin na patuloy na sumusuporta at tumutulong, nananalangin para po sa programa ng Adventist World Radio 360 Cares. Hindi na po namin maisa-isa nila ang pangalan, pero sulian niyo po, Panginoon, na mga pagpapalang walang sapat na kalalagyan sa kanilang kagandahang loob at sa kanilang pagtatapat sa inyo. At sa hapong ito, Panginoon, bago po namin idilat ang aming mga mata, inaangkin po namin ang inyong pag-ibig. Inaangkin namin ang inyong pagmamahal. Inaangkin namin ang inyong pagpapatawad. Inaangkin namin ang inyong pagpapala sa bawat tahanan na, at sa bawat tao na naabot ng aming pong tinig na ito ng pabalita ng inyong malapit ng pagbabalik. Salamat din po sa ministeryo ng Adventist World Radio, ng Seventh-day Adventist Church, at sa mga kambayan po namin na napaglilingkuran ng aming istasyong ito. Salamat sapagkat kayo po ang Diyos na nangakong muli kayong darating. At Panginoon, ihanda niyo po kami sa inyong pagbabalik at kaming pong lahat ay magkaroon ng karapatan na sama-samang sumalubong sa inyo at maging tagapagmana ng inyong ipinangako na buhay na walang hanggan. Tanggapin po ninyo, Panginoon, ang aming mga dalangin ito hindi po sa aming sariling karapatan kundi po sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, mga kababayan, tayo po ay natapos sa atin pong segment po ngayong maghapon pong ito, ngayong hapon pong ito. Tuwing araw po ng Linggo, tutukan niyo po ang Adventist World Radio 360 Cares alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. At syempre, kasama po natin sa ating mga dalangin, ang atin pong mga pamilya. Palakasin po natin yung ating pamilya, palakasin po natin yung ating relasyon sa ating mga anak, sa ating mga partner, sa ating asawa. At alam niyo po, maging sentro ng ating buhay, maging sentro ng ating paglilingkod ay ng ating relasyon, ay ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon. At muli po, maraming salamat, mga kababayan. Ako po muli, si Pastor Robert Dulay ng Adventist World Radio 360 Cares, na lagi pong nagsasabing mahal po tayo ng ating Panginoon Diyos. Nagmamalasakit sa atin si Jesus at siya'y nangakong muling darating. At siya'y tiyak na darating, kaya sama-sama po tayong maghanda at siya'y ating salubungin.
1: Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Dulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin na patuloy pong sumusubaybay sa atin pong programa. Patuloy po namin hiling at dalangin ay nasa mabuti po nawa kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong pong kaibigan at inyong pong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr., ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ang ating pong pinag-aaralan sa ating pong talakayan ay meron pong temang The Gospel of Jesus. Makasama po natin ating pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick,
2: patuloy po tayong magkakasama dito sa Tinig ng Pag-asa upang patuloy nating pag-aralan ang salita ng Diyos. At narito tayo sa ating temang ito, The Gospel of Jesus. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
1: Yes po, Pastor Nick. At bago po tayo magsimula sa atin pong pag-aaral, atin pong hilingan si Pastor Nick na tayo po ipangunahan sa isa pong panalangin.
2: Mapagpala at dakilang Diyos sa kalangitan, kami po ay taus-pusong lumalapit sa iyong kamahal-mahalang luklukan diyan sa iyo sa kalangitan upang patuloy naming ihayag ang aming sarili, ang aming pagpapasalamat at gayon din ang paghingi ng pagpatnubay na kami ay iyong samahan sa aming pag-aaral na ito, na dumating sa amin ang liwanag ng katotohanan buhat sa banal na kasulatan, kasama ang aming mga tagapakinig at tagasubaybay, saan mang dako sila naroroon, ang iyong salita ay patuloy na nakararating sa kanila sa pamamagitan ng AWR. Pagpalain po kaming sama-sama sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy lang po kayong manatiling nakatutok sa atin pong programa at huwag din pong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook page. Pwede niyo pong hanapin ang official Facebook page na Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Nick.
2: Tunay na napakabuti ng Panginoon para sa ating lahat na tayo ay sama-samang nakapag-aaral ng salita ng Diyos upang ating balikan ang ebanghelyo ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng kaniyang pakikisalamuha sa mga tao, sa grupo ng mga tao, ay patuloy na nahahayag sa atin ang liwanag ng katotohanan buhat sa kalangitan. At ito ay sa pamamagitan ng ating topic ngayon, ang lalaking bulag na pinagaling ng ating Panginoon. Marcos 8:22. Dumating sila sa Bethesda at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag at ipinakikiusap sa kanyang hipuin siya. Narito ang isang bulag ay inaakay. Dinala siya ng kanyang mga kasamahan, marahil ay kaibigan, marahil ay kamag-anak o sino man na concerned sa lalaking ito na bulag. At sa kaniyang pangangailangan, kanilang inilapit sila sa Panginoon at ipinakikiusap, "Panginoon, hipuin mo ang aming kaibigan na ito na bulag." Marcos 8:23. Hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala siya sa labas ng nayon. Nang maduraan ang kanyang mga mata at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya, kanyang tinanong siya, "May nakikita ka bang anuman?" Nang akayin ng Panginoon ang lalaking bulag, Nakaramdam na siya ng kaginhawahan sa kanyang sarili. Marami ng mga tao ang umaakay sa kanya, pero iba ang hawak ng Panginoon. Ito ang napakagandang karanasan sa buhay natin, na tayo ang ating kamay ay palaging nakahawak sa Panginoon. Sana maging ganito palagi ang buhay ng bulag na ito at ganun din ang ating karanasan. Marahil ang ating Panginoon ay nasa karamihan ng mga tao, sa lugar na maayos at malinis ang kapaligiran. Dinala siya sa labas ng nayon, dumura sa isang lugar na may lupa upang ito'y putikin. At nang makuha na niya ang putik, ito ay kaniyang ipinahid sa kaniyang mga mata. At siya'y tinanong, "May nakikita ka bang anuman?" Tumingala ang lalaki at nagsabi, "Nakakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad." Nagkaroon ng malabong paningin ang lalaki. Ito talaga ang kanyang ine-expect, na sa pamamagitan ng paghipo ng ating Panginoon, ay unti-unti siyang gumaling. Ito ang kinaasahan ng tao. Wala sa atin na nagnanais na pagdaka ay magaling na magaling tayo kagaya ng dati, hindi. Ganyan din talaga ang proseso ng karamdaman. Kung paanong tayo ay unti-unting nagkakasakit, gayon din naman ang ating paggaling ay dahan-dahan din. Normal lang ang kwentong ito. Pinagagaling siya ng Panginoon unti-unti. Hindi kamukha ng mga himala na ginawa ng Panginoon pagdakay biglang naging magaling. Pero ito, ganun din ang kanyang pupuntahan. Sa 8:25 ng aklat ng Marcos, saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay. Siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng bagay na maliwanag. Marahil ay walang iskriba o pariseo o hudyo sa kanyang paligid. Sapagkat sa ating kapanahunan ngayon, kapag nilawayan natin ang isang tao ng ganito, baka lalong magkasakit. Dahil alam natin na ang bakteri, na ang laway ay maraming bakterya. Maliban pa sa roon, pinutik pa, may putik pa. Ang alikabok ay madaling makasira ng mata. Anumang klase ng puwing na maliliit ay madaling makasira ng mata. Pero nakapagtataka ang ating Panginoon. Pwede naman niya na pagdaka ay hipuin. Yun ang pakiusap ng mga tao. Hipuin mo lang siya at siya'y gagaling. Pero sa kwentong ito, ang ating Panginoon ay gumawa ng mas mahirap at mas mapanganib na kapuna-puna. Laway na nga, putik pa, inilagay sa mata. Parang lalong napakahirap maniwala sa ganitong mga kwento ng pangyayari. Pero ito talaga ang nangyari sa sulat ng Ebanghelyo. Minsan ganyan din sa buhay natin, na mayroong mga sistema at procedure sa buhay natin na sa pamamagitan nito ay hindi tayo gumaling at hindi naging maayos ang buhay natin. At pagkatapos, doon sa mga maling daan, mga maling kwento ng buhay, sa mga sali-saliwang pangyayari ng karanasan ng ating buhay, doon naaayos ang ating buhay. Ang mga pagkakamaling ito na nangyayari sa ating paligid ay minsan ay paraan ng Diyos upang tayo'y makakita at makakilala ng katotohanan. Diyan natin nasasalubong sa mga maling pangyayaring iyan ng buhay, natin nakikilala ang ating Panginoon. At pagkatapos sa ikalawang paghipo ng Panginoon na may putik ang kanyang kamay, ay tinanong uli siya, "Nakakakita ka pa ba?" At siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng mga bagay na maliwanag. Minsan tayo ay sa unang lapit natin sa Panginoon, sa unang pagdinig natin ng salita ng Diyos at ng mga katotohanan, hindi talaga nagiging maliwanag sa atin ang ating isipan tungkol sa katotohanan. Ang kwentong ito ng lalaking bulag ay mayroon ding espiritual na kapaliwanagan sa ating karanasan ng buhay. Sa aunang hipo sa atin ng Panginoon, ang katotohanan ay hindi gayon kaliwanag. Subalit samantalang tayo'y patuloy na lumalapit sa Panginoon, ay patuloy na nagliliwanag ang ating mata ng pananampalataya na makita natin ang marami pang katotohanang nakatago sa banal na kasulatan. Kaya sa lahat ng ating mga kasamahan na nag-aaral dito sa Tinig ng Pag-asa, patuloy tayo na maging matiyaga, na magsaliksik, mag-aral, magbasa ng banal na kasulatan upang patuloy na magliwanag ang ating mga mata ng pananampalataya sa mga butil ng katotohanan na nakatago sa Biblia. Mayroon pang isang bulag na dumating sa ating Panginoon. Ang bulag naman na ito ay si Bartimeo. Marcos 10:46. At dumating sila sa Jericho. Habang nililisan niya ang Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at nang napakaraming tao, isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo ay nakaupo sa tabi ng daan. Ang Biblia minsan ay nagbibigay ng detalyeng kahanga-hanga. Una, alam ng kasulatan na ang lalaking ito ay isang magpapalimos. Mayroong isang magpapalimos sa lugar ng Jericho na palaging nakaupo sa tabi ng daan. Madali lang yung kwentong yan sapagkat yan ay pangkaraniwan sa mga taong mayroong ganitong kapansanan lalo na kung kalagayan ng bulag dahil anong trabaho ang ating ibibigay sa taong bulag. Kaya wala siyang gagawin kundi ang manghingi sa mga taong may lakas at may kakayanang maghanap buhay. Baka sakaling siya'y mabigyan ng isang subong tinapay. Ito ang karanasan ni Bartimeo. Binanggit ang kanyang pangalan, anak ni Timeo. 10:47. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Siya ay palaging nandoon sa lugar na iyon na nakaupo. Dinihahatid siya doon marahil ng kanyang kamag-anak, ng kanyang mga kakilala at iuupo siya roon upang magpalimos. At pagkatapos ay aalis siya doon, aakayin uli upang makalipat sa isang lugar. Ganon ang kalagayan ng bulag na ito na anak ni Timeo. Pero marahil sa kanyang pakikinig sa mga daan na iyon, ay naririnig niya ang mga tao na nag-uusap na ang Panginoon si Jesus ay nagpapagaling o anong mga himala ang kaniyang ginagawa, pero hindi siya makalapit. Nagkataon ngayon na ang mga tao ay nagdadatingan, nagdadaan at nagsisipag-usap na narito si Jesus na anak ni David. Mabuti na lang ang mga nag-uusap na narinig ng bulag na ito ay totoo ang kanilang sinasabi tungkol sa ating Panginoon. Napakadali lang matuto ang tao ng tama o mali. Kung ano ang kaniyang palaging naririnig sa kalagayang ito ng bulag, iyon ang magiging tama. Salamat na lamang na mayroong ganitong kalakpan, mayroong ganitong kasulatan upang magbigay sa atin ng liwanag ng katotohanan. Kung mayroon po kayong mga kakilalang may kapansanan ng ganito, palagi natin silang bigyan ng pagkakataon na makarinig ng tamang pagkakilala sa ating Panginoon, kagaya dito sa AWR. Ano ang kanyang sigaw? Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Mabuti na lamang na tama ng pagkakilala ang lalaking ito. Sa aklat ng Marcos 10:48-49, at sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik. O ito na nga, merong mga taong nagsasalita ng tama, pero meron ding mga tao na nagsasalita ng hindi tama. Pero sa kabila ng lahat ng ito ng tama at hindi tama, ang kanyang ginawa ay lalong tama. Bakit? Ngunit siya'y lalong nagsisigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. Sinisisitan siya, tumahimik ka, tumahimik ka, huwag kang maingay. Pero ang lalaki ay lalong gumagawa ng tama. Mayroong mga ganyang pagkakataon sa atin na pagkatapos nating makilala ang katotohanan, pagkatapos nating makilala ang tama, sasawayin tayo ng matatanda. Sasawayin tayo ng mga taong kunwari ay nakakakilala sa Panginoon. Mga taong kunwari ay nasa posisyon ng kapangyarihan para huwag nating gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Pero si Bartimeos, tama ang kaniyang pasya. Lalo siyang nagpumilit na lumapit sa ating Panginoon. Sa ating mga pagpapasya na sumunod at maglingkod sa Diyos, palaging mayroong hadlang kagaya ng kwentong ito. Ito marahil ang ebanghelyo sa ating pag-aaral. 49. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya sa isang hindi pa kalayuan. Pwede naman ang Panginoon ang magpatuloy. Pero sapagkat nakanlungan na siya ng maraming mga tao na nagsisiksikan na nasa paligid ng ating Panginoon, narinig ng Panginoon ang alingaungaw ng lalaking ito na, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Yung alingaungaw ng salitang iyon ay pamilyar sa ating Panginoon sapagkat tama. Tayo man, pag alam natin na pangalan natin ang tinatawag, di ba pinapahalagahan natin yung tao na yon? Ganito rin ang kwento niya. At sa kabila noon, sinabi ng Panginoon, tawagin ninyo siya. Alam ng mga tao na yun yung tao na lumalapit sa Panginoon na sumisigaw. Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, matuwa ka, tumayo ka, tinatawag ka na niya. Eh bulag na nga, sinisigawan pa ng ibang mga tao, kinakantyawan pa, matuwa ka, lumakad ka na, pumunta ka na doon. Eh bulag nga. Oh, ang ibig sabihin, isang tao na concern sa kanya ay lumapit sa kanya at siya'y inakay papalapit sa ating Panginoon. Ang Biblia ay hindi natin makikitang nagsasalita ng direktahan sa anumang kanyang ibig na ipaliwanag. Subalit, ang kwentong ito ay tala at karanasan na nagpapatotoo na napakahalaga ang mga tao na nag-aakay sa atin papalapit sa Panginoon. Marcos 10:50. Pagkahagi sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, ibig kong muling makakita. Sa ganitong tala ng kasaysayan, ang lalaking ito ay direktang sumagot sa ating Panginoon, gusto kong muling makakita. Tayo ganun din, kung tayo'y lalapit sa Panginoon, sana direkta tayo. Kung minsan marami pang paligoy-ligoy, marami pang mga alalahanin, marami pang pag-aabala. Hindi. Kung ano ang ating pangangailangan, hayag tayo na lumapit sa Panginoon sapagkat tayo'y kanyang pinapahalagahan at ipinagmamalasakit niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, Marcos 10:52, kumayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Ito ang resulta ng pagpapagaling ng Panginoon sa lalaking bulag na ito na si Bartimeo. Pagkatapos na siya'y pagalingin ng Panginoon, siya ay sumunod sa kanya sa daan. Kung anuman ang kanyang pagkakilala, marahil ay maliit, hindi gayon ang kanyang pagkakilala sa Panginoon. Subalit sa kaniyang pagsunod at sa kaniyang pakikinig at sa kaniyang pagmamasid sa damit at kilos ng ating Panginoon ay patuloy siya niyang magiging pamilyar sa kaniya ang itsura at ang pagkakilala sa ating Panginoon. Ikalawang Korinto 4:4. Ito ang mga karagdagang pag-aaral para sa atin. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang ating sanglibutang ito ay mayroong Diyos-Diyosan na bumubulag na patuloy sa mga tao upang hindi nila makilala ang katotohanan. Ikalawang Pedro 1:9. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Mayroong mga taong walang pananampalataya. Mayroong mga taong walang pag-ibig. Mayroong mga taong walang unawa, walang karunungan. Tayo ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Patuloy niya tayong bigyan ng unawa, pag-ibig at pananampalataya. Aklat ng Jan, Unang Juan 2:11. Ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Ito ang kalagayan ng isang natural na bulag sa pananampalataya. Ang taong hindi umiibig sa kapatid ay nasa kadiliman para siyang bulag. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Ano yung kadiliman na bumulag sa tao? Ang hindi siya nagmamahal sa kanyang sariling kapatid. Kaya ang sabi dito sa ating pag-aaral na ito, ang mga tao na hindi nagmamahal ay mga taong bulag. Marcos 15:14. Meron ding mga nakakakita pero bulag. Ganito naman ang pagkasalita. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Ito ay isang malaking sumbat para sa mga taong nagtuturo ng katotohanan, nagtuturo ng mga mabubuting bagay sa lipunan, at pagkatapos, sila rin mismo ay nabubuhay sa madilim na paraan ng pamumuhay. Pagkatapos, meron din na pagkatapos na mag-aral at mangaral ng salita ng Diyos, sila rin ay nabubuhay sa kadiliman. Aklat ng Juan 12:37-38. Bagamat gumawa siya sa harapan nila ng maraming mga tanda, sila ay hindi naniwala sa kanya. Upang matupad ang sinabi ni Propeta Isayas, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ito ay isang malaking tanong para sa mga taong nabuhay sa panahon ni Isayas. Mga taong nabuhay sa panahon ng ating Panginoon. Sa kabila ng mga taong ito na pinaglingkuran ng Panginoon, nakakita sila ng mga himala at nakarinig ng mga kahangahangang salita ng katotohanan, pero hindi pa rin sila naniniwala. Kaya ang tanong ni Isayas, sino ang naniniwala sa aming balita? Kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Juan 1:12-40, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso upang sila'y huwag makakita sa pamamagitan ng kanilang mga mata at makaunawa sa pamamagitan ng kanilang puso at magbalik loob at sila'y pagalingin ko. Ito rin ay karanasan ng mga taong kasalamuha ng ating Panginoon na sila ay nasa kalagayan ng bulag. Bagaman makakita, bagaman may mata hindi nakakita at may taingang hindi nakakarinig. Sa aklat ng Juan 12:42, Gayon man, maging sa mga pinuno ay maraming sumampalataya sa kanya, subalit dahil sa takot sa mga Pariseo ay hindi nila ito ipinahayag, baka sila'y mapalayas sa sinagoga. Marami rin ang mga taong ganito na kumikilala sa Panginoon, kaya lang ay takot sa tao. Hindi nila kayang ipahayag na ang Panginoon ay anak ni David. Hindi nila kayang ipahayag na si Jesus ang Kristo. Hindi kagaya ng mga bulag na ito, na sa kabila ng kanilang pagiging bulag, kaya nilang isigaw na ang dumarating, ang lumalapit, ay ang Mesiyas, ang Kristo, anak ni David. At ang kanilang

0: mga taga subaybay, mga tagapakinig po namin. Patuloy lang po kayong tumutok sa tinig ng pag-asa. At inyo rin pong suportahan na iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin sa panguna po muli ni Pastor Nick.
1: Isang mabuting bagay o dakilang Diyos ang magpasalamat na kami ay iyong iminulat sa kahangahangang katotohanan ito ng iyong banal na salita, na sa pamamagitan ng Biblia, ng banal na kasulatan, ay unti-unti naming maranasan ang liwanag ng buhay. Ang liwanag na ito ng katotohanan na iyong iniaabot sa bawat isa sa amin. Pagpalain po ito sa aming mga puso na patuloy naming maunawaan ang salita ng katotohanan na siyang aming lalakaran sa daan, sa landas ng buhay, patungo sa buhay na walang hanggan. Patuloy pong pagpalain ang aming mga tagapakinig, tagasubaybay dito sa AWR sa Tinig ng Pag-asa. Saan mang dako sila naroroon, ang iyong pag-iingat at pagpapala, sama-sama nilang nagiging karanasan. Alang-alang po sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po ang inyo pong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang, sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
1: Isang malaking suliranin ng isang tao, personal na karanasan, ang maging bulag. Marami po tayong mga kapatid, mga mahal sa buhay, mga kakilala, na pinagkaitan ng ganitong paningin. Kailangan nila ng palaging umaakay. Kailangan nila ng isang taong mapagmahal na nag-aasikaso sa kanila. At marami rin akong nakita na sa kabila ng kanilang pagiging bulag, ay pinagkalooban sila ng Diyos ng asawa na nagpapahalaga at nagmamalasakit sa kanila. Itong mga kapatid nating ito na mga bulag, mga may kapansanan at iba pang mga kapansanan, ay talagang espesyal na pagkakalinga ang ibinibigay ng Diyos sa kanila. Napanupat sila binibigyan ng Diyos ng espesyal na mga tao na nagmamahal sa kanila. Subalit sang-ayon sa kwentong ito, ng karanasang ito ng ating Panginoon, napakatinding suliraning lalo at higit ang mga taong bulag sa pananampalataya. Ito ang suliranin sa kasaysayang ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Na sa ating kapanahon ng ito, marami ang mga may mata, marami ang nakakakita, subalit patuloy na nagbubulag-bulagan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Patuloy na mamulat ang ating mata, makilala natin ang mga gintong katotohanan buhat sa salita ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At welcome sa isa na naman pong episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay, ang programang nagbibigay po ng tamang kaalaman at inspirasyon para sa mas malusog at mas masayang pamumuhay. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang paksa po natin ngayong gabi, mga kaibigan, ay isang napakahalagang usapin para po sa kalusugan ng mag-asawa, mga kababaihan, at ng buong pamilya. At yan po ay ang family planning. Alam nyo ba, mga kaibigan, ayon po sa datos, isa sa bawat apat na pagbubuntis sa Pilipinas ay hindi po pinagplanuhan o pinaghandaan. At bawat taon, mga kaibigan, libo-libong buhay ng mga ina at sanggol ang maaaring mailigtas sa pamamagitan po ng tamang family planning. Kung kayo po ay may mga katanungan o di po kaya karanasan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi, maaari niyo po itong i-text sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. At pwede din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila para bigyan po tayo ng mas malinaw na pag-unawa tungkol po sa family planning. At ano ba ito? Bakit ba ito mahalaga? At ano-ano ang mga ligtas at epektibong pamamaraan? Makasama po natin ngayong gabi si Doctin Concepcion, isang OBGYN. Ayan, good evening po, Doctin.
1: Hello, good evening, Irish, at sa ating mga nakikinig at nanonood ng ating programa ngayong hapon. Magandang gabi sa inyong lahat.
0: Ayan, thank you so much for your time and for sparing your precious time with us, Doctin. And I know that you have been with us before, pero para po for the sake of our new viewers and listeners, ayan, pwede niyo po bang i-introduce ang inyong sarili? And saan po kayong hospital currently naglilingkod?
1: So tayo po ay isang house staff sa Adventist Medical Center Manila. And tayo rin po ay naglilingkod sa Las Piñas General and Satellite Trauma Center.
0: Ayan, so kasama po natin ngayong gabi, mga kaibigan, si Doctin Concepcion. At kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa family planning, is si Doctin po mismo ang sasagot ng inyong mga tanong. Ayan, Doctin, pwede niyo po ba kami bigyan ng background? Ano po ba ang family planning at bakit ito mahalagang pag-usapan?
1: So, balik tayo sa iyong katanungan kanina. Ano ba ang family planning? Okay, so ito ay... Well, simulan ko muna bakit nga ba kailangan natin itong pag-usapan. Na-mention mo kanina regarding sa hindi na paghandaan ng pagbubuntis at base sa ating statistics, 1 in 4 na pregnancy ay hindi talaga na paghandaan. 54% ng nagbubuntis, which is 1.9 million pregnancies, ay hindi na paghandaan. So ano ngayon ang magiging epekto nito kung hindi na paghandaan? Mahigit na 610,000 abortion kada taon ang ating ine-expect. And sa ating practice, especially sa government practice natin, ay talaga naman sa isang 24-hour tour of duty ay marami tayong mga pasyente na hindi lang sa spontaneous abortion kundi induced abortion. Napilitan na ilaglag ang bata dahil sa hindi na paghandaan na pagbubuntis. Kaya nga, ang family planning, pag-uusapan natin ngayon because it can save lives. Ang induced abortion, which is the thing that the pregnant patients who are really not prepared for their pregnancy would resort to, ay nakakatakot talaga, Irish. So, madali lang siyang gawin. However, it can result to certain complications like pwedeng duguin ng hindi ma-control, pwedeng pumutok din ang matres, lalong-lalo na very common ng infection. Okay? So, mahigit na 303,000 kababaihan ang namamatay sa pagbubuntis at panganak kada taon. 47,000 na kababaihan ang namamatay sa mga komplikasyon ng abortion, especially kung induced abortion ang nangyari. Okay? So, ano nga ba ang family planning? So, balik na tayo doon sa katanungan. So, hopefully na emphasize natin as to why we have to be talking about family planning. To simply put it, it is to prevent an unplanned pregnancy na later on hopefully ma-prevent din ang induced abortion. So malaki ang may tutulong nito sa pagbabawas ng family planning sa bilang ng namamatay ng mga ina at especially mga bata. Okay, so ito ay ang paggamit ng moderno, okay, mabisa at epektibo na pamamaraan at pagkakaroon ng ninanais na bilang ng mga anak. So mas controlled na natin kung ilan yung pregnancies na pwede nating makamit, okay? Ang wastong pag-agwat ay ang pagbubuntis na may pagitan na 3 to 5 na taon, okay? 3 to 5 years. Ulitin ko, ang wastong pag-aagwat ay ang pagbubuntis na may pagitan na 3 to 5 na taon or 3 to 5 years. Ito ay isang programang pangkalusugan, especially ng Department of Health natin dito sa Pilipinas, para itaguyod ang kabuuang kalusugan ng ina at anak because later on, ma-emphasize natin ano rin ba ang importansya ng proper spacing in between pregnancies because it will affect both the health of the mother as well as the baby kung walang proper spacing din. Other than yung sinabi nga natin na kanina, maiwasan ang unplanned pregnancy and later on maiwasan yung mag-resort to an induced abortion, ay napakahalaga sa kabuuang health ng mother at ng baby kung merong a proper spacing or family planning. So, sa mag-asawa, ano ang ikakabuti ng family planning? Okay, Irish? Ito ay ang pagbalik ng lakas at pagbuti ng kalusugan ng ina kasi hindi pa po totally bumabalik yung normal na sa medicine na sinasabi natin na normal na physiology ng isang hindi nabuntis ng the following year. For example, nabuntis ka ulit the following year, eh hindi ka pa bumabalik sa dati mong sabihin natin normal na proseso na iba't ibang bahagi ng katawan, especially in terms of sa ating dugo wherein kung mabuntis ka ulit the following year na wala pa 3 to 5 taon ng spacing, pwedeng anemic din ang magiging anak natin kasi tayo eh hindi pa rin nakabawi din nga naman o hindi pa bumalik yung dati natin na katawan. Ano pa? Maayos na pag-aalaga at pagpapalaki ng mga anak kasi magkakaroon tayo ng sapat na spacing. Imaginin natin kung buntis tayo this year and then the following year, nagbe-breastfeeding ka pa doon sa baby mo na kapapanganak lang, ay buntis ka na naman, okay? So, hindi natin, well, medyo mahihirapan din tayo ng nararapat na pagbibigay ng pag-alaga at pagpapalaki sa mga anak natin. Sapat na panahon para sa pamilya at alam natin lahat na ang pag-aalaga ng isang baby, lalo na yung kapapanganak, ay mahirap po talaga. So, and it will really take a lot of our time. Okay? So, kung hindi sapat ang spacing at madami tayong inaalagaan, hindi tayo magkakaroon ng sapat na panahon para sa ibang mga bagay na pwede rin nating need na pagtunan ng pansin sa ating family, ang ating ibang ang asawa natin at ibang ating mga anak. Okay? At pagkakataon para makapag-ipon sa hirap ng buhay natin ngayon sa Pilipinas, ay talagang kailangan na practical din tayo. Okay? And pagkakaroon ng spacing through family planning would really achieve this goal. Okay? Ano ang kahalagahan nito sa sanggol at iba pang mga anak? Magkakaroon ng sapat na pagkalinga at pagmamahal sapagkat hindi ka na overwhelmed na madaming anak na alagain. Especially kung may spacing. Okay? Pagkakataon, mabigyan ng sapat na atensyon at matugunan ang iba pang mga pangangailangan, na emphasize na rin natin ito. And how about for the entire family, okay? Sa buong family, ano ang kanyang maging benefit? Sapat na panahon para sa isa't isa at pagtugon sa pangangailangan, pangkalusugan, pang-edukasyon at iba pa. So, again, bakit ito mahalaga? Ano ba ang birth spacing at postpartum contraception? Pag sinabi nating postpartum contraception, ito yung pagbibigay ng family planning pagkatapos mga anak. Ang birth spacing ay ito yung puwang o pagitan ng pagbubuntis. Ang rest period ideally should be at least a minimum of 36 months or 3 taon. Okay? And bakit pag medyo less than 3 years, lalo na kung mababa sa 18 months ang pagitan, pwede itong magkaroon, maaring ang pangangatawan ng isang ina ay hindi pa magiging handa sa pagkakaroon ng malusog na sanggol. It would result now later on to premature birth and low birth weight to the succeeding pregnancies. Reviewin lang natin at isi-share, okay? Regarding fertility awareness. Kasi minsan, yung ayaw magkaroon ng family planning ang iba dahil natatakot baka hindi na daw magkaroon ng anak, okay? Well, with sa mga kalalakihan, ang mga lalaki ay may kakayanang makabuntis mula sa kanilang pagbibinata hanggang kamatayan. Okay? So, may capacity po sila. Pagbibinata hanggang sa kamatayan. Okay? Sa mga kababaihan, however, ang mga babae ay may kakayahang magbuntis lamang mula sa kanilang pagdadalaga, which is yun yung start po pag tayo po ay nagkaroon na ng menstrual period, nag-ovulate na po tayo, nag-release na po tayo ng egg, provided na wala pong mga infertility factors, ay may kakayanan po tayong magbuntis at hanggang before mag-menopause. Siyempre, pag menopause na po, hindi na tayo nag-release ng egg, ay hindi na nga tayo mabubuntis. Okay? And doon naman po yung mga iba't ibang parte ng ating reproductive system na involved with fertility. Okay? But hindi tayo masyadong magdadwell dyan. Now, ito yung iba't ibang klase ng family planning methods at na-classify sila sa pinaka-least effective to the most effective. At iisa-isahin natin to very briefly para magkaroon tayo ng sapat na oras din para sa inyo pong mga katanungan. Okay? And skip na natin kasi isa-isahin po natin ito. So, ano po ba yung mga pinaka most, ito nakakategorize sila as the most effective Irish. So, ibig sabihin, less than one pregnancy per 100 women lang. Okay, ang failure rate niya. So, sa 100 kababaihan, isa doon ang mabubuntis. Ito yung magagamit. So, actually, it's a very effective contraceptive. Okay, so yung sa reversible, meaning pwede siyang kahit kung ito yung gagamitin, pag sinabi mong reversible, ay pwede ulit bumalik yung fertility ng babae. Okay? Una, we have the implant. Okay? Didiscuss ulit natin yan. Yung isa naman po is yung intrauterine device. So, may dalawang klase. Meron po tayo yung levonorgestrel containing na IUD at saka meron naman po yung copper T na IUD man lang. Pag sinabi nating permanent sterilization, ito na po yung wala na pong balikan, okay? Which is yung, pag sa babae po, kung nag-undergo po ng bilateral tubal ligation, either through the abdominal route, through laparoscopy, or open, or hysteroscopic route, okay? Sa mga kalalakihan naman, pwede rin po na kayo po yung magkaroon nito, eh kung mag-under po kayo ng vasectomy, okay? Ulitin ko, ang pinaka-effective na reversible way of contraception would you have your implant and you have your intrauterine device. Reversible in the sense na pag tinanggal sila, pwede ulit mabuntis. Pag sinabi naman nating permanent, pag ginawa ito ay permanent na, so hindi ka na mabubuntis kahit kailan. Okay, so you have bilateral tubal ligation for the female. So tatlong route, either open, laparoscopy or hysteroscopic na route, and first sa mga kalalakihan ay ang pagpapabasectomy. Okay? Now, ano nga ba yung paglalagay ng implant? So, ayan. I hope sa ating mga nanonood ay nakikita ang ating PowerPoint. Para sa mga po nakikinig, later on pwede nyo rin po siyang panoorin ulit sa aming kung saan ito pwedeng makita. I think it's via Facebook. Tama ba, Irish?
0: Yes, Doc. Facebook and YouTube po. They can access it.
1: Ayan. So, yan po ang itsura ng implant. Okay? Kasi karamihan ito ang tinatanong sa clinic eh. Kaya nagdala rin tayo ng visual aid ngayon para mas makikita kung ano nga ba talaga sila. And when I do counsel my patients for family planning, I also make sure na may picture para nakikita nila. So, ang progestin subdermal implant ay isang hormonal contraceptive kung saan isang maliit at malambot na vinyl rod, ayan, nasa ating PowerPoint, ay nilalagay sa ilalim ng balat ng braso ng babae. Ang kagandahan nito, especially sa mga napaka-busy Irish, Napaka-busy na ating mga mommies na hindi lang homemaker, kundi may career din sila na hindi aayon sa atin yung everyday po may iniinom na pills or kahit yung pagpunta every 3 months para magpa-injectable ay hindi okay sa inyo. Ito ang pinaka-the best kasi pagkalagay ng implant, wala na po tayong isipin kasi ang epektibo po nito ay 3 taon. Hindi po tayo mabubuntis. At nasabi nga natin kanina, it's one of the most effective way of contraception. But the advantage of the implant is, lalo na sa mga hirap sa araw-araw na pag-inom ng pills or ayaw po ng injectables. So ito yung ating option. So kailangan ng isang trained na, however, hindi po lahat ay pwedeng maglagay nito. So kailangan ng isang trained na healthcare worker ang maaaring magkabit o magtanggal, especially kung 3 taon na ang nakalipas. Ito naman ang intrauterine device, okay? By the way, yung implant yan, kalamihan nilalagay namin ito sa mga teenage pregnancies, no? Pag lalo na yung mga 13-year-old, 14-year-old na nabubuntis at alam natin medyo mahihirapan sila or hindi magko-comply with daily pills. So we give that implant or naglalagay tayo ng IUD. So ito yung isang option. Ang epektibo nito, ito ay isang malambot na plastic na nilalagay sa matres upang hadlangan ang pagsasanib ng punlay. Yan po yung sperm at yung itlog nating mga babae. So hindi magkakaroon ng fertilization. Okay? It's a form of a barrier method at ito ay epektibo 10 hanggang 12 na taon at maaaring ipagtanggal or maaaring natin itong tanggalin kaya sabi natin it's a reversible form of contraception kahit anong oras na kung ayaw na natin. Most often than not, most often ang reason why ni-remove ay dahil may infection, okay? Lalo na kung paulit-ulit, yan, tinatanggal natin at madali lang naman din siyang ikabit or ibalik, okay? Now, ito yung bilateral tube ligation, kaya siya permanent kasi puputulin na natin yung fallopian tube kung saan dyan yung dadaanan ng sperm at saka egg para mag-fertilize. So kung maputol na itong bridge na to ay hindi na mag-meet, hindi tayo mabubuntis. However, siya ay permanent, okay? So ito ay isang permanenteng paraan kung saan ulitin ko, pinuputol at tinatalian ang dalawang anurang itlog upang hindi na magtangpo ang itlog ng babae at ang punla ng lalaki. Ang cook ito para sa mga babaeng ayaw nang madagdagan pa ang bilang ng anak, especially kung may edad na or especially kung hindi or bawal sa kanila ang anything na hormonal. Like for example, may hypertension or diabetic sila or well, technically bawal ang mga oral contraception or anything na hormonal. Okay, ito yung pinaka-effective. So 99.5% na mabisa at hindi nakakapekto at ito ulit, uulitin ko, hindi po nakakapekto sa pakikipagtalik kay Mister kung tayo po ay magkakaroon ng bilateral tube ligation kasi ito ang common issue every time na na-offer natin itong tube ligation. Okay, especially sa mga mommies na may 5 or may 4 na anak pataas, okay? Na at lalo na kung may edad na din po tayo, ito ang ating in-offer kasi mas permanent na talaga siya. Okay? Vasectomy, ito naman ay para sa mga lalaki. Ito iso rin po isang permanenteng paraan kung saan pinuputol at tinatalian ang dalawang anurang punlay upang wala ng punlay ang sumama tuwing lalabasan ang lalaki. Okay? So ito ay ang cook para sa mga lalaking ayaw nang madagdagan pa ang bilang ng anak at ganun din po siya, 99.9% ang bisa nito at hindi rin siya, okay, kung tayo po ay magpapabasectomy, hindi rin po siya nakakaapekto sa pakipagtalik kay misis at sa pagkalalaki ni mister, okay? So wala din siyang effect. Usually ang gumagawa nito ay ating mga urologist, okay? Now we go now to the ibang form ng contraception na sabihin natin nasa gitna ang effectiveness, okay? Wherein sabi natin dun sa mga most effective, 1 out of 100 ang nabubuntis. Dito naman, 6 to 12 pagbubuntis bawat 100 na kababaihan sa isang taon, okay? So we have, all of these are reversible form of contraceptions wherein, ibig sabihin ulit, pag tinigil mo siya or hindi mo na siya tinake, ay babalik na ulit, pwede ka na ulit mabuntis. Okay, number one is we have their injectable. We also have the oral contraceptive pill. Meron yung patch pero hindi po ito available sa Pilipinas sa pagkakaalam ko po ha. I don't think we have it. Yung ring and yung diaphragm, which are old methods na hindi na rin po talaga rin pinapractice. Okay? Now, ito yung isa sa mga pinaka-common na contraception. Okay? Ang progestin-only injectable or ang DMPA. Ito ay isang uri ng hormonal contraceptive na ini-injectionan sa babae kada 3 buwan or every 3 months. Okay? Ayaw nating mag-implant pero ayaw din natin pong mag-pills. Ito ang ating option. Okay? Every 3 months lang po tayo ay pupunta sa ating OBGYN or sa isang nurse or sa ating mga kababaihan na nag-avail po sa ating community services, ang ating mga midwives po ay nagbibigay po niyan. Okay? So, para makasigurado na epektibo, we have to really do it every 3 months. Ayan. Now, the other one naman is yung oral contraceptive pill or yung the OCP. Ito ay isang hormonal contraceptive na iniinom ng babae. Ang catch lang po ay dapat araw-araw, same time each day. So, yun lang yung challenge. Okay? Araw-araw sa takdang oras para makasiguradong epektibo ito. Kasi kung hindi po natin siya matitake ng parehas na oras sa every day, magkakaroon po tayo ng bleeding and at the same time, hindi po effective as a form of contraception. Okay? So, dalawang klase ang pills. Meron po tayo yung combine. Hindi po ito angkop sa nagpapasuso or nagbe-breastfeed kung ito po ay yung combine or yung may estrogen. Okay? Yung pangalawa naman po is yung progestin-only pill. Ito po yung walang estrogen at ito ay pwede po sa nagbe-breastfeeding. Okay? Now, we go now to the least effective.
0: Yes, before you go to the next method, we received a question related po sa injectable and sa pills. Ayan, sabi po ng ating listener is, Doc, ano pong gagawin kung nalimutan po na bumalik sa doktor para po sa late injection? Pwede pa daw po ba, like after, halimbawa 3 months po nabanggit niyo, Doc, no?
1: Yes.
0: And I think she's trying to say na ano pong pwedeng gawin pag na-skip po yung schedule for injection.
1: Mag-condom muna po. Kasi for sure, mabubuntis tayo kasi wala na pong gamot na nag-exist sa katawan natin. So, mabubuntis. Mag-condom muna, yun ang ating ina-advise. And then, magpa-inject po tayo as soon as able na po tayo. However, for the next, which is actually, it's a valid question, Irish, kasi talagang nangyari talaga yan. Okay? For some reason, hindi, lalo na nung pandemic, may mga hindi ka pwedeng lumabas ang bahay, di ba? May mga nami-miss talaga ang depot trust or ang injectable kasi hindi nga makalabas nga naman. Or na-miss nga, sinasabi ko lang, mag-condom muna po kung may sexual activity. However, the earliest that you can avail of that dose ay pumunta na kaagad.
0: And another question we received, Doc, sabi po na ating listener, Doc, alin po ba yung mas tolerable ang pain? Yung ini-insert po ba sa braso or yung IUD? Ayan. I think our listener is more concerned sa pain tolerance, Doc. So ano pong masasabi ninyo?
1: Wala pong, with the IUD po, wala pong sakit yon. Especially kung na-insert po yan pagkapanganak. Parang nag-pap smear lang po tayo. May in-insert lang na speculum. But wala po siyang pain. Technically, wala siyang pain. So, less painful yung IUD. However, yung implant po, technically, wala rin siyang pain. Pero may kirot lang po kasi maglalagay tayo ng anesthesia. So, yung feeling ng nalalagay ng local anesthesia, yun po yung mararamdaman. And then, from there po, wala lang kayong mararamdaman. Dead. Oo. Technically, walang pain dapat ang IUD insertion. Yung paglagay lang po talaga ng speculum. Pero yung may pain, kasi it's a minor, kahit pa paano, it's a surgical procedure, that would be your implant. Pero may local anesthesia siya. But for me, between the two, I would go for the implant despite the pain because for me, parang mas, ano siya, mas, well, really, it's more protective then.
0: And yung implant sa braso, Doc, I'm just curious, this is a personal question. May yes. kita po ba siya sa braso ng ano, ng babae? Or hindi naman po masyado?
1: Pagpapansinin, kita siya. However, especially kung sa mga medyo makapal ang fat sa arms, minsan hirap na, pag, lalo na pagtatanggalin na din, kalos hindi na namin makita. Mm-hmm. But it's not, hindi siya aesthetically speaking, hindi siya, okay pa rin siya. Pero mararamdaman mo siya, parang may toothpick sa yung arms.
0: May foreign object, Doc, no? Na
1: yes, but hindi siya, hindi siya obvious.
0: Ayan. So what is our next method, Doc, ng family planning? So we've touched yung implants. We've also touched yes. yung pills and injectable.

0: female condom, okay? But pinaka-common we have the male condom. Very, andun lahat, nakikita natin yan sa 7-Eleven, sa kahit anong drugstore, okay? So the male condom, it's very protective din siya, especially kung also in terms of sexually infection, and ito yung mga dati nating mga lektura about STI, we are always advocating for the use of a condom, okay? Para maiwasan tayong magka-HIV, sexually transmitted infection. So napakalad din kahit papaano ang male condom. However, yun nga lang, ang failure rate ay papasok kung mali ang pagkalagay or may leak din sa condom na yan. Especially kung may ibang mga chemical na ginamit or nilagay sa puwerta ng babae din. Okay? Ito ang pinaka hindi natin ina-advokasya, ang withdrawal. Okay? Although may mga gumagamit pa rin ito, if effective, sige lang po. However, it's not a guarantee. As you can see, it's the there's no assurance kasi. Okay? Kasi even though there is withdrawal, there's such a thing as a premature ejaculation. So kahit nag-withdraw, baka meron pong prematurely na-ejaculate, which is yun ang pwedeng mag-reason kaya tayo mabubuntis. Fertility awareness-based method is also not that effective for me because we have different, kahit sabihin natin na we expect to be ovulating on day 14, pwedeng hindi rin po yan sakto or swak sa lahat ng kababaihan. Okay? And ano pa, yung sponge, wala na po yan. And spermicide, hindi na, dati, yan yung mga unang mga family planning, but they're not, especially sa Pilipinas, hindi po yan nakikita na. Okay? However, hindi ko pa rin i-disregard ang condom because in terms of STI, nakakaprotekta po ang condom use. Okay? Ayan, paano nga ba ito ilalagay? So, ito isang, ang condom ay isang matibay at manipis na goma na isinusuot sa lalaki sa kanyang matigas na ari bago tuluyang makipagtalik. Okay? So, maaari din itong, ay yung na-mention natin kanina, protection sa iba't ibang klase ng sexually transmitted infection, especially ang HIV. Okay, let's skip this one. Fertility awareness-based method, 24 na pagbubuntis kada 100. Okay, so ang taas, di ba? 1 kada 4. So, really, it's not that effective. Standard days method, let's skip this one. Hindi ko rin po ito ma-advocacy-a. And ang plano na po itong symptoms-based method wherein nakasalalay ito sa temperatura minsan, yung sa cervical mucus, okay? So, ang nakasalalay din sa pagkirot ng puson, which is hindi siya reliable, okay? Hindi siya reliable.
1: And Doc, may question po ulit na pumasok. And I just want to share it with you. Sabi po ng ating listener, Doc. Doc, ano po yung palatandaan na hindi po angkop sa akin ang kasalukuyan po namin ginagamit na family planning method? And kailan po dapat kami magpalit?
0: Usually, nagkakaroon especially, nakakita ko ang minsan ang hindi na itutuloy pag pills kasi nga yung pag-inom araw-araw. Kung tayo po ay nakakainom ng pills on time, technically talaga same time each day, at hindi po tayo nabubuntis, hindi nagkakaroon ng mga irregular bleeding in between, angkop po sa atin yon. Ang isang reason din kaya nagkakaroon ng non-compliance is yung side effect like headache ng pills, okay? Pero yung iba, habang kung makakapag-take naman ng pain reliever, ay okay pa rin sa kanila. And of course, ang pinaka metrics na hindi angkop sa'yo is kung nabubuntis ka doon. Okay. Nabubuntis ka doon sa contraception na yan. So, ipapalitan talaga natin. Okay?
1: Yes. And another question we received, Doc, sabi po ng ating listener is, Doc, may age limit po ba ang paggamit ng pills or ng hormonal contraceptives?
0: Wala po. As long as tayo po ay nagme-mens, you can continue taking the pill. However, pinoprofile ko po talaga yung patients din, especially yung sa pills po kasi, yung estrogen containing, pwede kasing mag-cause ng high blood. Hypertension, yun yung isa sa mga minomonitor natin, especially among older women.

0: So, pag medyo nasa older age group, lalo na kung pa-perimenopause na, I would rather recommend you do the permanent tubal ligation or pwede rin po tayong mag-IUD kesa yung hormone, lalo na kung nagtataas ang BP. Okay? Pero hanggang ang indikasyon is hanggang tayo ay nagme-mens and sexually active tayo kasi pwede pa rin mabuntis at pwedeng nag-ovulate pa. Although ang sinasabi nga is yung chances of fertility 35 pataas ay paunti na ng paunti. Pero meron pa rin nabubuntis 45 and above.
1: Ayan, thank you so much, Doc. And thank you so much din po sa ating mga listeners na nagpapadala po ng inyong mga katanungan. At para po sa ating mga tagapakinig, kung kayo rin po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na family planning, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. At pwede din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And before I give the time to Doc, nais ko lang pong batiin ang inyong, ang ating mga live viewers. Ayan, nandito po si Sister Jelen Gadon. Basahin ko rin po ang inyong mga comments. Sabi ni Sister Venny Johnny de Torres, self-control. Yan, importante po yan. That is a fruit of the Holy Spirit din po, ano. At binabati rin po natin si Lucy De Guzman. Ayan, good evening din po sa inyo. And thank you so much for tuning in. Go ahead, Doc. The time is yours again.
0: Okay. Yung family planning, ang isang pwede din nating itanong, kung tayo ay kapapanganak, kailan pwede kang mabigyan na ng some sort of contraception? Okay? So ito ay 6 na linggo pagkatapos ng panganak. Kaya usually pag nanganak ang isang babae, before sila umuwi, nag-follow up sa'yo 5 to 7 days after delivery to check kung may wound man sila. Pinapabalik ko sila after 6 weeks and then ang didiscuss na namin ay kung ano ang kanilang magiging family planning. Okay? Para maiwasan na mabuntis ulit na walang spacing. Ano ba yung iba't ibang klase ng postpartum contraception? You have your what we call lactation amenorrhea method or yung LAM. Hormonal contraception in the form of progestin-only pill or pwede rin yung implant or pwede rin yung injectable. Pwede rin po yung postpartum intrauterine device at ayan. Okay, so lactation amenorrhea, ano ba to? Ito yung isang mabisang protection sa pagbubuntis hanggang 6 na buwan pagkatapos manganak. Ito ay ang breastfeeding. Okay? So, walang nailathang side effect o kaya naman na health risk. Okay. Pero, ang lactation amenorrhea method ay pumipigil sa ovulation ng babae. So, hindi po tayo nag-ovulate. Upang maging mabisa, dapat meron lahat nitong sumusunod na kondisyon. So, however, for it to be effective, ito po yung mga kondisyon. Hindi po tayo mixed feeding. Okay? So, tanging gatas ng ina lamang ay pinapasuso, hindi pa muling bumabalik ang regla. Kasi once na nag-mens na po tayo ay ibig sabihin pwedeng nag-ovulate na po tayo, okay? At wala pang 6 na buwan ang sanggol. Because after 6 months, you might need now another form of contraception, okay? Hormonal, ayan, na-mention na natin kanina, ang progestin-only pill at saka yung injectable or implant. Okay, hindi pwede yung may estrogen kasi pwedeng mapigilan ang paglabas ng gatas. Okay? So skip na natin 'to para po tayo ay mabilis. Kasi na-discuss na din naman natin 'to kanina. Kailan pwedeng maglagay ng injectable or magbigay? Pwede na po kayong injekan. Ito ay 6 na linggo pagkatapos manganak kung hindi man po bumabalik ang regla. Siguraduhin lang doon na hindi po tayo buntis at need natin na backup contraception. Okay? So, yan. Pwede rin po maglagay ng IUD. However, dapat po ay pagkapanganak within 48 hours mailagay na. Kung more than 48 hours ay pinapabalik na lang po kayo ika-4 na linggo pagkatapos manganak para maglagay po ng IUD. Okay? I think malapit na. So, ayan, na-mention na natin to na kayo po ay nagpapasuso, kailangan progestin only ang contraception natin, either pills na Prodecin only, POP, injectable or implant. Okay? Kung nagpapasuso po tayo ay iwasan natin yung mga combined or yung may estrogen containing na hormonal. Okay? Ano pa? Ito na yung mga common questions. Tataba po ba ako sa pills? Ito, hindi totoo kasi ang hindi pagkain ng maayos at ang hindi pag-ehersisyo ang kadahilanan bakit tayo tumataba, hindi dahil sa pills. Okay? Paulit-ulit ko rin itong sinasabi, Irish, sa ating clinic kasi minsan napaka-effective yung pills sa kanila. However, feeling nila doon sila nag-gain ng weight. Pero i-emphasize natin na madami pong factors bakit din tayo pwedeng mag-gain ng weight. Yun yan, tama po ba ang pagkain natin? Tayo po ba ay nag-ehersisyo din? Okay? So, tatanungin natin ang lifestyle more than sisihin yung pills. Okay? So, nakakos daw ito ng pimples. Okay? So, hindi po ito totoo. Especially, nakakatulong po ang pills actually sa pagpapaganda ng ating balat. Okay? So, ito yung isa sa mga gusto rin natin share. Kung tayo pa ay nagtitake ng pills, paano nga ba kung na-miss natin yung isa? Iti-take nyo kaagad po pag nyo, maalala nyo na po yun at i-resume nyo na po yung usual schedule, hindi natin kailangan ng backup. However, pag dalawang pill ang na-miss, you're gonna take 2 pills daily for 2 days, then itapusin po yung pack. Paano po kung on week 3 na nakalimot po tayo, ay magsa-start na po tayo ng bagong pakete ng pills. Okay? Paano kung 3 po yung na-miss? Naku, 3 araw, hindi kayo nakainom. Better po na mag-start na kayo ng bagong pakete ulit ng oral contraceptive pill. I think that is the, that's my last slide. And thank you po sa mga nakinig at sumusubaybay ngayon. At baka meron pang ibang katanungan, Irish?
1: Ayan, I am checking as well, Doc, but thank you so much, Doc Tin, for your time and for sharing your knowledge and wisdom about family planning. Mga kaibigan, ano, ang family planning po ay hindi lamang po yan tungkol sa pagpipigil sa pagbubuntis, kundi tungkol po yan sa pagiging responsable at maalam na magulang. Sabi nga po sa Biblia, mga kaibigan, sa Kawikaan 21 verse 5, ang mga plano ng masipag ay patungo sa kasaganaan, ngunit ang bawat pabaya ay nagdadala sa kahirapan. Kapag may plano, mga kaibigan, may direksyon. At kapag may tiwala po tayo sa ating Panginoon, ano, may gabay po tungo sa tamang pasya. Maraming maraming salamat po kay Doc Tin Concepcion, ano, for that very, very detailed presentation. Ano. I think it's the first time that we had a slides, presentation slides for a radio clinic episode, and I believe na it also benefited a lot of our listeners and viewers. Ayan, they're saying thank you to Doc Tin. Maraming maraming salamat din po sa ating mga listeners and viewers sa pagsubaybay po sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Po ulit si DJ Iris na lagi nagsasabing, walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Hanggang sa muli, ito po ulit ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. See you po on our next episode and may God bless you all.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic. Ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina, ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
2: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
3: Panginoon na nagmamayari.
4: Meron kang tanging palasa.
5: Ipayag natin ang katotohanan.
6: Si maalaman at katotohanan.
7: Kay Jesus, mayroong tanging
8: masayang pamilya.
9: Ang panukala ng
10: Jesus, siya ang kasagutan.

isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa ating digital evangelism na Tanging Pag-asa, Season 10 ng Central Luzon Conference na may temang Si Jesus ang Kasagutan. Ang buong Area 1, Caloocan, Malabon, Nabotas at Valenzuela ay kasama ninyo gabi-gabi mula ngayon hanggang sa 22 ng Nobyembre sa ganitong oras sa panibagong paglalakbay espiritual. Tayo ay manalangin. O dakilan Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na muli namin pag-aaralan ninyong salita ibabahagi. Nalugingit, dinadalangin ko si Pastor Rene Montoya na inyong ginamit upang mensahero nyo sa mga taong makikinig na lumigit sa katotohanan na kanyang ibabahagi. Pangunahan niyo po siya. Ito po ang aming tanging dalangin, alang-alang sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

Salamat sa ating Panginoon Diyos na tayo'y magkakasama ngayon upang mag-aral ng Kanyang salita. It's a blessing dahil sa kabila ng ating pagiging busy, binigyan pa rin tayo ng pagkakataon na uminto sandali, lumapit sa Kanya at magpaturo kung paano tayo mas magiging matatag sa buhay. Sa series na ito, we're going straight to the very core of our faith. Our focus ng ating pag-aaral ay nasa ilalim ng temang si Jesus ang kasagutan. At hindi lang ito magandang tema. This is real. Kasi let's be honest. Sa dami nating tanong sa buhay, sa dami ng problema at hamon na kinakaharap natin araw-araw, minsan parang wala nang kasagutan. Nakaka-drain, nakaka-overwhelm. Minsan pati pag-asa parang naubos. But here's the good news. Si Jesus mismo ang kasagutan. Kung naguguluhan ka, kung natatakot ka sa future mo, kung ang pakiramdam mo ay parang walang direksyon ang buhay mo, Siya ang sagot. Kaya kung kay Jesus tayo kumapit at lalapit para tayong may katiyakan, meron tayong patnubay at higit sa lahat, meron tayong tunay na pag-asa. Ngayon, meron akong tanong sa inyo. Ilang beses ka na bang bumili ng bagong cellphone, appliances, o kahit laruan? Tapos, napakasobrang excited mong i-unbox mo ito. Tinanggal agad lahat ng balot at sinubukan mo nga buuin o gamitin. Pero hindi ka muna nagbasa ng manual. Alam mo yung feeling na in the end, may mali kang nagawa. May natirang tornilyo o kaya hindi gumana ng maayos. Kaya pabalik-balik at binabalikan mo rin yung manual para itama yung mali. At dito papasok yung reality check. Kung sa mga bagay na simpleng like sa ating mga gamit o appliances, kailangan natin ng gabay. O paano pa kaya pagdating sa buhay natin? Sa relationship natin? Sa mga decision natin? Sino o ano ang magiging manual natin? Para hindi tayo mawala sa landas sa lupang ito. Sa pag-aaral natin ngayon, makikita natin na mahal tayo ng Diyos. Hindi Niya tayo pinababayaan. Iniwan Niya sa atin ang isang gabay na hindi nawawala. Nagbibigay ng kasagutan sa mga tanong at nagtuturo ng tamang direksyon sa buhay natin. Kaya ang title ng ating pag-aralan ngayon ay Gabay ng Ating Buhay. Ang Biblia sa araw-araw. Kung tutuusin, madalas tayong malito, mahirapan sa paggawa ng desisyon, hindi natin alam kung alin ang tama, alin ang dapat piliin, o kung saan dapat tutungo. At kahit pilitin nating umasa sa sariling talino o karanasan, nauwi pa rin sa pagkakamali at panghinayang. Kaya isipin mo kung may manual ang buhay. Alin ang susundin mo? Sarili mong plano o payo ng mundo? Ang sabi ng salita ng Diyos sa mga awit 119:105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Parang naglalakad ka sa madilim na kalsada. Nakakatakot, hindi mo alam kung saan ka tatapak. Pero kapag may ilaw, biglang malinaw ang daan at ligtas ang bawat hakbang. Ganyan po ang Biblia. Hindi lang siya display piece, kundi totoong ilaw na gumagabay sa bawat hakbang ng buhay natin. Oo mga kaibigan, the Bible is not just an old book on yourselves. It's God's living word. It's practical, real, and what? Powerful. Dito mo mahanap ang sagot sa tanong mo, ang lakas sa struggles mo, ang bawat pag-asa sa bawat
down moment. So sa tanong, sino ang sinusundan mo ngayon? Google, TikTok, social media, o ang salita ng Diyos? Tandaan po natin, kaibigan, limited ang wisdom ng tao, pero unlimited ang gabay ng Diyos. Kaya piliin po natin siya ang maging ilaw ng buhay mo. Baka ikaw ay nagtatanong kung paano naisulat ang salita ng Diyos. Tao ba talaga ang sumulat nito o may mas malalim na pinagmulan? Marami po kasi nagtatanong na saan ba naggaling ang Bible? Ah, mga kaibigan, ano po ang sabi sa 2 Pedro chapter 1 verses 20 to 21? Na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyokan ng Espiritu Santo. Klaro, di ba? Ginamit ng Diyos ang kamay at isip ng mga tao. Pero the message is what? From Him. Hindi ito opinion, peace or haka-haka. Ang mga propeta at ang apostol ay ginabayan ng banal na Espiritu. Kaya bawat salita may bigat at katotohanan mula sa Diyos. Oho, kaibigan, sinabi rin ni Apostol San Pablo sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan. Oho, kaibigan, ang Biblia ay hindi ordinaryong libro. Hindi ito nobela o diary. Ito ay kinasihan ng Diyos. Imagine that, ang mismong isip ng Diyos na isulat para mabasa at maintindihan po natin. Kaya masasabi natin ang Biblia ay kombinasyon ng tinig ng Diyos at panulat ng tao. Pero sa dulo, ito'y tunay na salita ng Diyos. Bawat pahina ng talata ay may dalang buhay, direksyon at kapangyarihang magbago ng puso. Oho, kaibigan, nakaka-amaze din isipin kung paano ito nabuo. 66 na aklat na isulat sa loob ng 1,500 years across three continents, Asia, Europe, and Africa. In three languages like Hebrew, Aramaic, Greek, by more than 40 writers from different walks of life. May mga kings, may mga shepherd, may mga prophets, doctor, fisherman, at kahit tax collector. Pero kaibigan ko, kahit iba-iba sila, iisa lang ang central theme, ang plano ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesus. Maybe iniisip mo rin, can I really trust the Bible? Hindi ba parang kulang o baka may stories na hindi tugma sa history? Di ba magandang questions po ito? At dito makikita natin kung bakit ang Biblia is not just an ordinary book. Una, kaibigan ko, fulfilled prophecies. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa dito tungkol sa Babylon. Sa Isaiah chapter 13 verses 9 to 20 at ganun din po sa Jeremiah chapter 51 verse 37. Inulaan na babagsak ang lungsod, hindi na muling matitirhan. Yes, history prove it. Ganun din po sa Sodom at Nineveh. Hindi lang Bible stories, kundi talaga nga totoong places confirmed by history. Pangalawa, kaibigan, yung signs sa Job chapter 26 verse 7. Naisulat po ito, He hung the earth upon nothing. Yes,
sa ancient times, mahirap po nating paniwalaan dahil akala nila may haligi ang mundo. Pero ngayon, alam nating nakalutang ang mundo sa kalawakan. That's the Bible being way ahead of its time. Solid ang evidences, mga kaibigan ko. Fulfilled prophecies, historical accuracy, even signs. Pero igit sa lahat, ang purpose ng Biblia is not just to inform your mind, but what? To transform your life. Ang tanong sa atin ngayon, ano ba ang purpose ng Bible? Bakit kailangan ko pong basahin ito? Ah, mga kaibigan ko, sabi ni Jesus sa 1 chapter 5 verse 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon ay merong kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ibig pong sabihin, pinakalayunin ng Biblia ay ipakilala si Jesus, ang ating tagapagligtas at ang kanyang plano ng kaligtasan. At pakinggan natin ang sinabi ni Juan sa chapter 6, verse 35. Ano po ang sabi? Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. Oho, kaibigan, ibig pong sabihin, yung hunger na hindi kayang isatisfy ng kahit ano dito sa mundo. Kay Jesus lang talaga matatagpuan. Yes, kaibigan ko, let's be real. Ilang beses na ba tayo naghahanap ng kasiyahan sa gadgets, recognition, or relationship? Totoo, may saya pero temporary lang. After a hype, may kulang pa rin. Kahit si Jesus mismo ang nagsasabi, kung lalapit ka sa akin, hindi ka magugutom. Hindi ibig sabihin, mawawala lahat ng problema. Pero kung meron kang assurance at kasagutan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya kung nararamdaman mo ngayon na parang may kulang kahit anong gawin mo, kahit gaano ka ka-active, gaano ka ka-successful, baka ito yung sagot, kaibigan. Hindi mo pa talaga natitikman ang tinapay ng buhay. O kaibigan, sa 1 chapter 14, verse 6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ibig pong sabihin, kung siya ang daan, hindi ka maliligaw. Kung siya ang katotohanan, siya lang ang matibay na batayan sa gitna ng fake news sa mundo. At kung siya ang buhay, siya ang tunay na source of living word. Kaya kung may nararamdaman kang kulang, kaibigan, si Jesus mismo ang kailangan mo. The more you open the Bible, the more makikilala mo siya. At abang nakikita mo siya, unti-unting napapalitan ang emptiness ng joy, peace, at direction. Oho, kaibigan ko, at kapag tunay mong nakilala si Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita, may mga bunga na natural na lalabas. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, kaibigan ko, ano ang bunga ng pagkakilala natin kay Jesus sa kanyang salita? Una, kaibigan ko, ang kaligtasan. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, mula sa pagkasanggol ay inyong nalalaman ang mga banal na kasulatan
na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Oho kaibigan, ang Biblia ang nagbubukas ng isip natin para makita na hindi sapat ang sariling effort. Kundi si Jesus lang ang daan sa kapatawaran at bagong buhay natin. Ikalawa, kaibigan ko, pamumuhay sa katuwiran. Oho, sabi sa 2 Timoteo chapter 3 verses 16 to 17, ang lahat na mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan. Upang ang tao ng Diyos ay magiging sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Hindi lang ito listahan ng tama o mali. Binabago ng Biblia ang mindset at lifestyle natin. Tinituwid tayo kapag nagkakamali. Tinitrain tayo para mamuhay sa kabutihan araw-araw. Kaya kung totoo ang relasyon mo kay Jesus, makikita ito sa transformation ng buhay mo. Hindi lang sa sinasabi mo, kundi sa paraan ng pamumuhay mo. O kaibigan, ang Biblia ay hindi lamang isang aklat na binabasa, kundi isang gabay na dapat po nating ikasabuhayan. At sa pamamagitan nito, magiging malinaw na ang pananampalataya ay hindi lamang isang theory, kundi isang buhay na nakasentro kay Kristo. Ang ikatlong bunga ng pagkakilala kay Jesus, oho, ay tunay na kasiyahan at matibay na pag-asa. Ano ang sabi sa Roma chapter 15 verse 4? Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay isinulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Oho, abang binabasa natin ang Biblia, hindi lang ito kwento, kundi kwento ng pag-asa. Tingnan po natin si Jose, si David, si Daniel, at si Esther. Sa lahat ng kanilang laban at crisis, nandoon po ang Diyos. Kaya sa stress, sa heartbreak, o kaya sa struggle sa po natin ngayon, meron po tayong katiyakan. Hindi tayo nag-iisa. Amen? Ang ikapat na bunga ang kasaganaan. Ang sabi sa Josue chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon, sa gayon giginawa ka at magtatagumpay. Oho kaibigan, ang kasaganaan dito ay gitpa pa sa pera o material things. Ito'y wellness at success na galing sa Diyos. Kapayapaan sa puso natin, kalusugan or healthy na relasyon, growth in faith, at kalakasan sa ating pong pang-araw-araw. Hindi nito sinasabi na yayaman ka agad, kundi bibigyan ka ng Diyos ng patnubay at karunungan para sa tunay na tagumpay. Tulad po ni Jose sa lumantipan, kahit dumaan sa bitrayan at kulungan, kumapit siya sa Diyos. At sa huli, ginawa siyang instrumento ng kaligtasan ng marami. Oho kaibigan, ang tunay na kasaganaan, hindi ho nasusukat ng pera kundi ng joy, ng peace, at katuparan ng layunin ng Diyos. Kaibigan, napakapalad mo ngayon. Bakit? Ayon po sa Apokalipsis chapter 1
verse 3. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kung mapapansin natin, hindi lang basta sinabi ng Diyos na maganda ang magbasa ng kanyang salita. Ang ginamit na salita ay mapalad. Ang salitang mapalad ay ang ibig sabihin pinagpala, masaya, at may katiyakan ng biyaya mula sa Diyos. Oho, kaibigan ko, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi lamang dagdag kaalaman ito. Ito'y nagbibigay buhay, pag-asa, at nagdadala din sa atin ng kaligtasan. Pero hindi ho dito nagtatapos sa pagbabasa o pakikinig lamang. Ang tunay na susi ay nasa pagtupad. Yoong ikinasas sa buhayan po natin ang ating mga natutunan dahil ang salita ng Diyos hindi lamang pang sermon, hindi lamang pang quote, kundi gabay mismo sa ating pong pag-aaral sa buhay natin. Kaya nga, kaibigan, napakahalaga ng talatang ito. It shows us 3-step blessings. Basahin, pakinggan, ikasabuhayan po natin ito. At kung gagawin natin ito, hindi lang natin nire-respect ang salita ng Diyos. Pinagaandaan din natin ang pagbabalik ni Jesus. Tulad ng sabi ng talata, ang panahoy malapit na. Kaya kaibigan ko, huwag po nating palampasin ang pagkakataon. Ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. At kung hayaan po nating pumasok ito sa puso at may kakasabuhayan sa kilos, mararanasan natin ang tunay na pagbabago at katiyakan ng kaligtasan. Let me tell you a story tungkol po sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na kayang magbago ng buhay. Noong 1787, naglayag mula England ang barkong

galit na mga tauhan, naganap ang mutiny na pinamunuan ni Fletcher Christians. Iniwan nila sina Captain Bligh at ilan sa kanyang tauhan sa maliit na bangka. Habang ang mga nag-alsa ay naglalayag patungo Tahiti. Kalaunan, natagpuan nila ang Pitcairn Island. Sinuno ang kanilang mga barko para hindi matuntong. At inakalang magsisimula sa ng bagong paraiso. Oho kaibigan, para mabilis itong nauwi sa kaguluhan. Natutong gumawa ng alak ang mga lalaki at mula roon sumiklab ang lasingan, inggitan at karasan. Halos lahat ng kalalakihan ay napatay. At tanging si John Adams ang natira kasama ng mga kababayan at mga pamilya nila. Hanggang isang araw, natagpuan ni Adams ang isang lumang Biblia mula sa barko. Habang binabasa niya ito, doon niya nakilala ang kapatawaran at biyaya ni Kristo. Unti-unting nagbago ang kanyang buhay. Mula sa pagiging marahas, naging guro at leader siya. Tinuruan niya ang mga bata magbasa gamit ang Biblia at mamuhay na mayroon pong takot sa Diyos. Ang dating isla ng punong-puno ng kaguluhan ay naging isla ng pananampalataya at kapayapaan. Amen? Nang mabalita nito sa iglan, hindi sila pinarusahan kundi pinayagang mamuhay. Dahil malinaw ang patotoo, isang Biblia ang nagbago sa buong community. Kaibigan, ganyan din ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi lang ito kwento o libro. Ito ay buhay. At kapag binasa at isinapuso po natin, kikilos ang banal na Espiritu para baguhin ka. Oho, bigyan ka ng pag-asa at ilalapit ka kay Kristo. Kaya napakahalaga na tayo, mga kaibigan, ay magbasa po tayo ng salita ng ating Panginoon. Maybe right now, you're at crossroads. Hindi mo alam kung anong decision ang gagawin. Or maybe pakiramdam mo, madilim ang iyong dinadaanan. And you don't know where to go. Ang sagot ay salita ng Diyos ang ilawan. Ang iyong mga paa at liwanag ng iyong landas. Kaibigan, that's why I encourage you na hawakan po natin ang salita ng Diyos. Read it, listen to it, and most of all, ikasabuhayan po natin ito sa buhay natin. Surrender your worries, your future, your dreams to God. Don't wait for tomorrow to decide. Oho, kilalanin si Jesus. Tanggapin po natin ang kanyang salita dahil ang kanyang salita ito'y gabay sa buhay po natin. Kaibigan, maikli lang ang buhay at hindi po natin hawak ang bukas. Ngunit may katiyakan tayo na si Jesus ang kasagutan. Kaya buksan mo ang iyong puso para kay Jesus. Kaibigan, kapatid, ayaan mong ang Biblia ang magiging araw-araw mong kausap at gabay. Unti-unti po nating mararanasan ang dating madilim mong daan ay nagiging maliwanag. Oho, ang dating puno ng pangamba ay napapalitan ito ng pag-asa.
at si Jesus.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag chinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus so my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon, during the lockdown, sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga parang iba, dun ko nakita talaga na ay napakaganda itong napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero dun sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yun, ay bakit hindi naiba dun sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoong Kristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ang diwa para sa isang mas mabuting mundo ay hinangad ng mga lalaki sa lahat ng henerasyon. Mula sa mismong araw kung kailan nagsimulang maranasan ng sangkatauhan ang sakit ng pangaapi, sinikap ng mga writers at philosophers, rulers, scholars, statesmen, at mga clergy na hanapin ang matagal nang hinahangad na solusyon sa pagpapanumbalik ng sangkatauhan sa isang estado ng perpektong kagalingan. Ngunit ngayon, ang pala ng arkeologo ay nagpapakita sa atin na kahit na ang pinakamahalagang sibilisasyon ay nabigo at nabaon sa ilalim ng alabok ng mga siglo. Noong 17th century, dumating sa hilagang baybayin ng kontinente ng Amerika ang ilang European pilgrim na naghahangad na mabuhay sa isang bagong mundo na malaya sa pangaapi at hindi sa pagpaparaan sa relihiyon ng kanilang mga tinubuang bayan. Ang konstitusyon ng Estados Unidos ay naging inspirasyon para sa lahat ng tao sa Amerika. Gayunpaman, ngayon, ang bansang Amerika na kilala bilang Cradle of Freedom ay nawala ang karamihan sa biblical-based na impluensya at prinsipyo nito. At kasama ang iba pang mga bansa, sila'y naghahanap ng mga bagong abot-tanaw ng kapayapaan, ng seguridad at ng pag-unlad. May lilitaw bang bagong bansa na humawak sa pamumunong iyon sa hinaharap? O isa pang superpower ang magkokontrol gamit ang mapang-aping puwersa? Sinasabi sa atin ng karansan na ang huli ay malamang na mangyayari. Ayon sa isang pag-aaral sa kasaysayan ng tao na nagtagal ng mahigit na 3,426 years at nagwakas sa World War II, meron lamang 285 years ng kapayapaan sa panahong iyon. Ang ilang mga nalinlang na individual ay umabot na sa paniniwala na ang isang solusyon ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga lungsod sa iba't ibang planeta, natitirhan lamang ng mga taong mapayapa. Kahit na makahanap ng paraan ng mga saintipiko para maisakatuparan ito, hindi nila makukuha ang mga resulta dahil saan man pumunta ang tao, mag-iiwan siya ng bakas ng di mapigil na kasamaan. Iyon ay dahil ang problema na dapat nating lutasin ay wala sa ating paligid. Ito ay nasa loob natin. Ang pag-usisa sa kung ano ang inaharap ay humantong sa ilang statesman na kumonsulta sa mga futurist o mga oracles. Ang ilang mga manghuhula tulad ni Hendriksen ay naging sikat dahil gumawa sila ng ilang mga matatagumpay na hula. Ngunit nagpapatuloy ang kawalan ng katiyakan. Kung mabubuhay ang mundo sa isang nuclear holocaust, anong superpower ang magkokontrol? Ano ang kinabukasan? Ngayon, samahan niyo po ako sa pag-aaral sa isang kagilagilalas na propesiya ng Biblia. Isang propesiyang nagsasabi na kasama mo ang Diyos sa hinaharap. Ito'y tungkol sa susunod na superpower sa lupang inihayag ng Diyos. Balikan natin ang ilang siglo sa kasaysayan. Ang Babylonia, ang Babylonian Empire, ay tahanan ng isa sa pitong kahagilagilalas na tanawin ng mundo or seven wonders of the world. Yun yung Hanging Gardens. Bukod pa rito, kasama sa mga arkitektura nito ang mga magagandang palasyo, malalaking gusali at malalaking monumento. Ipinagmamalaki ito ni
Haring Nabucodonosor na pangalawa, na siya ang hari ng imperyong iyon at kumbinsido ang Babylonia ay magiging walang hanggan. Isang gabi na naginip ang hari. Nang bigla siyang nagising kinaumagahan, alam niyang labis siyang napahanga sa panaginip, ngunit kahit anong pilit niyang mag-concentrate, wala siyang maalala. Dahil sa pag-aalala, inutusan niya ang lahat ng kanyang mga pantas na tao na pumunta sa kanyang harapan. Ito'y mababasa sa aklat ng Daniel, Kapitulo 2, 4 at 5. O hari, mabuhay ka magpakailanman. Sabihin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan. Sinagot ng hari ang mga Kaldeyo, tiyak ang salita mula sa akin. Kapag hindi ninyo na ipaalam sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing bunton ng dumi. Ang mga lalaking ito'y nagbigay ng malaking kahalagaan sa mga panaginip. Ngunit ngayon, ang hari ay hindi lamang humihingi ng interpretasyon, kundi pati na rin ng isang paglalarawan kung ano ang kanyang panaginip. Sinabi nila sa hari na ito'y lagpas na sa limitasyon at kakayahan ng tao. Kabilang sa mga pantas ng Babylonia ang apat na lalaking Hebreyo na dinala mula sa Jerusalem para maglingkod sa korte ng Babylonia. Sila'y mga kabataang may marangal na mga prinsipyo na matatatag na nakasalig sila sa banal na kasulatan. Nang malaman ni Daniel, isa sa kanila, na ang hari ay nagpasa ng utos ng kamatayan sa lahat ng mga pantas dahil hindi nila magawang matugunan ang kanyang kahilingan, humingi siya ng tulong sa makapangyarihang Diyos. Hindi niya alam na pinili na siya ng Diyos bilang magaling at magiging isang propeta. Nang ihayag ng Diyos ang ministeryo kay Daniel, pumunta siya sa korte at humingi ng tagapakinig sa hari. Nang mabigyan siya ng paintulot, nasa harap na siya ng monarko, sinabi niya ng walang pag-aalinlangan. Ito ay mababasa sa Daniel 2:27 at 28. 31 hanggang patuloy hanggang 39. Ganito ang nasusulat. Walang pantas, mga engkantador o mga salamangkero man ang magpapakita sa hari ng hiwaga na hinihingi ng hari. Ngunit may isang Diyos sa langit na nagahayag ng mga hiwaga at kanyang ipinapaalam sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at pangitain habang ikaw ay nakahiga sa higaan ay ang mga ito. Sa talatang 31 at 33, ikaw ay nakamasid, o hari, at nakakita ka ng isang malaking rebulto. Ang rebultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang, ay tumayo sa harapan mo. At ang anyo nito'y kakilakilabot. Ang ulo ng rebultong ito ay dalisay na ginto. Ang dibdib at mga bisig nito ay pilak. Ang tiyan at ang mga hita nito ay tanso. Ang mga binti nito ay bakal. Ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad. Patuloy sa 38 and 39. Ikaw ang ulong ginto. Pagkatapos mo ay babangon ng ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo. At mayroon pang ikatlong kahariang tanso at mamumuno sa buong lupa. Ang propesiyang ito ay ibinigay noong taong 603 BC. Ang Neo-Babylonian Empire ay tumagal lamang ng 64 years. Dahil noong 539 BC, si Haring Belshazzar
apo ni Nebuchadnezzar, ay lasing sa isang piging sa marangyang bulwagan ng kaharian nang magulat siya sa pagsalakay ng mga Medes at mga Persians. Ang isang hukbo na pinamumunuan ni General Cyrus na natagpuang imposibleng makapasok sa mga pader ng kaharian ay nagpasyang ilihis ang daluyan ng ilog ng Euphrates na dumaan mismo sa gitna ng lungsod at pumasok kasama ng ilog bilang katuparan ng hula. Ang imperyong Medo-Persia ay mas mababa sa Babylonian Empire, kung paano ang pilak ay mas mababa sa ginto. Ginamit nila ang kanilang domain mula 539 hanggang 331 BC hanggang sa dumating si Alexander the Great at inilagay sa kamay ng mga Greeks ang domain ng mundo sa Battle of Arbela. Sinabi rin ito ng propeta Daniel sa ikalawang kabanata, talatang 40 hanggang 42. At magkakaroon ng ikaapat na kaharian, kasintibay ng bakal sapagkat ang bakal ay nakakadurog at nakakawasak ng lahat ng bagay. At gaya ng bakal na nakakadurog, kanyang dudurugin at babasagin ang lahat ng ito. Kung paanong iyong nakita ang mga paa at mga daliri ay may bahaging luwad ng magpapalayok at may bahaging bakal, ito'y magiging kahariang hati. Ngunit ang pagiging matigas ng bakal ay tataglayin nito. Yamang iyong nakita ang bakal ay nakahalo sa luwad, kung paano ang mga daliri ng paa ay bakal ang isang bahagi at ang isang bahagi ay luwad, ang kaharian ay may bahaging matibay at may bahaging marupok. Matapos ang Battle of Pydna noong 168 BC, nagsimulang maghari na ang Roma. Ito'y nahati sa Eastern at Western Rome. Simula noong 351 AD, sinalakay ng mga barbarian tribes ang imperyo mula sa Hilaga. Nawalan ito ng lakas at noong 476 AD, ang Roma ay nagwakas at nahati sa 10 bahagi. Tulad ng propesiyang hinulaan, 1,000 taon na nagdaan. Kaya mula noong 6th century, walang kabuluhang sinubukan ng mga hari at general na muling itayo ang imperyo sa pamagitan ng pagsama-sama ng mga nakakalat na labi ng Roma. Kasama nila si Justinian, sina Charlemagne, sila Charles V, Philip II, Louis XIV, at Napoleon. Sa siglong ito ay kasama sina William II at Adolf Hitler. Ngunit nagawa bang ibalik ng mga lalaking ito ang Roman Empire o lumikhaman ng 5th pandaigdigang imperyo? Hindi. Hindi mabibigo. Hindi magmimintis ang salita ng Diyos. Noong 9th na siglo, lumitaw ang isang napaka-orihinal na idea ang mga anak ni Queen Victoria ng England at ng kay King Christian ng Denmark ay sinubukang pag-isahin ang mga namumuno sa Europa sa pamamagitan ng pagpapakasal. Naniniwala silang makakamit ng pagkakamag-anak ang hindi nagawa ng mga sandata. Ngunit sinabi at sinalita ng Diyos, 24 na centuries na ang nakakalipas sa aklat ng Daniel kapitulo 2 bersikulo 43. Kung paanong iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng luwad, pagsasama-samahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao. Ngunit hindi sila magkakahalo kung paanong ang bakal ay hindi umahalo sa luwad.
Sa ngayon, ang mga bansa sa Europa ay patuloy na nahahati sa mga bansang kasing lakas ng bakal. At ang iba pang mahina, gaya naman ng luwad. Ganon din sa buong mundo, ang lahat ng ito ay nagpapatunay lamang na ang Biblia ay kinasihang aklat ng Diyos. Ang tanging maaring magpapahayag ng ganoong paraan. Sa aklat ng Isaias, Kapitulo 46, 9 at 10, ito ang patunay. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una. Sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Ang propesiya ng Daniel ay higit pa sa kasalukuyan. Binubuksan nito ang mga pintuan ng hinaharap. Ano ang susunod na pandaigdig na imperyo? Sino ang malapit ng mamuno sa tadhana ng planetang ito? Tignan natin kung ano ang sinasabi ng banal na hula. Sa aklat ng Daniel 2:44 at 45. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man nito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin nito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang iyon at ito'y mananatili magpakailanman. Kung paanong iyong nakita na ang isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay, at dinurog ang bakal, ang tangso, ang luwad, ang pilak, ang ginto, ipinapaalam ng dakilang Diyos sa hari kung anong mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito'y mapagkakatiwala. Una, ang Assyrian Empire ang namuno sa mundo. Pagkatapos, iniladlad ang mga bandila ng Medo-Persia. At pagkatapos, mahawakan ng Gresya ang universal power. Kinuha ng Rome o ang Roma ang cetro. Nasaan tayo ngayon? Pababa sa paang bakal at putik. Mahina, hati-hati, malapit nang mawala. Ano ang susunod na mahusay, malwalhating drama ang nagaganap? Si Kristo at ang kanyang pagdating at ang kawalang hanggan nito. Si Kristo na kasama natin sa hinaharap. Hanapin natin ng mga tanda, ang mga dakilang propetikong tanda pababa sa mga panahon, lampas sa apat na imperyo. Hanapin ang mga tanda, ang mga dakilang propetikong tanda na malapit nang matapos ang paglalakbay. Ganap nating makakasama ang ating tagapagligtas. Isa-isa, dahan-dahan, tiyak at malilinaw na nagaganap ang lahat ng sinabi ng propesiya ng Biblia. Isa man sa mga sinabi ay pawang natupad. Yung mga kahariang binanggit at ang mga kahariang hanggang ngayon ay nag-e-exist, sinasabi ng Biblia, wala nang lilitaw na superpower. Isang kaharian na lang ang dudurog sa lahat ng mga iyon. Kaibigan, ang future, ang ating kinabukasan, ang ating hinaharap,
inilatag na ng Diyos dahil nais niya tayong makasama. Ngayon, hanggang bukas, hanggang sa inaharap, hanggang sa walang hanggan. Tanging pag-asa ito, kaibigan. Ito ang pagsama ng Diyos sa atin sa panahon na darating.

Oo, kaibigan, ang panaginip ay tiyak at ang interpretasyon ay sigurado. Ang paglalakbay ay malapit ng matapos. Ang susunod ay ang dakilang malwalhating drama ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa mga ulap ng langit para itatag ang kanyang kaharian. Isang kaharian na hindi lilipas. Nagplano siya ng magandang kinabukasan at nais niyang maging bahagi ka ng bukas na iyon. Isang bukas na naging posible sa pamagitan ng Kalbaryo. Hindi ka paggagawa ng desisyon ngayon sa sandaling ito na mapunta sa walang hanggang kaharian ng Diyos para makasama siya ng walang hanggan. At marinig mula sa mga labi ni Kristo pag siya'y dumating ang binabanggit ng aklat ng Mateo 25:34. Ang wika'y, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kariyang hinihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanglibutan." Tayo ay manalangin. Minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na mayroong kaalaman sa lahat ng pangyayari, sa nakaraan, sa ngayon, hanggang sa walang hanggan, ikaw ang nakababatid. Ikaw ang naglalatag ng kasaysayan, Panginoon. At nais mong iuwi kami sa buhay na walang hanggan sa iyong pagbabalik. Namamasdan po namin, Panginoong Diyos, ang mga pagsapit ng mga isinulat ng propesiya. Aming nakikitang maliwanag ang katuparan ng lahat ng sinabi ng banal na kasulatan. At ang hinaharap namin ay tiyak sapagkat ikaw ang humahawak. Panginoon, tulungan mo po kaming magtiwala, manampalataya sa iyong pamamahala sapagkat ang kinabukasan, ikaw ang may kapangyarihan, ikaw ang may hawak. Ngayon, idinadalangin ko po na tulungan mo kaming magpasya sa aming mga buhay, na kami ay magpasakop ng aming mga sarili sa iyo, Panginoong Diyos. Ikaw na may hawak ng kinabukasan. Salamat po sa iyong bendisyon na igagawad. Nasasamahan mo kami hanggang sa dulo ng kasaysayan ng mundong ito. Hindi mo kami iiwan, Panginoon, kailanman, dahil ikaw ang aming tanging pag-asa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

nakita ko tango yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. And totoo po rin, tundi sa amin dito, kinatatakutan ako. Eh, hudlog po ako noon eh. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang huli, asawa ko, umiiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Nah, ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa na kakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado. Eh, diyan ako na-bless at doon ako nag-interest.

0: na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung besyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-decision na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin sa tuwid na daan at mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalid na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, eh baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako rin sa programa at sa aral.
1: Ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: po ay madalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin. And go, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pag-simba sa sobrang layo dito. Marami at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang magdarasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Habang nagtatagal. Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may nag sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka kung rin pagkakataon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Maramihan po namin ang mga anak namin para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at nakaanib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
3: Ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang bago at puno ng pagpaparang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo po ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in at happy God First morning po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan. Muli, pasalamatan po natin siya sa kanyang kabutihan na tayo ay kanyang iningatan sa buong magdamag. Taglay natin ang buhay na kanyang ipinahihiram at ang lakas sa bagong umagang ito. Sa Apokalipsis, Kabanatang 14, Talatang 6, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Kaibigan, ang anghel dito ay simbolo ng tagapagdala ng mensahe ng Diyos o mensahero na ipinapahayag sa buong mundo ang ebanghelyo, hindi lang isang literal na anghel. Ipinapakita nito na sa huling panahon, ang Diyos ay magpapadala ng pandaigdigang babala at panawagan ng kaligtasan. Ang walang hanggang ebanghelyo ay ang mabuting balita ng pagliligtas o kaligtasan kay Kristo. Hindi ito nagbabago mula noon hanggang sa ating kapanahunan o hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa gitna ng huling mga babalang ito, ang Diyos ay nagpapaalala na ang kaligtasan ay nasa Kanya. Ito ay larawan ng huling pagkakataon ng tao na makinig sa Diyos bago dumating ang katapusan o ang paghukom. Ang Diyos ay patuloy na tumatawag, hindi upang hatulan agad ang sangkatauhan, kundi upang mag-alok ng kaligtasan at pag-asa sa bawat tao, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o naman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. O kung kayo naman po ay nasa Facebook page or YouTube channel, dyan po sa comment section, maaari nyo pong ipadala ang i-comment ang inyo pong mga nais na iparating sa amin. Mula sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin po natin ang Apokalipsis, Kabanatang 14, sa Talatang 6. Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad ng mataas sa langit. Dala niya ang walang hanggang mensahe ng magandang balita na i-a-announce niya sa lahat ng tao sa mundo, sa bawat lahi, tribo, language at bansa. Kaibigan, bago ang katapusan, ipadadala ng Diyos ang kanyang nagbababalang mensahe, simbolikal na inilalarawan tungkol sa tatlong may boses na anghel na lumilipad sa himpapawid. Ang salitang Griego para sa anghel, angelos, ay nangangahulog ang mensahero. Ang ebidensya mula sa Apokalipsis ay kumakatawan sa bayan ng Diyos na pinagkatiwalaan ng pangwakas na panahong pabalita para ibahagi sa mundo. Ang ibig sabihin, ang mga mananampalataya o ang remnant church sa huling araw, sa huling kapanahunan, ang magiging tagapagdala ng mensaheng ito ng ating Panginoong Jesus. Sila ang gagamitin ng ating Panginoong Diyos upang ang pabalita ng kaligtasan, ang ebanghelyo, ay makarating sa lahat ng bansa, wika. Kaya nga ang huling palatandaan na ibinigay ng ating Panginoong Jesus sa Mateo Kabanatang 24, Talatang 14, ay ang pagpapahayag ng ebanghelyo sa buong sanlibutan.
At ang magandang balitang ito, ang sabi ng talata, ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas bilang patutuo upang walang maging dahilan ang mga tao kung bakit hindi sila naligtas sapagkat ang pabalitang ito ay kailangang ipahayag sa buong sanlibutan at darating ang wakas. Ang mensahe ng unang anghel ay tinukoy na ang walang hanggang ebanghelyo. Anong sinasabi sa atin ang paglalarawan ng pagpapahayag bilang ang walang hanggang ebanghelyo tungkol sa nilalaman at layunin ng unang mensahe ng anghel? Bakit sentro ang mensaheng ito sa lahat ng ating pinaniniwalaan? Sapagkat ang pangwakas na panahon na mensaheng ito ay ang pagpapahayag ng ebanghelyo sa konteksto ng oras ng paghuhukom ng Diyos na dumating sa mundo. Ang ebanghelyo ay mabuting balita tungkol sa Diyos na nagliligtas sa tao base sa kanyang pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang paggawa para sa kanila o ang paggawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Ang ebanghelyo ay walang hanggan sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang plano ay nailatag na bago pa tayo umiral o bago pa tayo mabuhay sa sanlibutang ito. Sang-ayon sa 2 Timoteo, kabanatang 1, talatang 9, ganun din sa Tito, kabanatang 1, talatang 2. Kabilang sa mensahe ng unang anghel, ang parehas na kaligtasan at paghukom. Kaligtasan para sa mga sumampalataya, paghukom para sa mga tumangging tanggapin ang mabuting balita. Ito ay magandang balita para sa nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos at sumasamba sa Kanya bilang manlalalang, ngunit ito naman ay isang babalaan ng paghukom para sa mga tumanggi sa manlalalang at sa tanda ng tunay na pagsambang Kanyang ibinigay ang 7th araw na Sabbath. Inilarawan ang tatlong anghel na ipinapahayag ang mga mensaheng may malakas na tinig sangayon sa kabanatang 14, talatang 7 at 9. Ang mensaheng ito ay urgent at mahalaga. Dapat itong marinig ng lahat dahil tungkol ito sa kanilang walang hanggang kahihinatnan. Sa gayon, dapat na ito ay ipahayag sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Ang pagpapahayag na ito ay partikular na mahalaga dahil sa panahon ng kawakasan. Gagamitin ng hayop ang kanyang otoridad o kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. Sang-ayon sa Apokalipsis, kabanatang 13, talatang 7, ang mapandayang gawain ni Satanas na may pansanlibutang saklaw ay kasalubong ng pangwakas na panahong pagpapahayag ng ebanghelyo sa buong sanlibutan. Kung ang mapandayang gawain ni Satanas ay sumasaklaw sa buong sanlibutan, ganun din ang ebanghelyo ay ipangangaral sa buong sanlibutan. Ang mga mensahe ng tatlong anghel ay ipahahayag ng bayan ng Diyos para kontrahin si Satanas at ang kanyang pangwakas na panahong mga kaalyado, ang dragon, ang simbolo ng paganismo at espiritismo, ang halimaw sa dagat, isang kapangyarihan na sumisimbolo sa katolisismo, at ang malakorderong hayop uhuwad na propeta, isang kumakatawan ng tumalikod na protestantismo sa Amerika, sang-ayon sa Apokalipsis, kabanatang 13. Ginagamit ni Satanas ang mga ito sa pangwakas na panahong kapangyarihan hanggang sa panahon ng ika-anim na salot, sang-ayon sa kabanatang 16 ng Apokalipsis, talatang 13 at 14. Ang sanlibutan, ang sangkatauhan, ay humaharap sa dalawang magkatunggaling mga mensahe. Ang bawat isa ay may layunin na kunin ang katapatan ng mga tao sa sanlibutan. Ang mensahe ng Diyos ay ang magandang balita ng kaligtasan para sa kanyang walang hanggang kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig, sa buong sanlibutan, bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang mensahe ng kaaway ay tungo sa kapahamakan. Kaibigan, nasa iyo ang pagpapasya, nasa iyo ang pagpili. Ang Diyos ay hindi nagkulang sa mga babala at paanyaya na tayo ay lumapit sa Kanya,
tanggapin ang ebanghelyo ng kanyang pagliligtas. Kaibigan, kung ang walang hanggang ebanghelyo ay isang urgent na panawagan ng Diyos sa lahat ng tao ngayon, paano tayo tumutugon sa kanyang tawag sa ating pang-araw-araw na pagpili, pagsamba at pamumuhay? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At kung kayo naman po ay sumusubaybay sa atin pong social media account, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Ama naming banal, dakilang Diyos, maraming salamat pong muli sa buhay na inyong ipinahiram sa amin sa araw na ito. Tulungan po kami na magamit namin ito sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Panginoon, amin pong pinasasalamatan ang iyong walang hanggang ebanghelyo na patuloy mong ipinahahayag sa mga tao upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Buksan mo po ang aming mga puso upang ito ay aming pakinggan at tanggapin at isabuhay ng buong katapatan. Tulungan mo po kaming manatiling nananampalataya sa iyo sa gitna ng mga nakalilitong mga aral sa sanlibutan ito. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na ipahayag din ang mga katotohanan ito na aming napakinggan mula po sa iyong banal na salita. Aralahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig, lalong-lalo na po ang may mga kahilingan sa kagalingan ng kanila pong mga physical na katawan. Ganon din po ang mga humihiling ng paggabay at pagkasi ng banal na espiritu upang ang kanila pong mga mahal sa buhay ay lumago sa pananampalataya, maging mainit sa kanila pong paglilingkod sa inyo sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan at aking inio-offer ang ating pong napakagandang aklat na may pamagat na ang Dakilang Tunggalian. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayan na babago sa iyong buhay. Ito ay mapapasayo ng libre kung iyong ipapadala ang iyong kompletong pangalan, address at contact numbers dito sa aming himpilan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At kung ikaw naman ay sumusubaybay sa ating social media account, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang iyong kompletong pangalan at address kasama ng contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa iyo ang aklat na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang iyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa buong maghapong ito.

Binabati ko po kayong lahat sa pamamagitan ng pangalan ng ating mahal na Diyos. Ako po yung nagpapasalamat na muli kayong nakikinig at tumututok sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Sa bawat araw ng ating pag-aaral, lalo nating nararamdaman na ayaw ng Diyos na tayo mapapahamak, kung kaya nga't siya'y nagsasaysay ng mga propesiya, ng mga salita na pawang mapanghahawakan natin upang lagi nating maramdaman na may nagmamahal sa atin. Oh, meron tayong kasama sa ating paglalakbay sa sanglibutang ito. Patuloy nating pinag-aaralan ang panaginip ng Haring Nabucodonosor at kung papaano ito ipinaliwanag nitong si Propeta Daniel. Ang tanong ay, ano ba yung kahulugan ng batong tumama sa paa ng ribulto? Ating itutuloy yung ating pag-aaral tungkol dito. Ang sabi sa Daniel 2:44, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, ni may iiwan man sa ibang bayan, dudurugin ito ang lahat ng mga kahariang iyon at magwawakas, ngunit ito mismo ay mananatili magpakailanman. Palagay ko, nagiging maliwanag na sa atin ang lahat, na pawang ang prinsipyo ng pagpapaliwanag sa Biblia ay hindi natin kinukuha mula sa ibang kaalaman o iba't ibang mga aklat o na pawang nagbigay ng idea o interpretasyon dito sa propesiyang ito, kundi mismong sa sulat din ni Daniel at sa banal na kasulatan ang ating ginagawang referensya para ipaliwanag sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pangitain o ng panaginip. Dito'y maliwanag na tinutukoy na yung bato ang kaharian ng ating Panginoon na siyang dudurog sa mga kaharian dito sa lupa. So, meaning, lahat ng kaharian dito sa lupa ay magwawakas, na tanging ang kaharian lamang ng Diyos ang mananatili magpakailanman. Sa Biblia po, katulad ng aking nabanggit nung nakarang araw, ang batong pinutol na walang kamay ng tao ay kumakatawan kay Hesukristo. Sa Biblia, ang bato ay maliwanag na pangunahing simbolo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga't yung kahariang bato sa Daniel Kapitulo 2, ito po'y tumutukoy sa walang hanggang kaharian ng Diyos na itinatag ng Diyos sa mundong ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa katapusan ng mundong ito o di kaya magpakailanman. Ito ay itatatag, itong kahariang ito sa ikalawang pagparito ni Hesukristo. Alam nyo, nangako ang ating Panginoong Hesus na siya ay babalik. Nang iwan ni Hesus ang kanyang mga alagad, sinabi niya na siya ay babalik. Ang sabi nga noon sa 1 Kapitulo 4, 14, ang talata ay 3,

kung ang ating Panginoong Hesus ay babalik, dapat tayo ay maging handa sa kanyang pagbabalik. Dapat inihahanda natin ang ating mga sarili sa kanyang pagbabalik. Na maliwanag, maliwanag na maliwanag na sinasabi na ang grupong ito bilang paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, dala nila ang tatlong mensahe ng pabalitang anghel. Kasiyahan kong ipakilala sila sa inyo. Walang iba kung hindi ang Seventh-day Adventist Church. Kanilang kinikilala ang maliwanag na turo ng Biblia na si Hesus ay muling babalik sa mga alapaap ng langit. At ito ang tanging pag-asa natin para makaahon tayo sa lahat ng pagdurusa at kalungkutan na ating nararanasan sa mundong ito. Mga kaibigan, ang buong Biblia ay nagtuturo na sa kawakasan ang lahat ng mga bagay na sanhi ng problema sa kasalanan ay papawiin ng Diyos. Ang ikalawang pagparito ni Hesus, ito po yung isa sa mga pundasyon ng pananampalatayang ng mga Adventista. Dahil kinikilala ng grupong ito na walang katiyakan ang pagtatakda ng petsa sa ikalawang pagparito. Kasi may mga nagtatanong kung ang ating Panginoong Hesus ay darating, kailan siya babalik? Kaya marami ang siyang nag-aaral ng Biblia, kanilang kinukumpute kung yung propesiya upang kanilang matanto kung kailan darating ang ating Panginoong Hesus. Subalit, madiin na tinuturo ng Seventh-day Adventist Church na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay tiyak na magaganap. Subalit, hindi natin alam kung kailan ito magaganap. Kaya nga, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, dapat tayo ay laging handa. Ako po'y nagpapasalamat dumating sa akin ang pabalitang ito na ngayon, kabilang ako sa pagpapahayag na si Hesus ay muling babalik. Mga kaibigan, naniniwala ako na nais din ng Diyos, nais ng ating Panginoong Hesus na kayo'y makabilang sa mga magpapahayag din na siya po'y muling babalik. Ang second coming of Jesus ang tunay na dahilan kung bakit mayroong Seventh-day Adventist Church. Ito po ang iglesia na sa kasaysayan ay kinikilala na magdadala ng tatlong pabalitang anghel sa Apokalipsis 14. At bilang pagtugon sa mga pangangailangan ng mundo, 24/7, ito po ay nagpapahayag ng pabalita. Tayo nagpapasalamat sapagkat ang AWR 89.1 ay pawang ginagamit upang ang tinig ng propesiya ay marinig ng mga tao at ang mga tao ay maging handa sa pagparito ng Panginoong Hesus. Alam ba ninyo na ang mga Adventista ay naging matatag dahil sa pangitain ni Juan Revelador na sa mga huling araw ang Diyos ay mayroong bayan sa sanglibutang ito na matyagang naghihintay para sa pagparito ng kanilang Panginoon at nag-iingat ng kanyang mga kautusan sa konteksto ng pagliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya na nakaugnay sa atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga't mga ginigilo kong mga kapatid, ipinangako ng ating Panginoong Hesus na siya ay muling babalik, na siya ay makikita ng lahat, na siya ay maririnig ng lahat. Hindi man natin alam ang eksaktong panahon kung kailan siya babalik, pero hindi ho sikreto ang kanyang pagbabalik. Kundi ito ay mangyayari na makikita ng lahat katulad ng aking sinabi. Ang sabi nga sa Gawa 1:11, itong si Hesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon sa Kanya. Kaya wala makakapagsabi na hindi nila makikita ang pagparito ng Panginoong Hesus. Marahil magtatanong kayo, ay papaano yung mga hindi sumunod sa Kanya,

Ikita rin ba nila ang pagdating ng ating Panginoong Hesus? Ang Biblia po ay nagpapahayag kung ano ang magaganap sa panahong iyon. Binabanggit po na ng Biblia sa Mateo 24 ang talata'y 30, at kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga lupa, mga angkan sa lupa, at mga kikita nila ang anak ng tao na pariritong sumasang mga alapap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Maliwanag doon sa sinasabi ng talata na kahit na yung mga hindi sumusunod sa Panginoon sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, makikita nila na siya'y bumabalik, subalit masisilaw sila ng liwanag ng kalwalhatian sa kanyang pagbabalik, sa kanyang pagbaba sa sanlibutan ito. Kung kaya nga't ang mga taong ito na hindi sumunod sa Panginoon, sila ay pupunta sa mga bundok, ang sabing ganoon, at hihilingin na hulugan sila ng mga bato at sila'y mga matay na para hindi makita ang dumarating na kaharian ng ating Panginoong Hesus. Kung bakit ko sinasabi ito, sapagkat nais ko at nais ng ating Panginoong Diyos na kayo at ako ay tatayo para salubungin ang kanyang pagbabalik. At alam ba ninyo, marami ang pawang magaganap sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, atin hong nililinaw ang lahat ng bagay na ito dahil sa kanyang pagbabalik, kasama ang mga alapaap ng langit, makikita siya ng bawat mata, makikita siya ng maririnig siya ng bawat tainga, may malakas na lindol kasama ang tinig ng isang pakakak at doon ang sabi, ibabangon ang mga patay. Kaya nga, kung ang isang mananampalataya namatay yung kanyang anak at ganoon na lang ang kanyang kalungkutan sa lupang ito, mayroon pong pag-asa na kapag dumating ang ating Panginoon, maaari niyong muling makita ang inyong minamahal. Kaya nga't mga kaibigan, hindi lamang yun ang mga mangyayari. Sa pagparito ng Panginoon, ang sabing ganoon, in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, mababago ang atin pong mga buhay. Babaguhin ng Diyos ang ating mga katawan na hindi na masisira magpakailan kailan paman. Kung kaya nga, mga ginigiliw ko, ito, pag-aaral na ito, ay nagpapahayag na tayong lahat manampalataya sa Panginoong Hesus, sumunod sa Kanya, at manatili nakikipag-ugnayan sa Kanya upang hindi tayo makuha ng sanlibutan at magkaroon tayo ng matatag na paniniwala na ang Kanyang kaharian ang tatapos sa lahat ng kaharian sa sanlibutan ito at Kanyang ilalagay ang matatag na kaharian na pawang mananatili magpakailan kailan paman. Ang dalangin ko sana'y kayo at ako ay magkasama sa kahariang iyon. Ang sabi sa Apokalipsis 22:20, siya na nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y malapit nang dumating. Amen. Halika, Panginoong Hesus. Panghawakan nawa natin ang mga salitang ito at ang mga pangako ng ating Panginoong Hesus. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa isa mapalad na pag-asa na pinagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat. Pinaalala niyo sa amin na muli kayong darating. Nang lahat ng bagay sa mundong ito ay temporary lamang at mayroong kayong nilalaan na mananatili ng magpakailanman. Nawa sana, Panginoon, sa mga oras na yon, kung kayo'y dumating, walang sino man ang pawang mawaglit
ang lahat ng nakikinig sa programang ito ay maging handa na sasalubong sa pagparito ng Panginoong Hesus kasama ang kanilang buong sambahayan. Nawa sana, Panginoon, ang inyong mga salita maging kapang makapangyarihang bumabago ng buhay namin at umaakay na lalo kaming lumapit sa Panginoong Hesus. Pagpalain niyo kaming lahat. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubong ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yon. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko pa sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon pa ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PWD din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, eh, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun, unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinatahak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trial sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Good morning sa mapagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga giling namin mga taga-subaybay, mga binamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programa ang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatnan ng programang ito na nasa mabuting kalagayan, merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga, isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Naka-live tayo sa atin pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay. Subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang inyong maranasan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? And of course, binabati rin natin ang ating mga viewers sa Adventist World Radio Facebook page and YouTube channel, sa Salita ng Buhay page, and of course dito sa Gospel and Music Ministry Facebook and YouTube. Binabati natin lahat ng ating mga viewers na nanonood sa mga oras na ito. Unang-una dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo na sumusubaybay sa atin ngayong umaga. Ano mang oras kayo nadatnan ng ating programa, mga minamahal, welcome kayo sa ating programang Salita ng Buhay. Ano po? At sa lahat po ng ating mga viewers, nakikiusap tayo na kumari ay inyong i-share ang ating live ngayong umaga sa inyong mga timeline, sa inyong mga friends sa Facebook, sa Messenger, sa Facebook groups, at maaari din ninyo silang i-mention dito sa ating live sa comment section. Maaari din kayong mag-comment ng at followers or at highlights, no, para sila ay ma-notify sa ating paglilingkod, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po, tandaan ninyo na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Sa inyong pagbabahagi ay maaari ninyong mailapit sa ating Panginoon ang inyong mga kaibigan. At marami na po ang mga ganyang karanasan, mga gili ko, mga taga-subaybayan. Let us praise the Lord sapagkat may mga tao na tumugon sa panawagan ng Panginoong lumapit sa Kanya. Ano, isuko ang Kanyang buhay, mga gili ko, mga taga-subaybay. At sa lahat po, no, ng ating mga listeners sa radio, kung kayo ay may mga pagbati, mga katanungan, mga Bible questions, o di kaya mga prayer request, no, ay padala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ano po? At those who have Bible questions, may mga tanong kayo, mga binamahal, na pwede nyo hindi lamang sa number o sa cellphone number nyo ipadala. Pwede rin sa comment section, pwede rin, mga binamahal, sa Messenger para ating maipaglingkod tuwing Webes, mga binamahal. Ano po? At yun po, isend lamang ninyo, mga gili ko, mga taga-subaybay. At ngayong umaga ay magandang ating pag-aaralan. At bago tayo magsimulang mag-aral, tayo dudulog sa ating Panginoon ang pinagmulan ng ating buhay at karunungan. Let us pray, mga minamahal. Dakila't mapagpala naming Diyos ang tahanan ina sa mga langit. Panginoon, this morning, we would like to thank you and praise you for all the blessings na inyong ipinagkaloob sa amin, especially sa biyaya ng buhay at kalakasan, Panginoon. We thank you sa inyong walang sawang pagkalinga sa bawat isa sa amin. We thank you, dear Lord, sa inyong paggabay sa buong magdamag. Naranasan namin ang kapayapaan, kapanatagan ng aming pagtulog. At ginising niyo po kami na pinagkalooban ng panibagong buhay at kalakasan. We thank you, dear Lord, sapagkat napakabuti ninyo sa amin. Kung kaya ngayong umaga kami nagpailalang ng aming tinig, dalipapuri, pagluwalhati, pagdakila sa inyong pangalan. At kami, Panginoon, ay muling mag-aaral ng inyong mga banal na salita. I pray, the Lord, na ang aming pag-aaral ngayong umaga, it will be a blessing sa aming mga taga-subaybay, sa aming mga tagapakinig, mga manunood, at maging instrument, Panginoon, maging paraan upang sila'y lalong mapalapit sa inyo.
Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay aming maranasan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Ang ating pag-aaral ngayong umaga ay napakaganda, mga gili ko, mga taga-subaybay. Itong pag-aaral na ito ay para sa kalinawaan ng bawat isa sa atin, no, lalo na kasi nung mga nakaraan ay may mga nakausap tayo na galit sila, no, sa atin o sa mga sumusunod sa kautusan ng Panginoon, especially sa 10 utos ng Diyos. Bakit pa daw yan sinusunod, etc. Maraming mga minamahal, kaya pag-aaralan ngayong umaga, bakit ba natin sinusunod ang 10 utos? Ba't itinuturo natin, mga minamahal? Mahalagang bagay na ating makita yung mga dahilan para makita nila. Uy, bakit nila sinusunod? Kasi nga, marami mga gili ko, mga taga-subaybay na mga sinasabi sila, na ang sabi nila, oh, ba't pa nyo itinuturo yan at sinusunod? O sinusunod yung 10 utos na yan? Sabi nila, inasa panahon na tayo ni Kristo, wala na tayo sa panahon ng kautusan. Mga ganyang mga sinasabi. Ano po? At isa pang binabanggit nila na nasa biyaya na tayo, kaya huwag na nating sundin ang kautusan ng Diyos. Mga maling arguments, mga minamahal. O di kaya may sinasabi sila na, uy, dalawa na lang ang utos sa bagong tipan. No? Wala na yung 10, dalawa na lang. Ayun na lamang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Yan. At meron din silang sinasabi, uy, ang kautusan ng Diyos ay hindi yan makapagliligtas, kundi nakakamatay. Ayan, may mga ganyan, mga katwiran, mga gili ko, mga taga-subaybay. Pero kung ating papansinin, mga minamahal, no, una, doon sa binanggit nila na dalawa na lang ang utos sa bagong tipan, hindi na, wala na yung 10 utos, no, ginawa ng dalawa. Kasi kung ang arguments ay dalawa na lang, ay nasaan yung 8? Pangalawa, kung sinasabi nila ginawang dalawa, so ating titignan, mga minamahal, ay naroon pa rin yung kabuuan. Kasi kung ating isa-isahin, mga minamahal, kung kaya makikita natin, mga gili ko, mga taga-subaybay, ang Ten Commandments ay, that's the expression, no, nung tinatawag nating pag-ibig ng Diyos. At dinivide yan sa dalawa. Ang 10 utos ng Diyos, dinivide yan sa dalawa. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kung memorized po ninyo ang 10 utos, mga minamahal, mula unang utos hanggang ika-4, ito'y patungkol sa Diyos. At ang ika-5 hanggang ika-10, ito'y pag-ibig sa kapwa, mga minamahal. Kung kaya kung ating titingnan, when somebody, merong isang taong nagtanong sa ating Panginoong Hesus, ay ganito ang kanyang katanungan. At meron pong sagot na napakaganda ang ating Panginoon. Ang sabi po sa Matthew chapter 22, verses 36 hanggang 40. Ayan, tuloy natin yung basa. Ang sabi po'y ganito, Guru, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? So may nagtanong sa ating Panginoong Hesus. Ano po? Ang tanong niya, alin ang dakilang utos sa kautusan? Ang sabi po ng Panginoong Hesus, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Talatang 38. Ito ang dakila at unang utos. Ayun. So, nung may nagtanong sa ating Panginoong Hesus, Guru, alin ang dakilang utos sa kautusan? Ito ang kasagutan ng ating Panginoong Hesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong pagkatao. Ito ang dakila at unang utos. Sa talatang 39. At ang pangalawa, ayan, kaya pala binanggit nila, dalawa na lang kasi may binanggit dito eh. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, mayroon kagad sila conclusion na ang sabi nila, o dalawa na lang ang utos sa bagong tipan. Kung ating tutuloy sa verse 40, ay ganito po ang sinasaad. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Kaya pag i-define mo at isa-isahin mo, enumerate mo yung pag-ibig sa kapwa, abay nandoon sa verse 12. Ng chapter 20, igalang mo ang iyong ama't ina, di ba? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, di ba? Huwag kang mag-iimbot. Eh hindi ba kapag ginawa mo yan, ay wala kang pag-ibig sa kapwa. Pero kapag ka iyong iginagalang ang utos na yan, sinusunod mo, mga minamahal, wala kang maagrabyadong tao, mga minamahal. Tulad nung isang araw, I posted on my timeline sa Facebook na kung saan ay merong dating Baptist preacher si Tatay Jaime Barrientos, na kung saan ay last year nanood siya ng ating program. That was September. And then nung nalaman niya yung katotohanan at sa kanyang panonood, nagustuhan niya, especially nung naunawaan niya yung
dahil okay na yung mga doktrina, naunawaan niya yung kahalagahan ng pangingilin ng araw ng Sabat. And then he decided, mga minamahal, na magpabautismo. So siya mismo naghanap ng simbahan. And we never met even until now. Hindi pa kami nagkita. And then, September hanggang December, naghanap siya ng pastor. So balit walang available. So he was baptized no last January 11. And then nag-chat siya sa akin. Sabi niya, Pastor, ako ay nakasumpong ng katotohanan. Ang sabi niya, sa kakapanood ko ng iyong media ministry ng online, sabi niya. At ako'y dating Baptist preacher, sabi niya. Ngayon, mga minamahal, ay may nag-comment. Aking pinost ito para ma-inspire yung ilan. Ang sabi ay, binayaran mo yan. No? Binayaran niya. No? Magkano kaya ang halaga binayad? Abay, merong kaagad ginawa na pagbibintang. Ano, mga minamahal? Kaya doon sa utos na ikasyam na utos sa verse 16 ng chapter 20 ng Exodus, ay huwag kang magbibintang o magsasaksi ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Ay di ba pagka ginawa mo yun, wala kang pag-ibig sa iyong kapwa, mga minamahal. Ano po? And itong si Tatay Jaime, no, he is 75 years old, ay hindi pa kami nagkita. Ano po, mga minamahal? Siya nanonood sa atin, ako pilagi niya nakikita, pero hindi pa kami nagkita in person. At mga minamahal, siya po ang nagdesisyon na magpasakop ng kanyang buong buhay, ang sabi niya. I surrender, no? My whole life, ang sabi niya, sa Panginoon, mga gili ko, mga taga-subaybay. And it was tinatawag nating wonderful decision na ginawa niya, mga gili ko, mga taga-subaybay. So may nag-comment doon, mga minamahal, ay kung ating babalikan yung kautusan ng ating Panginoon, maliwanag, mga gili ko, mga taga-subaybay, nakasalig yung buong kautusan doon sa dalawang utos, pag-ibig sa Diyos, di ba? Pag may pag-ibig ka sa Diyos, wala kang ibang sasambahin. Wala kang sasambahin na Diyos-Diyosan, kundi tanging ang Diyos lamang. Wala kang ribulto na paglilingkuran sapagkat ang Diyos natin siloso. Hindi mo nilalapastangan ang pangalan ng Panginoon sapagkat ang pangalan ng Panginoon ay banal. At iyong ipangingili ng araw ng Sabat sapagkat dito ay nagpapaalala sa atin na may tunay na Diyos na lumalang at may nangyaring paglalang. Ito'y about pagsamba, relationship, and holiness, mga minamahal. Kaya napakahalaga ng araw ng Sabat. Kung kaya, pakita natin, napakahalaga, yung dalawang utos pala, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, ito'y samarinang ng sampung utos sapagkat nakasalig doon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ang hindi ko makonek, bakit ba maraming galit sa sampung utos ng Diyos? Bakit maraming galit sa kautusan at sinasabing ito ay hindi na kami under dyan, hindi na kami sumusunod dyan, no, mga minamahal? May nakakalungkot na ganyang pangitain kung ang nagsasabi ay pastor, kung ang nagsasabi ay preacher, kung ang nagsasabi ay student of the Bible, mga minamahal. Ano po? Ito'y nakakalungkot. Ang tanong natin, ano ba ang tinatawag nating likas ng kautusan ng Diyos? Ano po ang nature ng kautusan ng ating Panginoon? Kung ating titingnan, mga gili kong mga taga-subaybay, aba, maganda yung mga kapahayagan dito eh. Ang sabi dito, ang kautusan ng Diyos, ito ay reflection ng karakter ng lawgiver, ng tagapagbigay ng kautusan. At kung titingnan natin, sino ba ang tagapagbigay ng kautusan? Sa aklat po ng Isaiah, Kapitulo 33, ang versikulo 22, ito po ang ating mababasa. Isaiah chapter 33, verse 22, sabi ganito, sapagkat ang Panginoon ang ating hukom, ang Panginoon ang ating tagapagbigay ng kautusan. Ang Panginoon ay ating hari, tayo'y kanyang ililigtas. Amen. Dito mga gili ko, mga taga-subaybay, napakaliwanag. The lawgiver ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus o ang ating Panginoon. Ano po? Na nagsabi riyan, tagapagbigay ng kautusan. So maliwanag yan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? At ang banal na kasulatan ay nagpapakita ng attributes ng Diyos at ng kanyang kautusan. Kaya binanggit doon na ang kautusan ay reflection ng karakter ng lawgiver, ng tagapagbigay ng kautusan. Bigyan ko po kayo ng example. Ang ating Panginoong Diyos ay perfect. Mga minamahal, ang kautusan ay perfect. No? Psalm chapter 19, verse 7 and 8. Ang patutuo ng Panginoon ay dalisay. Ano po? Pure. Ano po? Ang kautusan ng Panginoon ay banal. Okay, Roma Kapitulo 7. At ang Panginoon ay banal. Hindi ba yung karakter ng Panginoon ay
nag-reflect doon sa kanyang kautosan, no, sa 10 utos mga minamahal, ang Panginoon ay katotohanan, ang kanyang mga kautosan ay katotohanan. Ang Panginoon ay matuwid, ang kanyang kautosan matuwid. Talagang tunay na the law of God is a reflection of His character. Yung kanyang character, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya maliwanag po, ano, dito ipinahayag, bakit ba galit ang mga tao sa kautosan ng Diyos? Kaya ako nalulungkot pag kami nakikita akong mga krimen na nangyayari. Merong patayan, merong mga gili ko, mga taga-subaybay na kawan, merong agawan ng asawa, merong mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, merong pangingilin ng Linggo, etc. Merong mga ano pang mga ginagawa, pangalunya, pagnanakaw, di ba? Pagpatay, pagsasaksi ng kasinungalingan. Kasi yan ay resulta ng mga paglabag sa kautusan ng ating Panginoon Diyos, mga minamahal. At isa dyan, ay may mga taong naniniwala na wala na nga yung 10 utos ng Diyos doon sa mga preacher, sa mga nangangaral na hindi na nila itinuturo. Kaya naalala ko nung araw, nung mayroon kami, akong kaibigan na isang layman, na mayroon nakipagdebate sa kanya na isang born again. At ang patunay ay patutunayang hindi na dapat sundin ang 10 utos. Aba, ini siya isa nung ating kaibigan, ano po, na yung 10 utos, ay ito ba, hindi na dapat sundin? Hindi na niya. Kaya paglabas niya doon sa radio station, dahil hindi na pala hindi na dapat sundin ang 10 utos ng Diyos, ay hindi na dapat sundin ang huwag magnakaw. Kaya paglabas niya sa radio station, yung kanyang motor na wala, ninakaw, mga minamahal. At bumalik siya sa radio station at nanawagan, sino man ho ang nagnakaw ng aking motor, ay pakibalik ho. At ang sabi ng kaibigan natin, ay huwag ka nang manawagan. Kasi yun ay naniwala doon sa iyong stand na hindi na dapat sundin. Yan ang nakakalungkot, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ngayon, isa-isahin natin ang ilang mga dahilan bakit natin itinuturo na dapat pang sundin ang 10 utos ng Diyos. Hindi lang 10, ha? Kundi yung pinag-uusapan natin, yung 10 utos, mga minamahal, na inilagay doon sa dalawang tapyas ng bato na ang sumulat mismo ang ating Panginoong Diyos. At ang ginamit sa pagsulat, ang kanyang daliri, hindi ho ballpen, hindi pentel pen, hindi side pen, kundi daliri ng Panginoon Diyos. 31:18 ng Exodo at 32:16 ng Exodo. At isinulat niya sa tapyas ng mga bato, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ngayon, what are the reasons bakit natin itinuturo at sinusunod ang 10 utos ng Diyos? Ano po, mga minamahal? Maraming mga tao na napagkakamalan tayo na sinusunod ang 10 utos para maligtas. Hindi po, mga minamahal. Sapagkat ito po ang ilang mga dahilan na inyong makikita. Siguro ang ilan ma-surprise. Kasi iniisip nila ay ano tayo, no? Sinusunod para maligtas. Hindi po, mga minamahal. Ito ang ilang mga dahilan bakit itinuturo natin at sinusunod ang 10 utos ng Diyos. Una, ito ay fruitage of salvation. Yamang tayo ay iniligtas ng Panginoon, hindi ng kautosan kundi ng kanyang biyaya, ang bunga ng pagkaligtas mo ay ang pagiging masunurin, mga minamahal. Ano po? Ulitin ko po. Ang bunga ng pagkaligtas mo sa biyaya ng Panginoon ay ang pagiging masunurin, mga gili ko, mga taga-subaybay. Nakakalungkot lang, marami mga tao ngayon na nagsasabing sila ay Kristiyano, and then nung makilala ang Panginoong Yesus at naging masunuri, natanggap yung biyaya ng Panginoon, aba, hindi masunuri, kundi lalong lumalabag dahil biyaya ang nagligtas. Ang biyaya po, hindi ito magiging susi para magpatuloy ka, no, at bumalik sa dating buhay ng kasamaan. Salvation is all of grace. Ano po? Malinaw po yan. Ang kaligtasan ay biyaya yan ng Panginoon. Hindi ng mga gawa, not of works. But its fruitage is obedience to the commandments. Ang bunga ng pagkaligtas ng natin sa biyaya ng Panginoon, ang bunga nito ay pagiging masunurin sa kanyang mga kautusan, mga minamahal. Ano po? Kaya nga, this obedience, ang pagiging masunurin na ito, mag-develop sa ating Christian character at makita ang results ng pagiging tao na naligtas sa biyaya ng Panginoon, mga minamahal. Ano po? Kaya malinaw naman sa banal na kasulatan sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hanggang 10, ito ang ating mababasa. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya. So maliwanag, mga minamahal, by grace, no, we are saved through faith. At nagsabi rito,
At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Tama po, maliwanag po yan, mga minamahal. Hindi yan sa ating sarili, kundi regalo ng Diyos yan. Hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Kaya hindi sa gawa ito, mga minamahal. Ang tanong lang, bakit pa rin yung sinusunod ang kautusan? Hindi naman pala kayo maligtas dyan. Ba? Sabi sa verse 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Kaya giliw kong mga taga-subaybay, napakaliwanag. Kapag ikay naligtas sa biyaya ng Panginoon, hindi ka magiging pasaway nung naligtas ka na. Nagiging masunurin na. Bunga yan ng pagkaligtas mo sa biyaya. Hindi para maligtas. Ano ho, mga minamahal? Kaya nga, dahil sa naligtas ka sa biyaya ng Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, hindi sa gawa, para walang sinumang magmalaki. Ang inihanda sa tao ay mabuting gawa na dapat lakaran ng tao. Alin ho ang mabuti? Ang magiging masunurin o magiging malabagin? Pangit pakinggan, mga minamahal, na ang isang taong naligtas sa biyaya ang siyang naging pasaway sa lipunan. Pangit pakinggan, mga minamahal. Kaya nga, ang unang rason ng pagtuturo natin na dapat pang sundin ang kautusan ng Panginoon at doon sa nagsasabing winala na yan, ang sabi ng Panginoon, hindi yan nawala kahit isang kudlit, isang tuldok sa kautusan. Hindi mawala. Mawala na lang ang langit at lupa. Ngunit ang kautusan, ang salita ng Panginoon, hindi mawawala, mga minamahal. No? Matthew chapter 5, verse 18. Ito po. At mapalad yung nagtuturo at sumusunod noon, verse 19, mga minamahal. Kaya, ang unang reason, unang rason, ay it is the fruitage of our salvation. Ano po? Bunga ng ating pagkaligtas, ang pagiging masunurin. Kaya ulitin ko, salvation is all of grace and not of works, but its fruitage is obedience to the commandments. Ang bunga ng pagkaligtas ay ang pagiging masunurin sa kautusan ng Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, para lalong lumiwanag mga gili ko, mga taga-subaybay. Ang sabi po ay ganito. Kung una ay fruitage o bunga ng pagkaligtas, pangalawa, it is an evidence of our love to God. Ito ay ebidensya. Ang pagsunod natin sa kautusan ng Panginoon na itinuturo natin ay ebidensya ng ating pagmamahal sa Diyos, mga minamahal. Ano po? Kung kaya, mapapansin ninyo, mga minamahal, nung may nagtanong sa ating Panginoong Jesus kanina, ano ang dakilang utos sa kautusan, ang unang sinagot ng Panginoong Jesus, love God above all. Di ba? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Maliwanag yan, mga gili ko, mga taga-subaybay. At ang pag-ibig sa Diyos, sabi rito, ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay ebidensya ng ating pag-ibig sa Kanya. It is an evidence of our love for the Lord and our concern for our fellow men. Ang ganda, mga minamahal, kaya nga yung dalawang summary ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay nandun pala, mga minamahal. The obedience of faith demonstrates the power of Christ to transform lives and therefore strengthen Christian witness. Kaya dito, mga gili kong mga taga-subaybay, maliwanag po ano na yung pagsunod pala, hindi para maligtas, kundi ang ikalawa ay buong o ebidensya, patunay na mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating kapwa. Bakit? Sapagkat sa Roma Kapitulo 13, versikulo 10, ito po ang ating mababasa. Romans chapter 13, verse 10. Ang sabi po ay ganito, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Bakit po? Ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. So dito, mga gili ko, mga taga-subaybay, napakaliwanag. Kung may pag-ibig ka sa kapwa, natutupad mo ang kautusan. Yan ang maliwanag. Love is the fulfillment of the law, mga minamahal. Kahit hindi mo isa-isahin yung kautusan, kung may pag-ibig ka, natutupad mo eh, mga minamahal. Kaya nga, maliwanag na sinasabi rito, mga gili ko, mga taga-subaybay, na ang pag-ibig, hindi ang gagawa ng masama sa kanyang kapwa. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay katuparan ng kautusan, mga minamahal. Ano po? At ang sabi rito, to those who love God, doon sa mga nagmamahal sa Diyos, ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ang ganda, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Doon sa mga umiibig sa Panginoon, ang utos niya hindi mabigat.
Tingnan natin sa unang Juan, Kapitulo 5, Versikulo 3. Tingnan ninyo mga minamahal. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Tunay mga minamahal, alam niyo pag may pag-ibig ka, hindi mabigat eh. Nakaranas na ba kayo pag may pag-ibig ka, halimbawa mahal mo yung isang tao, no? Mga minamahal, aba ginagawa mo yung nais niya. 'Di ba? Kaya nga mayroong kantang hindi ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang susundin sa paglalakbay. Ang nangyayari, yung gusto mo na ang sinusunod mo, hindi yung gusto ng Diyos, ay mali mga minamahal, baligtad. Dapat ang sinusunod natin, yung kalooban ng Panginoon mga minamahal. At ang sabi rito, to those who love God, doon sa mga umiibig sa Panginoon, sabi rito, yung kanyang mga utos ay hindi pabigat mga minamahal. Transgressors are the one who consider the law a grievous yoke mga minamahal. Yung mga manlalabag sa kautusan, yung mga nagsabi na napakahirap sundin, ambigan sundin ng kautusan ng Diyos. For the sinful mind who does not submit to God's law, nor can it do so, mga minamahal. Doon sa mga iniisip, makasalan ng pag-iisip, yung mga hindi nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ay hindi nga ito kayang gawin, mga minamahal. Yun po ang maliwanag. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus sa John 14:15, kung ako ay inyong minamahal, susundin ninyo ang aking mga utos. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Kung minamahal ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos, mga minamahal. At sa John chapter 15, verse 10, maliwanag mga minamahal, kung kayo manatili sa aking pag-ibig, sabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Dahil ang pagtupad ng mga utos ng aking ama, ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Una, pag-ibig natin sa Diyos, at pag ginagawa natin ang pag-ibig ng Diyos, nananatili din sa atin, mga minamahal. Ano po? Napakaliwanag po yan, mga gili ko, mga taga-subaybay. At sa John 14:21, ipinaalala doon, siyang mayroon ng aking mga utos at tumutupad, tinutupad ang mga iyon, ay siyang nagmamahal sa akin. Kita niyo mga minamahal, yung palang merong nagka-preserve sa utos ng Panginoon at tinutupad yung utos ng Panginoon, siya yung nagmamahal sa Panginoon. Yan, napakaliwanag, mga gili ko, mga taga-subaybay. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ang aking ama. At siya'y mamahalin ko at ihahayag ko sa ang aking sarili sa kanya. Ang ganda ng pagkapahayag, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Ano pa? Ipinaalala sa atin, mga minamahal na mga kaibigan. Pangatlo, ang una, ito ay bunga ng ating pagkaligtas sa biyaya ng Panginoon, ang pagsunod natin. Pangalawa, ito ay ebidensya ng ating pagmamahal sa Diyos. Pangatlo, ito'y ating tungkulin talaga. Ang tungkulin ng tao, hindi ang lumabag, kundi ang sumunod, mga minamahal. Kaya nga sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, ito po ang ating mababasa hanggang 14. Sabi diyan, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So dito po mga gili ko, mga taga-subaybay, it is very clear. Ano ho ang panawagan? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Kayo mga nagsasabing, wala na yung utos ng Diyos, inalis na yan, ah, mga minamahal. Ay, walang katakot-takot na sinabi yan, eh. Mga minamahal, nagpapahayag na wala silang takot sa Diyos, walang pagmamahal at walang ebidensya ng pagkaligtas. Kaya dito, ipinaalala, this is our whole duty. Sabi rito, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yung palang pagsunod natin sa Diyos, katungkulan ng tao. At sa verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti at masama. Ay, merong kasing judgment mga minamahal eh. Dadalhin ng Diyos sa paghuhukom yung iyong gawa. Ano ang ebidensya ng iyong pagkaligtas? Kung ikay babalik sa patuloy na lumalabag, mga minamahal. At kapag tinatanong mo, kilala mo ba ang Diyos? Ay kilala. Ay kumusta yung iyong buhay? Parang hindi ka na ayon doon sa kalooban ng Panginoon. Lumilihis ka pa rin. No? Aba, delikado yan. Sapagkat ayon sa Titus chapter 1 verse 16, may sinasabi riyan mga minamahal eh. Sabi diyan, Tito 1:16, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa,
ay ikinakaila nila palibhasa sila'y kasuklam-suklam at mga masuwayin at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. So dito mga gili ko mga taga-subaybay, napakaganda ng pagkapahayag ni Apostol Pablo. May mga tao pala na inaangkin lamang nila, nakilala nila ang Diyos, ang masaklapa. Pagka tinatanong mo sa mga aral ng Biblia, hindi sumasagot sa mga aral ng Biblia at ang sasabihin ito ang pinahayag sa akin ng Espiritu Santo. Pag tinanong mo, kailan nagpahayag ang Espiritu Santo sa iyo? Hindi masabi. Ipinahayag daw na hindi nasundin ang kautusan, delikado yun mga minamahal. Sapagkat may mga tao pala na naghahayag na kilala nila ang Diyos, pero yung gawa nila kakontra doon sa kanilang kapahayagan. Ikinakaila nila ang Diyos dahil ang kanilang gawa ay kasuklam-suklam, sila'y masuwayin at hindi naangkop sa gawang mabuti. Yan ang kapahayagan ni Apostol Pablo. May mga tao kasing nagsasabi kilala ang Diyos, pero pagka hindi niya sinusunod yung kautusan ng Panginoon, ang sabi sa unang Juan kapitulo 2, versikulo 3 at 4, ito ang sinasabi. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga

Okay? Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay tungkulin natin, mga minamahal. Pang-apat, ang pagsunod na sa kautusan ng Diyos ay nagkaloob ng tunay na kalayaan. Sabi nila, malaya na tayo sa pagsunod sa kautusan. Mali ka dyan, kaibigan ko. Mali ang kapahayagan na yan. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 8:34, ganito po ang ating mababasa. John 8:34, sabi ng Panginoong Hesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Marami nagsasabing, hindi na namin tinutupad niya ang 10 utos dahil hindi na kami under niyan. Ano po? Sabi ko sa kanila, hindi na ba kayo nagkakasala? Ba'y nagkakasala pa rin? Di ba ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan? Ito sinasabi ng Panginoon, mga minamahal. Pero, alam nyo, ang tunay na malaya, hindi yung sumusunod sa kautosan. Hindi yung lumalabag, mga minamahal, kundi yung sumusunod. Ang tunay na malaya, mga minamahal, may true freedom, ay hindi yung lumalabag, dahil yung lumalabag ay nagkakasala at ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan, kundi yung sumusunod. Sapagkat ang sabi rito, mga giling ko, mga taga-subaybay, sa 119 verse 45 sa Magandang Balita Biblia, ang ganda ng pagkasabi. 119 verse 45 sa Magandang Balita Biblia. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. Amen. Mga minamahal na mga kaibigan at mga taga-subaybay, napakaliwanag nitong kapahayagan na ito. Sino yung tunay na malaya? Ito. Sabi ng manunulat ng awit 119 verse 45, ako'y namumuhay ng payapa at malaya. Bakit po? Sapagkat ang sabi rito, ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa, mga minamahal. Hindi pilit. Yung pagsunod sa kautusan ng Diyos, hindi pilit. Kasi pag napipilitan ka, wala kang pagmamahal. Di ba, mga giling ko, mga taga-subaybay? Kaya it provides true freedom, mga minamahal. Okay? So ang tunay na malaya, yung masunurin sa utos. Pero kapag ikay man lalabag, alipin ang kasalanan. Number five, mga minamahal, panghuli. Dahil ang oras natin patapos na. Number five, a delightful law, mga minamahal. Ano po itong kautusan ng Panginoon? Ito'y kaligayahan ng mga taong nagmamahal sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi sa 119 ng awit, verses 47 hanggang 48, sabi ganito, at ako'y, sabi rito, natutuwa sa iyong mga utos na aking iniibig. Ang ganda, mga minamahal, ano? Ang sabi dito ng manunulat, ako'y natutuwa sa iyong mga utos na aking iniibig. Verse 48, ang sabi po ay ganito, mga minamahal. Sabi rito, itataas ko ang aking mga kamay sa iyong mga utos na iniibig ko at ako'y magbubulay-bulay sa mga batas mo. Ayun, dito po mga gilig ko, mga tagalibay, abay napakaliwanag po nung pagkasaad ng mga talatang ito. Sapagkat ipinaalala sa atin na yung pagsunod niya ay dahil sa siya'y naliligayahan, hindi dahil sa nabibigatan, hindi dahil sa nahihirapan, mga minamahal na mga kaibigan at mga taga-subaybay, at pinagbubulay-bulayan ang mga batas ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi sa verse 143, dumating sa akin ang dalamhati at kabagabagan, at ang mga utos mo'y aking kasiyahan. Ang ganda, mga minamahal, ano? Dapat ganito ang lahat ng mindsetting ng mga tao. Okay? Alam nyo, pagka ang lahat ng tao masunurin sa batas ng Diyos, walang krimen, mga giling ko, mga taga-subaybay. Ano po? Walang krimen na mangyayari. Kaya kung ibabalik nila dun sa dalawang utos, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, okay din yun dahil doon nakapaloob ang 10 utos ng Diyos. Dahil ang katuparan ng kautusan ay ang pag-ibig. Ngayon, mga minamahal, pagka isa-isahin natin, aba malaman natin, ito pala ang kulang, kaya pala hindi nangyari ito. Di ba, mga minamahal? Kaya nga kung may pag-ibig ka sa Diyos, hindi ka gagawa ng anumang mga kasamaan sa kanyang harapan. Mga minamahal. Bakit? Sapagkat ikaw nga ay sumusunod na may nabunga ng pagkaligtas mo, nang ikaw ay may pag-ibig, ito iyong tungkulin, ikaw ay tunay na malaya, at ikaw ay masayang sumusunod doon sa kautusan ng Panginoon, mga minamahal. At ang huling verse, mga minamahal, bago tayo dadakot

o sa panalangin. 119 verse 1, verse 1 at 1. Ang sabi po ay ganito, mapalad silang sakdal ang landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Sino yung mapalad? Yung lumalakad sa kautusan ng Panginoon. Hindi ang lumalabag, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? At wala na tayong oras, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ipagpaumanhin ninyo, talagang maiksi ang ating oras. Pero gusto ko lang po maipahayag sa inyo mga katotohanan ito para hindi tayo ma-misinterpret ng mga tao na kaya sinusunod ay para maligtas. Mali. Ulitin ko po, bunga ng pagkaligtas ng tao ay pagiging masunurin. Bunga ng pag-ibig ng Diyos, ng tao sa Diyos. Ating tungkulin, tayo tunay na malaya kapag tayo masunurin at dapat maging masaya tayo dahil mapalad yung lumalakad sa kautusan ng Panginoon. Bago tayo dinako sa ating panalangin, mga minamahal, makinig muna tayo ng isang magandang awiting inihanda ni Atidan. At sa lahat ng ating mga listeners sa radio, if you have some questions, mga greetings and prayer requests, send lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awiting.

Maraming salamat sa napakagandang awitin. Ako ang lahat ay naging masunurin sa kanooban ng Panginoon at maging gabay ang salita niya. Hindi na ang tao lalakan sa kadiliman, kundi sa liwanag ng kanyang mga salita. Tayo mga gili ko mga tagasubibida na ako sa ating panalangin. Let us pray. Dakila at mapagpala naming Diyos, Panginoon, sa umagang ito, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. We thank you, dear Lord, sa inyong paggabay, sa karunungan, sa mga kaalaman amin pong na pag-aralan at napakinggan ngayong umaga. Help us, dear Lord, na mga salita mo'y maitatak sa aming mga puso at isipan. Maging gabay namin, Panginoon. Salamat sa mga aral ng Biblia, ng pagsunod namin sa iyong mga utos, Panginoon, ay dahil bunga ito ng inyong pagligtas sa amin sa magitan ng iyong biyaya. Sapagkat ito'y pagpapakita ng aming pag-ibig sa inyo at sa aming kapwa. Ito'y aming tungkulin, Panginoon, upang kami maging tunay na malaya kung kami maging masunurin sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat nananagana sa amin ang inyong pag-ibig. Tulungan, Panginoon, ang bawat isa magkaroon ng kalinawan ng kaisipan at maging masunurin sa inyong mga salita, Panginoon. Aming inilalapit sa inyo, O Diyos, sa mga oras na ito, ang aming mga kaibigan, aming mga paglalakbay sa araw na ito. Panginoon, ang inyong masaganang biyaya ng pag-iingat at pagliligtas ay kanilang maranasan. Makarating nawa sila, Panginoon, sa kanilang paruroonan ng ligtas at payapa. Ganon din, Panginoon, patuloy na magpupuri sa inyo. Ganon din, Panginoon, sa mga kaibigan namin may mga karamdaman. Ano man, Panginoon, ang kanilang mga pinagdadaanan, kanilang mga karamdaman, ang kanilang mga pagkakasakit, Panginoon, ikaw ang nakababatid. Ikaw, Diyos, nakakaalam sa kanilang kalagayan. Inilalapit namin patuloy sa inyong trono ng biyaya. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw, Panginoon, ang aming tang manggagamot na sa inyo'y walang imposible. Panginoon, kahabagan po ninyo sila. Ang inyong nawang saklulo, ang inyong tulong kanilang maranasan. Pagpalain sila, Panginoon, haplusin ang kanilang mga karamdaman. At sa inyong biyaya, sa lalong madaling panahon, manumbalik ang kalakasan at kalusugan ng kanilang pangatawan. Panginoon, alalahanin po ninyo ang aming mga daing at mga pasasalamat at mga pagsamo. Alalahanin ninyo, Panginoon, kaming inyong mga anak na naglalambing. Ano man ang aming mga pagkukulang at pagkakasala, pakalinisin kami, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan. At sa bumaghapon na ito'y muli naming itinatalaga ang aming mga sarili sa inyo, sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay merong kasiguruhan ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga gili namin mga taga-subaybay, no? Kung may mga prayer request po, patuloy na paglilingkod natin ng ating mga prayer warriors at ng ating po mga technician, mga minamahal, no? At binabati natin ng happy birthday yung mga may birthday. At pagpalain kayo ng ating Panginoon, no? At sa lahat po ng mga may birthday, mga minamahal. Mga gili ko mga taga-subaybay, hindi pa rin tayo makapagbati ngayon ng isa-isa dahil kayo po ang amin po ang meeting, ng aming workers meeting. Pero bukas, tayo ay magkaroon ng individual greetings, mga minamahal, no? Isa-isa, babatiin natin bukas biyaya ng ating Panginoon. Ano po, pero binabati namin kayong lahat, appreciate namin ang inyong pakikinig, ang inyong panunood at inyong pagsama sa amin sa loob ng isang oras ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ano po, mga minamahal, at aking dalangin patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, of course, kasama natin ang mga technician ng AWR, dyan sa studio ng AWR, pati na Andy Joaquin, of course, ang ating station manager, Pastor Nero Carranza. Dito naman po sa studio natin sa SLC, kasama ko po aking may bahay si Atidan na siya nagpapatakbo ng ating live. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jomel Arsenal, na nagsasabing ang patuloy na pagpapalad ng Panginoon ang ating maranasan at laging tatandaan kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo muli sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling malusog ng ating mga pangangatawan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang pamilya po ay biyayang kaloob ng Diyos na dapat ingatan sa pamamagitan ng pagmamahalan, pagrespeto, pagpapatawad at pananampalataya. Hindi man po perpekto ang bawat tahanan, nagiging matatag po ito kapag meron po tayong pagkakaisa at ang Diyos po ang sentro ng ating buhay. Ang tunay na yaman ng pamilya ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa oras, pag-aalaga at suportang ibinibigay sa isa't isa. Kapag natuto tayong makinig, mga kaibigan, umunawa at magmahal ang bawat miyembro po ng pamilya, nagiging tahanan ito ng kapayapaan, pag-asa at lakas sa gitna ng anumang pagsubok. Tulad nga po ng sinasabi sa Joshua 24 verse 15, "Ngunit tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon." Nawa po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin. Sa atin pong pagpapatuloy, kami nga po'y namimigay pa rin ng mga aklat-aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa hakbang sa kalusugan, ang atin naman pong pag-uusapan o ang ating tatalakayin ay patungkol sa The Silent Killer. Ano nga po ba ito? Alamin po natin yan. Kaya naman ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Michelle.
1: Masayang araw po sa ating mga kaibigan. Maligayang pagbabalik dito po sa ating programa Tinig ng Pag-asa. Handog po sa atin ng Adventist World Radio. Napaganda pong balikan at pagtatalakayin ang ating pong paksa ngayong araw na ito, sapagkat marami sa atin ang maaaring nangangamba kung tama pa po ba ang kanilang mga blood pressure. Ano nga po ba itong tinatawag nating silent killer, na kung saan yung una po nitong simptomas o makaramdam po tayo nitong simptomas na ito ay maaaring pwedeng mag-lead o manguna po sa iba pang mga sakit, katulad ng sakit sa puso, pwedeng heart attack, pwedeng stroke. So ito po yung ating aalamin. At bakit nga po ba siya tinawag na silent killer? Alam niyo po, yung tinatawag po nating hypertension o mas kilala bilang high blood pressure, ito po yung patuloy na pagtaas ng ating pong pressure, no? Yung presyon po ng ating dugo sa ating katawan o sa ating daluyan ng ating mga dugo. Sa ating pong bansa, napakadami po ang nakaranas nito, sapagkat napakaraming bagay din o mga factors na pwede po maging dahilan kaya po tayo nakaranas ng pagtaas ng ating presyon po ng ating dugo. Alam niyo po, gaya ng aking sinabi, sila pong mga hypertensive, kung kayo po ay makaranas ng ganitong simptomas. By the way po, yung ating tinatawag nating hypertension, hindi po talaga siya sakit, kundi isa po siyang simptomas na pwede pang mag-lead sa mga sakit. Kagaya ng ating sila po, kung kayo po ay high blood, kayo po ay mas malaki ang chance na makadevelop po ng heart failure, o yung talagang hindi na nag-work, nag-function yung ating puso. 8 times, kayo po ay 5 times more likely to develop heart failure, 8 times more likely to suffer stroke, and 3 times to have more likely to experience po yung heart attack kung kayo po ay hypertensive. Kumpara po sa mga taong may normal na presyon ng ating dugo. So imagine niyo po, kaya mahalaga talagang minomonitor po natin yung ating blood pressure para malaman po natin kung tayo ba'y at risk na para maka-experience ng mga ganitong mga sakit. Lalo na po ngayon, napaka modern na po, yung technology po ng ating generation ngayon, maging po sa ating mga smartwatches, makikita na po natin ating blood pressure. Kung wala man, ibalik po tayo sa kung ano po yung before, no, yung manual, mayroon naman po tayong iba sa nasa mga tahanan, unlike noon at kailangan pumunta pa tayo sa ating mga clinic. Ayan po. Pero ngayon, napakadami na pong kapamaraanan para mamonitor po natin yung ating blood pressure. So, how can I know if I have hypertension o mataas po yung blood pressure po natin? Ang hypertension po is defined as a systolic blood pressure. Yung reading po nito, maaring yung top number, yung usually yung taas po, ay consistently, kung tuloy-tuloy po, ay mas mataas sa 130. Or yung diastolic niya po, yung nasa babang numero po nito, yung lower number, ay 85 or above. So, kung 130 over 85 and above, kung mas taas pa po yun, kayo po ay matuturingan na pong hypertensive. So, yung optimal level po natin, yung ideal po natin, yung normal is 120 over 80. Yung systolic po is 120, yung diastolic naman po is 80. Even though yung high po yung ating blood pressure, walang symptoms, yun nga po, kaya natin siya nasabi na silent killer. Pero pwede pa rin po siya maging progressive o talagang mas lumala pa. Yung mga pagbabago sa ating blood vessels, kung patuloy pong mataas yung ating presyon, ating dugo, pwede maaaring ito na po yung first sign. And usually, kasunod po nito is stroke or heart attack. And ayaw po natin ma-experience yun na baka huli na po ang lahat. Ayan po, ano po ba yung mga causes o yung dahilan bakit po tayo tumataas yung ating presyon po na ating dugo? May mga certain kinds of mga tumors po will do. Also, diseases with the mga may sakit sa bato o yung kidney, pwede din po maka-experience ng blood pressure, high blood pressure. 90% of everyday hypertension, no specific organic causes can be determined. For this reason, this kind of hypertension is called essential hypertension, yung mga ganitong uri po. Pero iba po, yung may mga ibang dahilan din naman, lalong higit sa ating lifestyle. Una-una sa pagkain po natin. Kung tayo po ay mahilig, umataas po yung intake natin ng mga maalat na pagkain or high salt intake yung ating pong diet, surprisingly po yung hypertension is uncommon in 80% of the world's population where salt intake is also very low. So, kumpara sa mga lugar o mga bansa po na talagang less yung pagkain ng mga maalat, 80% lang po sila likely yung hypertension. Pero sa atin po, sa bansa po natin, marami pong naka-experience po nito, no? Dahil po sobrang aalat po yung mga kinakain. Ayan po, na more than 2 to 3 teaspoons full or about 10 to 15 times more than the body actually needs yung kailangan po natin. Lalo higit yung tinatawag nating sodium, yung mga matataas sa sodium. Ayan po. Yung low potassium po yung kinakain natin ng mga pagkain. Yung potassium and sodium po, para po siyang interrelated po yan sa isa't isa. Pag mataas yung sodium mo, dapat mas pataasin natin yung potassium para po mabalanse po nito. Lalong higit yung presyon po ng ating dugo. Ayan, so eating more ng mga whole foods po natin, whole greens po natin, yung mga gulay po natin, while reducing sa habang pong dinadamihan natin yung pagkain po ng mga gulay po natin, is binabawasan din po natin yung salt intake natin, mas malaki ang chance na mas mapababa po natin yung ating pong presyon na ating dugo. And at the same time, sa mga talagang sobrang tataas po or sobrang elevated po ng blood pressure. Pangatlo po is yung obesity. Kung kayo po ay obese, overweight, mas malaki po ang chance nyo na magkaroon ng high blood pressure. So, syempre po, sobra po yan sa fat, so sa taba, mas na pwede pong maging blockage o harang sa daluyan po ng dugo. Eventually, pwede po mag-produce pa yan ng plaque o talagang mga harang na sobrang na, parang host nga po eh, parang dinidiinan mo yung hose, mas tumataas po yung pressure ng ating tubig. So, ganun din po sa ating dugo. Iba po is arterial plaque. Like yung sinabi ko po, narrowed and plugged artery, this forced the body to boost the blood pressure. Yung iba pa po, lack of exercise. Yung alam po natin, yung pag-ehersisyo ay nakatulong po yun para mas maging flexible, mas maunat po yung ating daluyan ng dugo. At the same time, mas good po talaga siya, mabuti po siya sa circulation ng ating dugo. Yung smoking o paninigarilyo dahil po dun sa nicotine na kung saan pag mataas na po yung sa fats, sa taba yung makinakain po natin, ay talagang ini-stick niya po para po siyang glue, no? Yung ginagawa sa ating daluyan ng dugo, ay tumidikit po yung mga fats na pwedeng maging harang o sanhinang pagkaharang at at the same time, nagkakaroon ng mataas na pressure ng dugo at dumadating pa sa punto na talagang sumasabog, nagkakaroon ng balloon at pagkakaroon ng pagsabog. So yun po yung mas delikado. Yung iba naman po ay pag-inom ng alcohol. Scientific studies have demonstrated that even moderate use of alcohol may account for 5-2% of all hypertension. Ayan po, mga alcoholic drinks na pwede makapagpataas po ng ating blood pressure. Ayan po. So what about yung mga medications po sa ating hypertension? Kaya po, lagi natin pinapaalala na mas maigi po rin po kung kayo nakaranas na ng patuloy na pagtaas ng ating blood pressure, kumonsulta po tayo sa ating mga doktor para mabigyan po tayo ng ating mga ma-prescribe po yung mga tapat at sapat na mga gamot na pwede po nating inumin kasama po o kasabay po nung pag-modify po na ating lifestyle yung ating araw-araw na pong ginagawa yung ating diet, pag-exercise. So the past few years have produced an avalanche of new drugs that are effective in lowering blood pressure. Yung iba naman po medyo nagiging dependent o umaasa na sa kanilang mga medication, sa kanilang maintenance. Kaya nangyayari, sige lang, kain lang tayo ng sobrang tataba ng mga pagkain, kain lang tayo ng mga alat na pagkain, and eventually naiisip nila na nandiyan naman yung medication ko, nandiyan naman yung maintenance ko. Pero ang pinaka-goal pa rin po natin talaga ay matanggal po, no? Unti-unti po nating matanggal o mabawasan yung ating mga maintenance para po, di ba, ano pong pakiramdam nung kayo ay may mini-maintain na mga gamot? Una sa lahat, magastos po, hassle, di ba po? Mas masarap na mabuhay na wala tayong mini-maintain, no? At mas maganda na kukuha lang natin ito sa mga fresh na kinakain po natin. Isa po yun sa mga natural na mga gamutan po natin. So, sabi po dito, some, yung iba po ay life-saving, most produce prompt results, the quick fix that tayo po ay gustong-gusto po natin. But a closer look at hypertension medications reveals some disquieting facts. The drugs do not cure hypertension, they only control it. In some cases, the medications need to be taken for life. So di ba po, pag tayo pala ay nagsisettle lang sa ating mga medications, kinokontrol lang nito pero hindi siya totally nire-remove from having na mataas po yung ating blood pressure. So, kinokontrol lang po natin ito. So, maganda talaga sabayan ng ating lifestyle changes po natin. So, gusto po natin is yung pang matagalan, hindi po yung mga panandalian lang na epekto. So, may mga side effects pa din po yan. Katulad ng fatigue, sobrang pagkapagod, yung iba depression, lack of sexual desire, impotence, yung iba pa pong drugs na katulong po yung makaprotect against strokes, they do not protect against coronary atherosclerosis. So, alam niyo po, may mga interaction po, may mga contrast po sa bawat isa. So, mas maganda, ang goal pa rin po natin is natural medicine. Pero, lagi ko pong sinasabi, kumonsulta po lagi muna sa ating mga doktor. Ayan po. So, ano po yung mga alternatives? Ayan po. A number of major scientific studies have shown that simple dietary and lifestyle changes can reverse most essential hypertension in a matter of weeks without drugs. Yun naman po yung good news sa atin. After po natin kumonsulta, ipwede po natin ipaliwanag sa ating doktor na sasabayan po natin, no? Decidido po tayo na sasabayan po natin ng lifestyle changes. And sabi nga po, yung diet na kinakain po natin, malaking tulong para ma-reverse po ito pong hypertension. Ayan po, a large percentage of people are sensitive to salt and would benefit from its reduction in their diet. So may mga natural source naman tayo ng mapampalasa like yung ating mga herbs and spices. So yun po yung mas magandang gamitin po natin instead mag-settle lang tayo sa mga sobrang aalat na mga pagkain. At the same time, yung mga process na mga pagkain. When the weight goes down, blood pressure levels usually fall. Kaya gusto din po natin sa hypertension, ma-manage din yung ating pong timbang. Sabi nga po dito, people need less than 0.5 gram of salt a day. About 1/5 of a teaspoon sodium occurs naturally in food, more than enough to meet daily needs. So huwag po tayong mangamba. Ang sodium po, kailangan po natin katawan, pero kaya na po yung makuha sa mga natural foods na kinakain natin dahil meron na po silang likas na sodium na kasama po sa kanilang mga o content po. Ayan po, so reducing excess weight is often the only treatment needed to correct a rising blood pressure. Baka naman, mga kaibigan, yung atin po talaga ay sobrang bibigat na, tumataba na po tayo, yung ating pong timbang hindi na makontrol, so maaaring pong baka gawan po natin ng paraan para mag-lose po tayo ng weight, pero tama pong kapamaraanan. Ayan po, yung diet po natin na low in fat pero mataas sa fiber. So ano po yung mga low in fat na po na yan? Syempre makukuha po natin yan sa mga plant-based na mga pagkain. Tandaan po natin yung mga fats, lalong higit yung mga bad fats ay talagang sa mga karne po natin makukuha. Aside from that, yung mga cholesterol po na pwede pakuha pa aside sa ating protein, no? Ayan po, so makakatulong po ito. And at the same time, may mga blood thinner, natural blood thinner po tayong pwedeng subukin. Like halimbawa po yung bawang. Ayan po, yung iba po nagsusubok na pinapakuluan po yung mais kasama po yung pinaka silk niya. Yung ginagawa po siyang tea, nakatulong po ito. Yung iba naman, okra. Ayan po. So, yung iba po, tatanggalin po talaga yung pag-inom ng alcohol. Iiwas na tayo sa kape. And at the same time, huwag po kakalimutan yung pag-exercise. At syempre, sapat po na tulog, pagpapaaraw. Yan po, no? Lifestyle changes pa rin po talaga ang kailangan. Kasabay po ng ating medication. And hopefully po, sa tulong po na ating ginagawa at sa tulong po na ating Panginoon, ay makatulong po ang mga ito para mapababaan na po at mapanormalize na po yung ating blood pressure na gustong-gusto po nating mangyari. At yun po yung pinaka-goal po natin. So, sana po ma-practice po natin ang mga ito. Talagang sa una, hindi po talaga madali. Sobrang hirap po talagang gawin po ito. Pero kung kayo po ay gusto nyong mas humaba pa ang inyong buhay, makaiwas kayo sa mga gastos, sa mga sakit, nang hirap-hirap po pag nagkasakit sa panahon po ngayon, mas risk po yung mga hypertensive para tayo ay ma-acquire po yung mga communicable diseases. So kung kaya po, mas mapalakas pa po yung ating immune system sa pamamagitan po na pagpapanormalize natin ng ating blood pressure, mas mainam po. So maraming salamat po muli sa paglalaan ninyo ng maikling panahon dito po sa ating programa. Samahan niyo po muli kami sa ating susunod na talakayan. Ipagpapatuloy po muli natin ito. God bless po.
0: Maraming salamat po, Ma'am Michelle. So mga kaibigan, high blood pressure. Nako, ito po ang isa sa ikinamatay po ng aking late husband. Ano po kaya, medyo sensitive itong topic na ito para sa akin. Ano po, kaya sana marami tayong natutunan dito sa ating natalakay. Gawin po natin lahat ng nai-advise sa atin ni Ma'am Michelle, drink your medications, and of course, change our lifestyle para maiwasan po na mangyari ito sa atin. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating talakayan, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang pamilya po ay isa sa pinakamahalagang regalo ng Diyos sa tao. Sa tahanan po, unang natututo ang anak ng pagmamahal, respeto, pananampalataya at tamang pamumuhay. Kaya malinaw po sa Biblia na may tungkulin ang mga anak sa kanilang mga magulang. At ipagpapatuloy nga po natin ang talakayan patungkol sa marriage and family. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Uli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon. Dadako tayo sa part 3 ng Marriage and Family. Sinasabi ng ating banal na kasulatan sa mga awit 127 versikulo 3 ng ganito. Narito ang mga anak ay pamanang sa Panginoong mula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Kapag ka ang mag-asawa ay kinasal, sa kanilang pagkasama, nagnanais silang magkaroon ng mga anak. Nanupat ang mga anak ang wika ng ating Biblia ay pamana na mula sa ating Panginoon. Blessings galing sa ating Panginoon. Ang isang tahanan na walang mga anak, gaya ng isang hardin na walang bulaklak. Bagamat ang ating mga anak ay sabihin natin magugulo, pero sila ang nagpapasaya sa mga magulang. Natatandaan ko nung kami ay maliit na mga bata, sa pagpahirap kami, na kapag kami ay merong lagnat, ang aming mga magulang, bibili kami ng soft drinks. At pagkatapos ng sky plates, yung soft drinks ba na Royal True Orange at saka yung sky plates. At kapag kami nakainom at nakakain ng sky plates, para bagang ito ay pampagaling, gumagaling kami. Ang mga magulang ginagawa ang lahat ng mga makakaya upang ang kanilang mga anak ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya sinasabi ng ating Biblia, ang mga anak ay mana na mula sa ating Panginoon. Pagka ikaw ay maraming anak, marami kang pagpapala galing sa Diyos at marami ka rin mga sagutin sa ating Panginoon. Kaya nga, bagamat ikaw ay nagkaroon ng maraming anak, ito ay isang pagpapala, pero mga sagutin sa harap ng ating Panginoon. Ano ang tungkulin ng isang magulang sa kanyang mga anak para sila ay mapalapit sa Diyos? Sinasabi pa rin sa mga Kawikaan 22, versikulo 6 ang ganito, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag katumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. Ang sabi sa English, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Nanupat ang mga bata ay dapat sanayin, una, mahalin ang Diyos. Mahalin kayo na bilang mag-asawa at gayon din mahalin ang kapwa-tao. Lalo na yung kanyang mga kapatid. Ito yung tungkulin. Ito yung dapat nating ipagkaloob sa ating mga anak. Merong experiment na ginawa ang mag-asawa at ito ay proven. Noong 6 months na buntis ang babae, ang ginagawa ng babae ay binabasaan ng libro ang kanilang anak na sa loob ng tiyan. At pagkatapos ngayon, meron ding musika na pinapakinig sa bata upang ang batang ito ay makapakinig ng musika o ng music na patungo sa pagpuri sa ating Diyos. At kapag ka ang batang ito nung siya ay lumabas na sa sinapupunan ng nanay, at pagkatapos umiyak ang bata, kapag kayong music na yon ay muling nire-replay sa batang ito, ang bata ay tumitigil sa kanyang pag-iyak. Marahil sabihin natin na bagamat ang bata ay nasa loob ng sinapupunan ng nanay, ay ang batang ito ay napapakinggan niya ang nasa kanyang paligid. Kaya nga maganda ang naging resulta, at kapag ka binabasa ng libro ang batang ito, kapag ka siya ay lumalaki na, mahilig ding magbasa ng mga libro. Kaya ang sabi sa atin, sanayin mo ang bata sa daan at dapat niyang lakaran, at kapag ka tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Ito pa yung katungkulan ng mga magulang na dapat ituro sa mga anak. Ito ay nasa aklat ng Deuteronomia na sulat ni Santo Moises, Kapitulo 6, Versikulo 4 hanggang 9. Narito ang payo sa mga magulang. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ka ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon, at iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo, at iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga panukat ng iyong mga bayan. Ito yung tungkulin naman ng mga magulang sa kanilang mga anak. Hindi madali ang magkaroon ng anak. Meron tayong responsibilidad. Kaya kapag ka ikaw ay maraming anak, ikaw ay maraming responsibilidad sa harap ng ating Panginoon. At ang sabi ng ating Biblia, dapat nating ituro ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating mga anak. Ang ating ngayong halimbawa, ito ang nagbibigay ng isang turo sa mga anak. Yung nakikita ay nagiging halimbawa. Kaya kapag ka nakikita ng mga anak na ang lalaki ay minamahal ang kanyang asawa, mamahalin din ng mga anak ang kanilang ina na siyang puso ng tahanan. At kapag ka nakita din ng mga anak na ang misis o yung asawang babae ay minamahal ang ama ng tahanan, gayon din ang magiging bunga ng ating relasyon ng mga anak sa mga magulang. Kaya nga, ito yung turo. Sila ay mana na galing sa ating Panginoon. At bilang mana na galing sa ating Panginoon, dapat nating ipakita sa kanila na sila ay mga importante. Naghahanap buhay tayo. Naghihirap tayo sa paghahanap buhay para sa kanila, lalo na sa kanilang kinabukasan. Katunayan, kapag ka ang ating mga anak ay ayaw kumain, pinipilit natin sila, lalo na kapag ka may sakit, yung hindi natin binibili sa araw-araw, bibilhin natin para sa kanila, lalo na kapag ka sila ay may sakit. At kapag ka ang ating mga anak ay maganang kumain, tayo ay natutuwa sapagkat ang ating mga anak ay malusog at gayon din may gana sa kanilang pagkain. Kaya nga, ang tungkulin ng isang magulang, ituturo ang pag-ibig ng ating Diyos sa bawat isa. Ang ating sinasabi ay nagiging halimbawa sa kanila. Meron ngang isang pangyayari, ang sabi ng nanay sa kanyang anak, "Anak, kapag ka dumating ngayon yung maniningil sa kuryente, sabihin mo, anak, wala ako." Kaya nga nung dumating yung tagasingil ng kuryente, ang sabi ngayon ng bata, "Sabi po ng nanay ko, wala daw po siya." Kaya nga kapag ka tayo nagsisinungaling, ito ay nagiging halimbawa na hindi maganda sa ating mga anak. Kaya nga, ito yung turo sa atin na galing sa banal na kasulatan. Ang ating halimbawa ay magbibigay ng maganda o pangit na karanasan sa mga bata. Kaya tayo mga magulang, dapat ngayon maganda ang ating ipapakita sa ating mga anak. Ang sabi naman sa ating Biblia sa aklat ng Epeso 6, versikulo 4, "At kayo mga ama, huwag ninyong ipagmungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon." Napakagandang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga magulang, lalo na sa mga ama. Ang sabi, "At kayong mga ama, huwag ninyong ipagmungkahi sa galit ang inyong mga anak." Kapag ka ang ating pakikitungo, ang ating disiplina ay hindi katulad ng disiplina ng ating Panginoon, wala tayong pakundangan sa sinasabing pagpalo sa kanila. Kung minsan hindi man nakakalaban o yung lumalaban na nakikita natin, pero deep in the heart, sa kanilang mga puso, para sila'y lumalaban. At kung tayo ay magbibigay ng disiplina sa ating

Kung halimbawa sa Bible, dito sa sulat ni Apostol Pablo sa Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 25. Narito ang isang napakagandang halimbawa ng isang magulang. Ang magulang dito ay si Jochebed. Karamihan sa mga bata, naiwan sa mga nanay ang pagtuturo, lalo na yung pagtuturo tungkol sa Diyos. Ang sabi sa ating Biblia, sa pananampalataya ng ipanganak si Moises ay itinago siya ng 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Ayon sa kasaysayan, gusto ngayon ng hari ng Egypt na ang paraon na kapag ka ang mga babaeng Israelita ay nanganak ng lalaki, kinakailangan patayin. Kaya nga nagkaroon ng death decree sa mga batang panganak na lalaki para hindi siya dumami. Subalit naman, ang ginagawa ng mga nagpapanganak ay hindi pinapatay. Ang kalang dahilan na kapag ka, bago siya dumating, ang nanay na nanganganak, nakapanganak na. Kaya nagkaroon ng death decree sa mga batang lalaki na bagong panganak. Itinago si Moises sa pananampalataya, ang wika, sa pananampalataya ng ipanganak si Moises ay itinago siya ng 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. 24. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumangging siyang tawaging anak na babae ni Paraon. Ganitong pangyayari kung ating babalikan ang aral sa Biblia sa aklat ng Eksodo, pinaanod sa isang basket ngayon si Moises sa Nile River at nagbabantay naman si Miriam na kanyang kapatid. Samantala naman ngayon, ang anak na babae ni Paraon ay maliligo, nakita yung basket, palutang-lutang, pinakuha ngayon. At nung buksan kung ano ang laman ng basket, nakita ang isang bata na si Moises na basa ang kanyang pisngi sa kanyang luha at pagkatapos ang bata ay pumapadyak para bang nagsasabing kunin mo ako. At nagkaroon ng pusong ina ang anak na babae ni Paraon. Kinuha ngayon ang bata na si Moises. At nung nakita ngayon na Miriam na hindi papatayin ang bata, ang sabi ngayon ni Miriam, lumapit siya, yung bang batang yan ay pwede akong kumuha ng kanyang tagapag-alaga, ma'am? Pumayag naman ngayon ang anak na babae ni Paraon. At ang kinuha ngayon na mag-aalaga, walang iba kundi si Jochebed, ang nanay ng bata. Kaya ang sabi ngayon ng anak na babae ni Paraon, kunin mo ang batang ito at bibigyan kita ng upa. Ang pinakaupang mas maganda, ang nanay mismo ang siyang mag-aalaga sa kanyang anak. At lumaki ang batang ito. Ang sabi ng ating Biblia na pinili pa ang mapasa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pananampalatayang kasiyahan ng kasalanan. Sa makatuwid ngayon, ang pananampalataya ni Jochebed ay naging pananampalataya ni Moises. Bakit? 26. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Kaya nga, mas kanyang pinili ngayon magdusa kasama ng bayan ng Diyos sapagkat yung pananampalataya ni Jochebed ay naging kanyang pananampalataya. Kaya ito ngayon ang tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ano naman ngayon ang tungkulin ng mga anak sa kanilang mga magulang? Ito ay natala sa aklat ng Eksodo, Kapitulo 20. Ito ay ang 5 utos. Ang sabi ng Biblia, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupain ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang katungkulan naman ngayon ng mga anak ay igalang ang kanilang mga magulang. Ito yung katungkulan.
Kasi ang

0: Ang mga magulang ay pangalawa kung bakit ikaw ay lumabas sa mundong ito. Silang ibinigay ng Diyos na mga magulang para ikaw ay ilabas sa mundong ito. Kaya ang sabi sa atin ay igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ano pa sabi ng ating Biblia na tungkulin ng mga anak sa mga magulang? Sa Epeso 6:1, ganito ang sabi ni Apostol Pablo, "Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid." Sa mga tuwid, ito ay isang matuwid na bagay na ang mga anak ay kanilang igalang ang kanilang mga magulang. Ito yung tama. Ito yung dapat nating gawin. Hindi katulad ngayon, ang ibang mga anak ay parabagang walang respeto sa kanilang mga magulang. Dapat ipakita ang respeto, na ipakita yung paggalang. Kung papaano ang Diyos ay ating ginagalang, gayon din ang ating mga magulang ay igalang natin. Ano pang sabi sa versikulo 3 ng kapitulo 6 ng Epeso? "Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa." Ito yung sinasabi na upang ikaw ay humaba ang iyong buhay sa mundong ito. Sa mga tuwid, kapag ka ang isang anak ay iginalang ang mga magulang, ang kanyang gantimpala upang humaba ang iyong buhay sa mundong ito. Versikulo 4 ng kapitulo 6 ng Epeso, ang wika, "At kayong mga ama, huwag ninyong ipagmungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi iyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon." Kaya nga, yung mga magulang may katungkulan sa kanilang mga anak. Ang mga anak naman ay may tungkulin sila na dapat ngayon kanilang igalang ang kanilang mga magulang upang humaba ang kanilang buhay sa mundong ito. Mahirap ba yon? Madali. Kapag ka may pag-ibig, kapag ka yung mga magulang, mga anak, inuutusan tayo, sumunod tayo. May mga anak kung minsan susunod kung merong gantimpala o kaya naman sumunod pero padabog. Hindi ganoon ang pagsunod. Ang pagsunod natin sa ating mga magulang kapag ka tayo inuutusan, may pag-ibig, may paggalang sapagkat ito ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga, ito yung tungkulin ng mga magulang at tungkulin ng mga anak. Ano naman ang tungkulin ng mga servant? Tawag natin sa ating ay domestic helper. Noon, ang tawag natin ay katulong. Anong sabi ng Biblia? Dito sa Epeso 6:5, ganito ang sabi ng ating Biblia. "Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaon ayon sa laman ay inyong mga Panginoon na may takot at panginginig gaya ng kay Kristo." Ito naman ngayon ang tungkulin na mga domestic helper na kinakailangan sila'y magtatrabaho na kahit na hindi binabantayan, na katulad ng ating pagsunod sa Diyos, sumunod tayo sa kanila sa isang mabuting bagay na bilang tayo ay mga inuupaan tayo sa kanilang tahanan o sa kanilang binibigay na trabaho sa atin. Ano ba sabi sa 6:6 ng Epeso? "Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ng kalooban ng Diyos." Sa mga tuwid ngayon, ang mga kasambahay ang tawag pa natin sa ibang salita. Sila ngayon ay susunod kahit na hindi binabantayan. Gawin mabuti ang kanilang trabaho. Ang sabi pa sa 7, "Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao." So ito ang dapat gawin ngayon. Magtrabaho kayo na bilang mga nagtatrabaho din sa Diyos, na tayo ay gagawa, hindi yung sa binabantayan. Ano naman ngayon ang tungkulin ng mga Panginoon o yung mga master ayon sa ating Biblia sa Epeso 6:9 ang ganito. At kayong mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila. At iwan ninyo ang mga pagbabala, yamang napagaan lamang na ang Panginoon nila na inyo ay nasa langit at sa kaniya'y walang itinatanging tao. Sa mga katuwid, kung merong kasangbahay, kinakailangan naman ngayon ay gagawin din ng mga Panginoon, yung mga master, na ituring ang mga kasambahay na sila'y mga tao. Ituring natin mga tao rin. Huwag nating gawin na parang mga alipin na tayo ay merong pagalipusta sa kanila. Mga tao din sila. Mga anak ng Diyos sila. Na kinakailangan ng wika nga, at kayo mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila na iwan ninyo ang mga pagbabala. Kaya nga, mabuti ang ating pakikitungo sa kanila, mga tao rin sila, at sila ay mga anak ng Diyos. Ituring natin sila na sila'y tagapagmana rin ng kaharian ng ating Diyos. Kaya ito yung payo sa atin. Sa pagkatapos nating napag-aralan, ang payo sa mag-asawa, ang payo ng mga magulang, ang payo ngayon sa mga anak, sa mga domestic helper naman, meron ding payo at meron tayong dapat gawin na mga master naman sa ating mga domestic helper. Kung ito yung ating gagawin, mabuti sapagkat ito ay utos ng ating Panginoon. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng San Marcos 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Marami pong salamat sa inyong mga pangako ng aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin. Dakilang Diyos, agpalain po ang lahat ng mga nakinig sa pag-aaral na ito. Na samantalang aming napag-aralan, O Diyos, ang tungkulin ng bawat isa, magtapat nawa ang bawat isa sa tungkulin sa aming Diyos, tungkulin ng mag-asawa sa bawat isa, tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak, tungkulin ng mga anak sa mga magulang, at gayon din yung mga kasangbahay, magtapat din sila sa kanilang tungkulin, at gayon din ang mga master ng tahanan, sila ay magkaroon ng pagtatapat sa aming Diyos, ituring ang mga kasangbahay na sila'y mga tao din na nagmamana sa kaharian ng aming Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong maraming pagpapala sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Thank you so much po, Pastor Romy. Nawa po ay marami tayong natutunan, pinagpala tayo sa mensahe at na-inspire tayo to love our parents kahit hindi po sila perfect. So ang tungkulin po ng anak sa magulang ay hindi lamang pagsunod habang bata pa, kundi yung panghabang buhay po na pagrespeto natin sa kanila, yung pagmamahal at pag-aalaga. Sa panahon po ngayon na maraming pamilya ang nasisira dahil sa pride, sa galit, or sa kakulangan ng communication, ano po, mahalagang balikan po natin ang plano ng Diyos para sa ating mga pamilya. Ang anak po na marunong gumalang at magmahal sa magulang ay nagpapakita rin po ng pagmamahal niya sa Diyos. Ang matatag po na pamilya ay nagsisimula sa pusong marunong magpasalamat, rumespeto at magmahal. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po natin ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang magandang umaga po sa bawat isa. Opo, saan man po kayo naroroon ngayon umaga, tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo ay kanyang ginising, malakas, malusog ang ating pangangatawan. At alam kong tayong lahat ay nakahanda na upang gawin ang ating mga personal na gawain, subalit minabuti po natin sa tulong ng kanyang biyaya na tayo muna ay uupo sa kanyang paanan, sapagkat sa kanyang paanan ay lagi tayong natututo. Sa kanyang paanan ay laging ipinapakita sa atin kung anong uri ng pamumuhay ang dapat makita sa atin bilang kanyang mga lingkod, bilang kanyang mga tagasunod. Kaya nga't mga minamahal ko mga kaibigan, dyan lamang po kayo, sapagkat ang araw na ito ay meron tayong panibagong paksa na alam kong inyong magugustuhan, sapagkat ito ho ay nasa pagpapatuloy pa rin ng serye ng pag-aaral po natin sa Aklat ni Santiago. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po na kami sa umagang ito ay muli po ninyong inakay sa inyong banal na paanan. Sa isang layunin, yan ay upang kami ay matuto at makilala namin kayo ng lubusan sa aming buhay. Bilang Panginoon at Tagapagligtas, gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po ng marami sa inyong pangakong pakikisama, alang-alang po lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Narinig na po ba ninyo ang Korean War, ang Afghanistan War, ang Israeli War and Syrian War, maging ang Amerika, maging ang atin pong bansang Pilipinas ay dumating na rin sa isang karanasan na kung saan tayo po ay nakipagdigma nung panahon ng mga Hapon. Kaya nga't kung atin pong babasahin ang history books, marami tayong masusumpungan na iba't ibang klaseng digmaan. Digmaan laban sa bansa. Bansa laban sa mga bansa. Alam po ninyo, ang digmaan ay kadalasan ito ho ang katunayan ng buhay ng tao. Sa kabila ng marami pong tratado, sa kabila ng marami pong organisasyon na may kinalaman sa pangkapayapaan. In fact, mga kapatid, all the nations are talking about peace, peace and peace, but they are preparing for war. Alam po ninyo, ang Aklat ng Santiago, kanyang dinidiscuss ang kahalagahan ng salitang war o di kaya ay digmaan. Sa kanyang aklat, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 12, ay kanyang inilalarawan ang tatlong uri ng digmaan that are going on in the world today. At sa kanyang sulat din, ay kanyang sinasabi sa atin kung papaano matitigil ang mga digmaang ito na atin pong nararanasan o di kaya ay pinagdadaanan. Nais ko pong ulitin sa aklat ni Santiago ay meron pong tatlong uri ng digmaan that are going on around the world today. Maliban sa atin pong mga naririnig na digmaan, bansa laban sa mga bansa. Sangayon po sa Kapitulo 4, talatang 1, 11 at 12, nais ko pong basahin sa inyo kung ano yung unang digmaan na binabanggit po ni Santiago sa kanyang aklat. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? So ang unang digmaan po na binabanggit ni Santiago ay walang iba kundi ang digmaan with each other. Ang digmaan laban sa isa't isa. Binabanggit po dyan ni Santiago mga kapatid yung salitang brethren o di kaya brothers and sisters. Ibig sabihin, maging sa isang pulutong ng mga mananampalataya, maging sa isang grupo na kung saan sila ay magkakapatid sa Panginoon, ay meron din pala pong digmaan among themselves. Alam po ninyo, binabanggit ng aklat ng mga awit, katulad ng atin pong napag-aralan kahapon, 133 talatang 1,
O napakasaya at napakagandang tignan ang magkakapatid na magkakasama na ano ho? Na nagkakaisa. Yan ang tama at dapat na hangarin ng bawat kaanib ng iglesia. At yan din po ang hangarin ng langit ng atin pong Panginoon. Subalit, sa aklat ni Santiago ay kanyang ipinakita ng maliwanag sa atin na even among God's people of today, they are what? Warring with each other. Kaya nga't ang sabi po diyan ay ano ho? Ang nalulungkot tayo sapagkat sa halip na tayo ay magkaisa, hindi po ito napapangyari sa atin pong buhay at karanasan. Tignan nga po natin ang mga pangyayari sa buhay ng bayan ng Diyos sa nakaraan. Narito po si Lot, he quarreled with his what? Uncle Abraham. Nariyan si Absalom, he created a war with his father David. Nariyan ang mga alagad ng atin pong Panginoon na sila ay nagtatalo-talo, nagpapaligsahan kung sino ang mas dakila sa kaharian ng Panginoon. Nariyan din naman si Pablo at si Barnabas, nagtalo rin sila tungkol sa magiging katayuan po ni John Mark. Alam po ba ninyo, maging sa Bagong Tipan, ang mga iglesia ay meron din pong ganitong problema. Ang iglesia halimbawa sa Corinto, ang mga magkakapatid sa iglesia ay nagdidimandahan sa isa't isa at nagpapaligsahan sila in public what? Assemblies. Sa iglesia po ng Galacia, ang mga kapatid ay nagkakagatan, nagsisiraan po sila. Sa iglesia naman po ng Filipos, dalawang babae naman na miyembro pa rin ng iglesia ay hindi magkasundo. Mga minamahal ko mga kapatid, ang larawang ito na nangyari nung unang panahon ay larawan na nauulit sa kapanahunan ngayon, lalong-lalo na bago dumating ang atin pong Panginoon. Sa aklat ni Santiago mga kapatid, ay kanyang idiniin ang iba't ibang uri o di kaya ay potensyal na dahilan kung bakit ang mga magkakapatid sa loob ng iglesia ay hindi po magkasundo, hindi magkabagang. Ibig sabihin, ayan ang eka nga ng marami. Ano ho? Ano ang dahilan? Sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2, 1 hanggang 9, makikita po natin dyan ang kaibhan ng mayaman sa mahirap, ang kaibhan ng Hentil sa mga Hudyo, ang kaibhan ng ano ho, ng mga Grego sa Barbaro, ang kaibhan ng laya sa mga bihag. Alam po ninyo, ang sabi ng Biblia, tayong lahat ay naging isa at pinag-isa ng Panginoon nung atin siyang tinanggap bilang personal na tagapagligtas. Sana'y hindi makitaan ang mga pulutong ng mga mananampalataya, lalong-lalo na sa huling kapanahunan, ang ganitong diwa at espiritu na namamagitan sa bawat kaanib ng iglesia na nagiging dahilan kung bakit ang iglesia ay hindi lumalago, na siyang nagiging dahilan kung bakit marami ang lumalabas, na siyang nagiging dahilan kung bakit marami ang natitisod. Oh, may maliban sa merong kaibhan, ang sabi po dito'y sangayon sa aklat ng Santiago Kapitulo 5, 1 hanggang 6, ay meron naman pong tinatawag na employment wars. Ano ho? Ito naman ay digmaan tungkol sa ano ho? Sa mga hanap buhay. James chapter 1 verses 19 and 20. Chapter 3 verses 13 to 18. Nariyan naman po ang pag-aawayan sa loob ng iglesia. Nariyan din po yung mga personal na digmaan po natin, mga minamahal kong mga kapatid. Nais kong basahin ang aklat ng Santiago, Kapitulo 4, talatang 11 at 12. Narito po ang babala sa bawat isa sa atin na kaanib ng iglesia ng Panginoon, na pinangakuan ng Panginoon na sila ang magmamana ng kanyang kaharian. Brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister or judges them speaks against the law and judges it. When you judge the law,
You are not keeping it, but sitting in judgment on it. Verse 12, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy, but you, who are you to judge your neighbor? So narito ho si Santiago, mga kapatid, nakikiusap siya na huwag tayong maglaitan sa isa't isa, huwag tayong maghilahan pababa sa isa't isa, huwag tayong magturuan sa isa't isa. Walang dahilan para ang ganitong espiritu ay makita sa ating kalagitnaan. Walang dahilan upang ang ganitong diwa ang maging dahilan upang hindi lumago ang iglesia at upang makita natin marami ang lumalabas dahilan sa hindi po natin naiingatan ang pangalan ng Panginoon, dahilan sa atin pong mga personal na mga interest. Kaya nga't pinayuhan po tayo, mga kapatid, ni Santiago na huwag tayong magsasalita ng anumang bagay na masama sa atin pong mga kapatid, sa atin pong kapwa-tao, o di kaya ay huwag po natin silang hatulan. Napakaliwanag na binabanggit ng Biblia, huwag tayong humatol upang tayo rin naman ay huwag hatulan. Napakadaling digmaan sa isa't isa. Ang dahilan ay sapagkat ito ho ang sabi ni Santiago, ang ikalawang pakikipagdigma. Ang una is what? War with its other. Ang ikalawa naman is war within ourselves. Ang dahilan kung bakit tayo ay nakikipagdigmaan, nakikipag-away sa atin pong kapwa-tao, maging sa kaanib ng iglesia, sapagkat meron pong problema ang ating puso, meron pong digmaan, pakikipagbaka na hindi po natin kayang kontrolin, hindi natin kayang pigilin, mga minamahal ko, mga kapatid. 1-3 ng Kapitulo 4, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your what? Pleasures. Nakita po ninyo, mga kapatid, may problema kung bakit ang iglesia ay hindi magkaisa. May problema kung bakit nagtatalo-talo ang mga anak lingkod ng Panginoon sa iisang iglesia. Ang dahilan ay sapagkat meron tayong kanya-kanyang nasa, meron tayong kanya-kanyang motibo, meron tayong kanya-kanyang gusto. Yan ang dahilan kung bakit we are warring with one another, my dear friends. Dahil sa atin pong puso ay meron pong digmaan na hindi po natin kayang paglabanan o di kaya ay pagtagumpayan. Ang nasa sa mga bagay na nagsasatisfy ng atin pong pleasures, katulad ng kapangyarihan, katulad ng atin pong possessions, mga pag-ari, katulad ng atin pong ambisyon, at katulad ng atin pong posisyon, this what makes us fight with other people. Oh, mga minamahal ko, mga kapatid, nakakalungkot kung atin pong isasummarize kung bakit ganito ang nangyayari sa atin pong kalagitnan, maging sa atin pong sarili, ay sapagkat ang problema na ito ang susi ay walang iba kundi yung ating pagiging makasarili, na siyang nagiging dahilan kung bakit marami ang lumalabas, na siyang nagiging dahilan kung bakit marami ang nasasaktan, na siyang nagiging dahilan kung bakit ang gawain ng Panginoon ay nahadlangan, nababalam, dahilan sa maraming kumokontra. Ang sabi, ang susi kung bakit ay sapagkat yung atin pong puso ay may pusong pag-aangkin sa lahat ng mga bagay na nais niya sa kanyang buhay. Ang ganitong makasariling pagnanasa ay nagtutulak sa atin, una, sa maling gawa. Ang sabi po ng talatang 2, you murder, you fight and war. Maaring hindi po ito yung literal na ating ginagawa, but in the eyes of God, John, 1 John
3 verse 15. Pakinggan po ninyo, anyone who hates a brother or a sister is a murderer, and you know that no murderer has eternal life residing in him. Kita po ninyo, kapag tayo po ay nagagalit, kapag inaaway natin ang isang kapatid, ang atin pong kapwa-tao, ang sabi po ng Biblia, tayo ay nagiging mamamatay tao. So kapag meron pong selfish desire sa atin pong puso, itinutulak tayo upang magalit sa mga tao, upang ating kalabanin ang tao, minsan at kadalasan pa nga maging ang leader na itinalaga ng Panginoon sa atin pong iglesia. Nakikita ng Panginoon, mga kapatid, ang mga nangyayaring ito. Wala man siguro yung literal na pakikipag-away, subalit yung mga salitang lumalabas sa ating mga bibig, yung espiritu na parabagang ayaw natin siyang makita sa loob ng iglesia, tanging ang Diyos lamang ang nakakalam na wala tayong pupwedeng itago, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Maliban na ito ay magtutulak sa atin sa maling gawa, ay magtutulak din po ito sa ating maling panalangin. Alam po ninyo, palagi ko ay inyo pong naririnig, kapag merong isang kapatid na may ginawang hindi maganda sa iyo, ang atin pong kadalasan na lumalabas sa bibig natin ay, sana makarma siya. Sana habang siya'y naglalakad pa uwi, may mangyari sa kanya. Para at least maski papano makabawi ako. Ang ganyang klaseng panalangin, mga kapatid, ay hindi kaaya-aya sa isang mananampalataya, sa isang lingkod ng Panginoon, sa isang iglesyang pinili ng Panginoon na kanyang ililigtas sa kanyang pagdating sa ikalawa. Ang dahilan kung bakit ang atin pong mga panalangin ay hindi tinutugon ng Panginoon ay sapagkat meron po tayong maling motibo, personal na motibo, at tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam, mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay nakikipag-away. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay nakikipag-intrigahan, because there is something sa atin pong puso, sa atin pong buhay na hindi po natin kayang labanan. Meron pong digmaan na nangyayari sa atin pong sariling buhay. Yan ang dahilan. Every war or angry disagreement has people who are first at war within themselves. So kapag ikaw po ay nakipag-away sa ibang mga tao, ang ibig sabihin ay meron din pong pakikipag-away sa iyong puso. Kung ikaw inaway, naintindihan mo siya, minahal mo po siya, ibig sabihin ay meron kang pusong maamo na pinamumugaran ng diwa at espiritu ng Panginoon. Yan ang dapat na makita sa atin pong kalagitnaan. Mga minamahal ko, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo ay hindi nagiging kakampi ng marami, ang dahilan kung bakit tayo ang pinagmumulan ng hindi magandang relasyon sa atin pong kalagitnaan, simply because, my dear friends, brothers and sisters, meron pong something inside sa atin pong puso ang nangyayaring labanan o di kaya ay digmaan. Alam po ninyo, kapag tayo ay nakipag-away sa ating kapwa, may problema ang atin pong puso. Ulitin ko, kapag tayo ay nakipag-away sa atin pong kapwa-tao, o di kaya sa kapatid ng iglesia, o di kaya ay namuhi tayo sa kanya, meron pong problema, hindi yung kapatid, meron ka din pong problema, mga kapatid. At yan ang nais, yan ang layunin ng Panginoon. Kung bakit siya naparito, yan ang dahilan kung bakit ang banal na Espiritu ay patuloy na muumuudyok sa buhay ng bawat mananampalataya, upang sila na meron pong problema sa kanilang puso, upang sila na meron pong digmaan na nangyayari sa kanilang personal na buhay, ay mabigyan ng pagkakataon na mapaglabanan at mapagtagumpayan kung atin lamang papahintulutan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at ang biyaya ng Panginoon na maghari sa atin pong buhay.
Mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi po diyan sa talatang 4 hanggang 10, maliban sa meron pong nangyayaring pakikipaglaban sa atin pong kapwa-tao maging sa kaanib ng iglesia, ang dahilan ay sapagkat meron din pong nangyayaring digmaan sa atin pong puso. Alam mo ba ninyo kung bakit may nangyayaring digmaan sa atin pong puso? Ay sapagkat tayo po ay nakikipag-away din sa Diyos. Na ito ho ang ugat, ito ang dahilan ng bawat pakikipag-away, pakikipaglaban, internal o di kaya ay external. Panghihimagsik, pagre-rebelde laban sa Diyos. In some way, those are at war with others. In some way, are also at war within themselves. And because they are at first at war with God. Papano ho ang isang mananampalataya ay nag-declare ng digmaan laban sa Diyos? By being friendly with God's enemies. Kapag tayo po ay naging kakampi ng kaaway ng Diyos, ibig sabihin yan ay ipinapahiwatig natin na atin pong kaaway ang Diyos. Meron pong tatlong binanggit si Santiago na kaaway, ano ho, na kung saan hindi dapat tayong makisama sa kanila kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa Panginoon. Una, sangayon po sa talatang 4, walang iba kundi ang sanlibutan. Ang human society is contrary to God, my dear friends. Anuman ang atin pong conduct, anuman ang atin pong belief, anuman ang atin pong iniisip, anything that is anti-God or anti-Christ, yan ay ang walang iba kundi ang sanlibutan. To be friend of such, kapag tayo ay naging kaibigan ng sanlibutan, ibig sabihin tayo ay magiging kaaway ng Panginoon. Ibig sabihin ay tayo ay mga spiritual adulterer. Ikalawa na kaaway na binabanggit po ni Santiago ay walang iba kundi ang makalaman na pagnanasa ng isang tao, mga minamahal ko mga kapatid. Anumang buhay, anumang pagnanasa ng tao na hindi isinusuko sa Panginoon, yan ay walang iba kundi ang buhay na nakikipag-away sa atin pong Panginoon. Ang ikatlo, ang sanlibutan, ang laman, at ang ikatlo, sangayon sa talatang 6 at 7, ay walang iba kundi ang diablo, ang pagmamataas, ang siyang malaking tukso ni Satanas. Kapag tayo ay nagmataas, nagmalaki sa atin pong sarili, ibig sabihin, kinaibigan natin ang diablo na ang kahulugan nito ay kaaway natin ang Diyos. How to enjoy peace with God? There are 4. 1. Submit to God, verse 7. Ibig sabihin yan ay kinakailangan natin isuko ang atin pong buong-buong buhay sa Panginoon, ang atin pong puso, sapagkat ito po ang pinagmumulan ng galit sa buhay ng isang tao. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagsuko sa Panginoon, dapat ay walang kondisyon, sapagkat ito lamang po ang tanging paraan upang tayo ay magtagumpay. Ang pagsuko natin sa Panginoon ay sasabihin natin, not my will, but yours be done. Ikalawa, kinakailangan nating i-resist ang diablo sangayon sa talatang 7, sapagkat siya ang nasa likuran ng lahat ng pakikipaglaban o digmaan, pakikipag-away katulad po nito. Ikatlo, let us draw near to God, verse 8, at siya ay lalapit din po sa atin. Sa papanong paraan? Cleanse your hands. Hayaan po natin ng atin pong mga kasalanan ay kanyang patawarin, and purify our hearts, na dapat po ang ating isipan ay sa kanya lamang nakatuon at wala ng iba. Because a double-minded man is unstable in all his ways. At ang ikaapat, humble yourselves in the sight of God, verses 9 and 10. Mga minamahal ko mga kapatid,
tanging kapag atin lamang pong isinusuko na may pagpapakumbaba at buong buo ang atin pong puso at buhay sa Panginoon. Makikita natin mga kapatid kung papaano tayo kakasangkapanin ng Panginoon na magtagumpay. Ang totoong pagluksa sa atin pong mga kasalanan sangayon sa talatang 9 ay kung papaano po natin ilalapit ang ating sarili sa Panginoon na may pagpapakumbaba. And the end result of humility is God in verse 10, God will lift you up. Purihin ang Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, na ito ho ang gagawin ng Panginoon kapag tayo ay lalapit na may pagpapakumbaba sa Kanila. Kung atin pong susundin ang apat na mga instructions na ito mga kapatid, ang Diyos ang lalapit sa atin, Kanya tayong lilinisin at patatawarin ang atin pong mga kasalanan. Only then, tanging ganoon lamang at yun lamang mga kapatid, ang makapipigil sa digmaang ito, sa pakikipaglaban na ito, upang tayo ay maging kakampi ng Panginoon, upang tayo ay maging kakampi ng mga tao, lalong-lalo na ang bayan ng Diyos. Sangayon po kay Solomon sa Aklat ng Kawikaan, talatang Kapitulo 16, talatang 7. When a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Sana'y maging masinop tayo. Sana'y lagi tayong lumapit sa Panginoon na merong pakiusap, pagpapakumbaba sa atin pong mga puso, na ang atin pong buhay ay buhay na pinamumugaran ng katangian at likas ng atin pong Panginoon, na ang lahat ng atin pong gagawin ay magiging pagpapala, kalakasan, inspirasyon sa bawat tao, lalong higit sa bayan ng Diyos, sa pagtatapat hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Naway pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Tayo po'y manalangin. Mahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin muli. Sapagkat inyo kaming tinuruan sa kung papaano kami magkaroon ng kapayapaan sa inyo. Panginoon, wala nang lugar sa aming buhay at sa amin pong iglesia, lalong higit sa aming kapanahunan, ang pagtatalo-talo, ang pag-aaway, ang pagbabangayan. Panahon na upang kami ay maging payapa sa inyo. Panahon na upang kayo ang aming laging maging kakampi, upang ang amin naman pong buhay ay maging kakampi ng marami at daluyan ng inyong biyaya at pagpapala sa kanila. Buhay na aakay sa kanila sa paglakad ng matuwid sa landasin ng inyong katuwiran. Buhay na inyong pinangakuan na magmamana ng inyong kaharian. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, tanggapin po ninyo ang aming panalangin alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.